0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan para pangisda ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga kwali pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form na digbutang ang mga kikinahanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo ngan waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kon rehistrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
6: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
3: Pero ano nga ba ang crop rotation?
6: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
3: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
6: At ano ang pakinabang?
3: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
6: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
3: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
6: Kaya, mga magsasaka,
3: huwag puro iisa.
6: Magpalit ng pananim.
3: Iikot ang pananim.
6: Aalagaan ang lupa.
3: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
6: Simpleng pagpapalit ng pananim.
3: Malaking tulong sa bukirin.
6: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes!
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500!
7: DTX
6: 500!
7: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract
6: na may pinakamataas ng ORAC value
7: na epektibo
6: sa pagpapababa ng blood sugar level.
7: DTX 500!
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with Niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pumisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX
6: 500.
7: DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extra
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
2: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika.
3: Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Pag-uusapan natin ngayon ang immune system. At itong immune system ang isa sa rason kung bakit kaya ng tao na makapag-survive sa sakit at mga mikrobyo. Ito ay binubuo ng white blood cells, antibodies, thymus, lymphatic system, spleen at bone marrow. Pero ngayong araw mag-focus muna tayo sa mga white blood cells at kasama natin si Dr. Farlan Sindak upang mas maintindihan natin ang trabaho ng white blood cells at kung paano ito sinusuportahan ng DTX 500 at Mighty C. Dito po sa ating DTX 500 and
4: Mighty C
3: Health Alert.
4: Yes, Sir Ted. Ang white blood cells ang nagsisilbing mga sundalo na nagtatanggol sa ating katawan laban sa mga banta ng mga sakit at mikrobyo na nasa palibot natin.
3: Yes.
4: Ito ay nagsisirculate sa ating dugo at nagre-responde sa bahagi ng katawan na nagkakaproblema, nasugatan o may pinsala. At alam niyo po ba na ginagamit ng mga white blood cells ang mga free radicals upang patayin ang mga viruses at bakterya? Subalit pag sobra-sobra naman, ang mga ito ay nakakapinsala na rin po yan sa ibang selula ng ating katawan. Kung kaya tumatagal po yung pamamaga o ang karamdaman. Kaya maliban sa immune system, dapat mayroon kang extra na depensa mula sa antioxidants na siyang lalaban sa mga free radicals. At ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant capacity upang hindi lumala ang anumang impeksyon na dulot ng viruses o bacteria.
3: Tama, Dr. Far. Ginagamit na sandata ng mga white blood cells ang free radicals upang sirain ang struktura na virus at bakterya upang mas madali nila itong makain at matunaw sa ating sistema. At saka, dapat samahan din nila ng Mighty C na alkaline vitamin C kasi ang vitamin C, Dr. Far, ay kilala na nagpapalakas ng resistensya at nagpapaganda ng function ng white blood cells mo. At dahil sa vitamin C, makakalikha ang mga white blood cells ng digestive enzymes na gagamitin nila upang tunawin ang mga mikrobyo.
1: DTX 500!
5: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan kong nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500! Bibili sa mga butika.
4: Tama, Sir Ted. Kaya kung mapapansin nyo po, for example, nagkatrangkaso ka at kagagaling mo lang, pero parang hindi ka pa talaga fully recovered. Or may hangover ka pa. Dahil po yan sa mga pinsalang natamo ng katawan mula po sa mga free radicals na inilabas ng mga white blood cells. Pero kapag naka-DTX 500 at Mighty C kaaraw-araw, napapabilis po nito ang recovery period mo mula sa trangkaso.
3: Yes, Dr. Far. Ang antioxidants na nasa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C, Dr. Far, ay matatawag din natin na transfer defense mula sa mga halaman. Kasi galing din naman ito sa mga gulay at prutas, Dr. Far, na ginagamit din nilang proteksyon upang makasurvive sila sa matinding init mula sa araw.
4: Tama, Sir Ted. Mostly sa mga antioxidants na nasa gulay, Sir Ted, ay matatagpuan yan sa mga dark colors na bahagi ng halaman, no?
3: Oo.
4: Gaya na lamang ng balat at dahon nito. Example, Sir Ted, kapag hinati mo ang isang mansanas, tapos iniwan mo lang yan ng ilang minuto, ang mapapansin mo, unang nalalanta ang bahagi na walang balat, di ba?
3: Yes, tama.
4: Kasi yun yung party na na-expose sa oxidation na nagdulot ng free radical production. Ganon din ang nangyayari sa ating katawan. So, pag na-expose tayo sa oxidation, kaya parang hindi madaling malanta ang ating katawan, dapat mayroon tayong protection mula sa antioxidant na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500.
3: Yes, correct ka dyan, Dr. Far. Alam mo, hindi lamang sa DTX 500 makukuha natin yung antioxidant. Aba, alam ba ho ninyo, ang paborito naming kape ni Dr. Far, ang DTX Coffee Mix, abay sagana rin sa antioxidant.
4: Kaya pala, younger looking ka pa rin, Sir Ted. Dahil pala yan sa DTX Coffee Mix ang kape mo.
3: Yes, sinabi mo pa. Nako, Dr. Far, secret revealed na.
4: Kaya nga.
3: So, yan po ang ating kalaman, pangkalusugan, mga masugi na aming tagapakinig. Hanggang sa susunod na naman pong talakayan. Ako si Ted Reyes.
4: At ako naman si Dr. Farlan Sindak na nagsasabing,
3: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
1: DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert.
8: Para sa malinis na dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa malusog na tayo.
7: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
1: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 정 맞춘 것처럼 정신이 너무 없어

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
5: You are still tuning in to your number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupit! Kasama pa rin po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Bukod J. Happy all the way! Ngayong, thank God it's Thursday morning. Ay, pauso tayo dyan, no? Pero isang magandang morning po sa inyong lahat. How are you guys doing? Kumusta naman po tayo? Naway, nasa mabuti po tayong kalagayan ngayong araw na ito. It's a wonderful Thursday morning. Medyo traffic sa labas, no? Pero naway maging okay po ito. At naway maging maswerte ang araw or ang hatid sa atin ng Thursday. And speaking of swerte, alamin naman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Eto na po ang ating Bidoscope. Alamin natin kung magiging maswerte po tayo sa araw na ito. Ito na po ang pinaka-aabangan ng lahat, ang ating Bidoscope. Unahin na po muna natin ang mga nagbe-birthday ng July 23 hanggang August 22, Leo. Tuluyan nang mawala ang minamahal dahil sa pride. Hindi maiwasang sisihin ang sarili, anuman ang desisyong gagawin. Dapat panindigan. Kung kayo ang magkatuluyan, iyak hindi magiging maligaya ang pagsasama. Lucky number mo for today, lucky number 7. Lucky color naman ay color green. Uy, nako, no. Ipagpa-pray natin yan. Hindi natin hahayaan na magiging bad ending ang ating love story. Anyway, sunod-sunod na po tayo. We have here August 23 hanggang September 23. Virgo naman po. Ito, isang proyekto ang hahamon sa talino at galing. Mahihirapan ka pero kung pagsisikapan, magtatagumpay. Lucky color for today ay silver at number naman ay number 10. Number 10. Oy! Libra naman, September 24 hanggang October 23. Ayan, kung gulong-gulo ka na sa kaiisip sa relasyong napasukan, walang masama kung kumalas ka na. Lucky number mo for today, lucky number 9, at color naman ay color white. Eto naman, Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. And isang magandang balita ang darating sa iyo. Mag-ingat sa mga sinasabihang tao dahil hindi lahat ay tapat sa iyo. Lucky number mo for today, lucky number 6, at color naman ay violet. November 23 naman hanggang December 21, mga ka-vibes. Ito na. Capricorn, good news para sa'yo dahil nasa maayos na kondisyon ang mental health na kakayahan. Pairali ng disiplina, lucky number mo for today, lucky number 2, at color naman ay color blue. Mama mo blue! Aquarius naman, January 20 hanggang February 18, mga ka-vibes. Eto no, hindi maiiwasan ang argumento, pero mailalayo ang sarili sa away. Huwag patulan ang nandadaya. Lucky number mo for today ay lucky number 7, at color naman ay lilac. Ayan, eto na. Sunod-sunod na tayo sa ating susunod na sign. Pisces, February 19 hanggang March 20, mga ka-vibes. Ano man ang gagawin ngayon, kailangan ang maayos na pagpaplano. Huwag magpadalos-dalos. Lucky number mo for today, lucky number 3, color naman ay color cream. Oy, eto, Aris, March 21 hanggang April 19, mga ka-vibes at besties. Magdiwang dahil unti-unti na makakamit ang tagumpay kung patuloy ang hard work. Lucky number mo for today, lucky number 3, color naman ay si Charmaine, color orange. Taurus, March 20 hanggang May 20, ang matitigas nating Taurus, mga ka-vibes. Eto, maraming gagawin pero kailangang bigyan ng panahon at magpahinga. May maglalambing sa'yo today. Oy, lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay jade green. Sana all, no, may naglalambing. Hindi ko po nasubukang malambing eh. Lambingin mo naman ako. Eme. Gemini naman, May 21 hanggang June 21. Ang mga kapwa ko dyan, Gemini, mag-ingay. Ayan, lalong mapapalapit ng gusto ang isa't isa o sa isa't isa. Magiging makulay at masaya ang takbo ng relasyon. Lucky number mo for today, lucky number 5. At color naman ay golden brown. Eto, Cancer naman tayo, June 22 hanggang July 22. Walang problema sa pera. Uy, sana all. Maayos ang lagay ng kalusugan sa kabuuhan. Masaya at magaan ang pakiramdam. Lucky number mo for today, lucky number 10. Color naman ay color brown. Oy, mga ka-vibes, yan po ang ating Bidascope para sa araw na ito. Thursday morning, mga ka-vibes. Ayan, send us your shoutout song request. Keep it coming, mga ka-vibes. Send it through sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7FM Artakloban sa inyong Facebook or DJ Bukod J, at babasahin po natin yan isa-isa later on. Sa ngayon, mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong nag-iisang bit na radio station number 1 sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7FM R Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Ang lupit!

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Visit ahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo ngan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistro han RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga estasyon.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
8: FM Radio Newsbreak.
9: Maupeng aga Eastern Visayas ng Tacloban City, iging kakasubo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao nga diri deserving. Ito niya iging kakaatubang ina nga isyo ni Leyte Representative Martin Romualdez. Iging palagi itong alkalde nga haluyo itong mga nabuhat nga kaupay ng kongresista para Premiero Disitohan Leyte. E nahihimulag ihapon itong pirang husgaran itong iya pagkatao bisang paman kung waray pa batiya itong iya kaso. Iging doon ni Sabdao nga matadong lang sundon ang due process ng tagan hinsa nga higayon nga madepensahan ni Romualdez ang kalugaringon kontra itong naging babata nga akusasyon haloy itong kawaray madigon nga ebidensya nga magduduon haiya hiton anomalia. Nga namo ito na itong dalikyat nga newsbreak na atak na ako'y nawaliyogoy mo pingaagang ang stay tuned para hiton bida ka vibes.
7: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio.

0: Ito na po ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating leader showbiz. Kahit daw mawala ng friends, Bella, may bagong jowa naman. Nabawasan man daw ng friends si Bella Padilla, may bagong jowa naman siya. Usap-usapan na nga ang bagong karelasyon di umano ni Bella na tech entrepreneur na si Martin Tan na lagi daw sinusundo ang actress kapag may showbiz ganap ito. Maraming nagpo-post na magkasama sila at may isang larawan na nakasuot ang actress ng isang dark blue na hooded sweatshirt at may dalang dark green na tote bag. Habang ang lalaki naman ang kasama niya ay nakasuot ng puting polo shirt at may hawak na bouquet ng mga bulaklak. Hindi na raw kailangan ng pag-amin dahil nakikita na rin naman daw itong magkahawak sa bewang ng actress. Sa kasalukuyan nga ay sinasabing friendship over na sila ni Kim Chu at nagtapos din daw ang blood versus duty na hindi sila in good terms ni Barbie Imperial. Yan po ang ating video showbiz sa araw na ito. Maraming salamat po at magbabalik po tayo dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station 100.7 FM Artakloban, ang inyong advice sa solid sound trip, ang lupit.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
2: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
3: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
4: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Tayo walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a
3: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
7: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
7: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
7: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
7: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
7: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
3: ay umaasa
7: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
8: Sa
2: bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
8: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
8: Testimonya,
2: patotoo,
8: karanasan,
2: maging mga katanungan
8: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
8: Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Welcome po naman sa ating malalo doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palado dunan. At din syempre sa atin, ang ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo. At eto na, ang buwanawan ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo ba ako kilala na naman?
0: Pasensya na po sa dami po ng mga tumatawag po sa atin. Nanay, pasensya na po. Ano pong pangalan po ninyo? Baka po matandaan ko kahit yung pangalan lang.
1: Ako lang naman yung nanay mo sa San Vicente, Pamplona.
0: Ah, si nanay. Nanay. Alam mo nanay? Kasi daw po pag sabi po nila kapag malilimutin daw po ay kapag malilimutin daw po yung tao ay pogi. Nanay, kumusta po kayo? Ano nga po yung pangalan po ninyo? Antonia Fortunata. Fortunata. Opo, nanay Fortunata. Kumusta po kayo? Nasa Pamplona po ba kayo?
1: Wala, nandito ako sa Mindoro.
0: Sa?
1: Sa Mindoro.
0: Sa Mindoro. Ah, okay. Sa anak niyo po. Kumusta na po kayo? Tagal niyo nang hindi tumawag sa akin. Dapat nga po, nagtatampo ako sa iyo eh.
1: Oy, Kuya Boy.
0: Ah.
1: Huwag kang magtatampo. Ako talaga, tampong-tampo na ako sa iyo.
0: Bakit? Bakit naman po?
1: Sabi mo, update mo ako dahil hindi na ako nakakatawag. Bulat na ako, Kuya Boy.
0: Bakit naman?
1: Di ba nung nandun ako sa San Vicente, nakakita na ako sana.
0: Mm-mm. Kaya lang?
1: Naputol yung pag-inom ko ng rice herbal coffee.
0: Ah, naputol yung rice coffee po ninyo. Bakit dyan po sa Mindoro? Wala po kayong nabibili?
1: Kaya nga nandito ako, mayroon dito.
0: Very good. At least, meron po dyan sa inyo. Ipagpatuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee dyan.
1: Kuya Boy, may ikukwento kasi ako sa'yo.
0: Ano po yun?
1: Pag naalala ko talaga, naiiyak ako.
0: Bakit naman po?
1: Kasi nung lumuwas ako ng Manila, nung October.
0: Apo.
1: Inatake po ako ng sa biyahe.
0: Mm-mm.
1: Sumuka ako ng sumuka na hanggang naubos yung laman ng tiyang ko. Hindi tumigil. Tapos hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Wala na, Kuya, talaga. Nag-black out na ako.
0: Ano pong, sino po yung kasama po ninyo noon?
1: Ito pong anak kong panganay. Kami lang dalawa. Sabi niya nga, anong magagawa niya? Tinitipigan niya na lang ako. Dahil nasabiyahe nga kami.
0: Mm-hmm.
1: Ako ng suka talaga. Wala, Kuya Boy, tubig. Puro pinain lang. Mm-hmm. Ang sinusok ako.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, sabi ko, sabihin mo ka ako, anak, sa driver na kung may madaanan siya ng butika, ihinto niya. Bumili ka ako ng yung Gatorade.
0: Mm-hmm.
1: Kuya Boy, mahaba tong kwento ko.
0: Okay lang po, nanay. Pakikinggan po namin.
1: Bakit ako bibili ng Gatorade? Sabi niya, di ba may tinimplan ka ng nag-aalaga sa'yo sa bahay ng tatlong kasing kape, sabi niya.
0: Anong kape? Anong pong kape yun?
1: Yung pong rice herbal kopi.
0: Oh, tapos?
1: Kala nga ako, Kuya Boy, 5 box.
0: Mm-mm.
1: Tapos sabi ng nag-aalaga sa akin, nanay, dadalhin mo patan yung thermos mo. Kako, oo, dalsira na daw ako ng thermos doon sa Manila.
0: Mm-mm.
1: Ay, mabuti pa, simplahan kita ng 3 sachet. Oh, sige, sabi ko naman.
0: Mm-mm.
1: Para ito na ang inumin mo sa biyahe. Oo, sabi ko. Di, yun na nga, nagbiyahe na kami, Kuya Boy. Siguro banda mag-aalat yung 11 ng gabi.
0: Mm-mm.
1: Umatake yung tiyang ko. Hindi naman sumasakit ang tiyang ko.
0: Mm-mm.
1: Bakit part ng akong nadual?
0: Mm-mm.
1: Diretso pa. Diretso talaga sumuka ako, Kuya Boy. Yun na, umos yung laman ng tiyang ko. Hangin na ang isinusok ako.
0: Mm-mm.
1: Wala na. Sabi ng anak ko, tirik na daw yung mata ko. Tinitling na niya na lang ako dahil ano man magagawa niya.
0: Mm-hmm.
1: Pati yung mga pasayro, nag-aalala na rin.
0: Mm-hmm.
1: Suka na ako ng suka. Ngayon, di, ay, oo nga pala, sabi ko, pahingi nga. Binigyan ako, Kuya Boy, ng kalahating baso. Nang sinimpla ng kape. Binigay sa akin. Sa akin, ininom ko kaagad. Hindi niya ako binati na kung ano na, pero naisip niya, bakit ininom ni mama kaagad yung binigay ko na mainit yun, sabi niya. Diniritso, hindi ko natatapos, Kuya Boy, yung init.
0: Yung, alin po yung ininom po ninyo?
1: Yung kaping baong ko itinibre ng nag-aalaga sa akin.
0: Ano po, ano pong pangalan ng kape na yun?
1: Rice herbal coffee, 14 pesos plus 1.
0: Okay po, tapos?
1: Tapos di, pinainom niya ako. Sabi niya, hindi niya lang ako sinibo ng ano. Tapos sabi niya, ano, gusto mo pa ako? Oo, pahingi pa. Sabi ko, pero ano na po, yung kamul na ako, Kuya Boy, bulol-bulol na ang pagsalita ko, tumula na.
0: Mm-mm.
1: Ang pagsiramdam ko, lumawit na ang dila ko. Sabi ko, ganun. Tapos di, ginigin ako kalahat, mahit kalahati ng tabaso.
0: Mm-mm.
1: Ginigay sa akin, inahawakan ko muna dahil mahigit eh, galing sa bagong kulo.
0: Termo?
1: Oo, sa termo. Sabi niya, inumin mo naman habang hindi tumatakbo ang sasakyan, sabi niya. Sabi ko, tiga muna eh, mainit eh. Ay, bakit kanina yung unang binigay ko sa'yo, ininom mo kaagad, hindi mo naramdaman ang init? Hindi. Sabi ko, kasi kako, wala pa doon yung dila ko. Eh ngayon kako, nagkapwesto na, kaya siguro naramdaman niya na ang init. Kaya kuminom ako ng kunti, hindi ko tinuloy. Sabi ko, ngayon di, nagpapatawa pa niya si nanay, sabi ng mga pasayro. Di, ininom ko si Kuya Boy. Tapos din na ininom ko na, sumigla na ang buhay ko. Lumakas na ako, sabi ng anak ko, ano ma, sabi niya gano'n, okay ka lang, sabi sa akin. Sabi ko, oo, ukin ako sa all right. Tawanan yung mga pasayro, Kuya Boy. Dahil nagpapatawa pa si nanay sa sistema niya. Wala, parang ano na, grabe na ako talaga. Blood out ako. Sabi ko nga, baka ibababa ako ng sasakyan na walang buhay. Sabi ko gano'n, kung hindi ako nakainom ng kaping yun. Sabi ko, pasalamat ko talaga na nakainom ako na naalaala ng anak ko na may baong kabagaan yung tinimplang kape. May lalang akong kape, 5 box, eh hindi naman nagatimplang. Eh, inom ko ba yun? Kaya ito na naisip ko, Kuya Boy, kung walang tinimpla, anong na kaya talagang mamamatay na ako? Sabi ko, ibababa ako sa sasakyan na ito na walang buhay. Sabi ko ganyan, black out na ako. Wala na. Tapos sabi ko, ipipoint po ko itong nangyaring ito sa akin, Kuya Boy. Sabi ko, magalit man siya sa hindi. Talagang sabihin ko ito para marinig ng mga umiinom ng mga kasenyor ko sa Rice Hillbar Coffee na marinig nila ang nangyari sa akin. Kasi kako, ayaw ko na talaga, Kuya Boy. Ayaw ko na talaga sa kaping yan.
0: Mm-mm. Bakit?
1: Ayaw ko na talaga. Ayun talagang ayaw ko nang sabi ko, magalit man si Kuya Boy na ibubrukas ko yun na marinig ng mga umiinom din ng kaping yun sa kayong hindi pa. Na talagang ayaw ko na ang kaping yun, sabi ko yan. Dahil 2 beses na kago ang nangyari sa akin yung umiinom kong kaping yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung una, medyo gaanong nahirapan ako, pero sukatae yun.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ko dun sa anak ko, itimpla mo ako ng tagiinom kasi ako niyang Kuya Boy. kalahati talaga. Mm-mm. Kalahati ko lang. Mm-mm. Eh, walang nangyayari siguro sa atin.
0: Mm-mm.
1: Simple mo, nang ano lang, paano ka ma? Kung sumusuka ka ba? Oo, tumahi ako. Siniplan niya ako ng buo.
0: Mm-mm.
1: Ininom ko. Tapos tumayo ka na niya yan. Hindi pa ako dahil may tumatay pa kung kunting tubig. Kasi katapos ng buo, tubig ang pumalit.
0: Mm-mm.
1: Ay, yan, sabi niyang ganun. Nakainom ako ng kape. Ano mo nun? Tumatagat niya ang pawis mo. Sabi niyang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Eh, sabi ko, kunin mo, kaya punasan mo ako talaga. Pinawitan ako ng gusto. Tapos, di tumayo na ako. Palagas na ako, Kuya Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nakainom na ako ng isang basong, ano, isang sasik. Inom na ako. Ano, okay ka naman? Oo, sabi ko, eh, salamat talaga ako. Eh, yung una nangyari.
0: Mm-hmm.
1: Eh, ito, yung pangalawa.
0: Mm-hmm.
1: Yung nasa biyay na ako.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag naalala ko, Kuya Boy, umiiyak ako talaga dahil akala ko talaga katapusan ko na eh.
0: So, malaki.
1: Sabi ko, isisip ko to.
0: Malaking tulong po talaga sa inyo yung ating rice coffee at nanay.
1: Opo, talaga. Sabi ko, iyaanong ko pa ako kay Kuya Boy. Sabi ko, magalit na siya sa akin. Kasi ikukuin ko po na talaga. Ayaw ko na talaga sa kape na yan. Ayaw ko na. Ko. Marinigyan ka ako ng mga kasinyor ko na umiinom ng kape. Kahit yung hindi pa. Sabi ko, na talagang ayaw ko na sa kape niyan. Dahil kung wala yung kape niyo na tinimpla na nag-aalalay sa akin sa bahay, ay talagang namatay na ako tinuk. Siguro talaga.
0: So, ayaw niyo na talaga ng ating rice coffee?
1: Ayaw ko na talaga, sabi ko.
0: Ayaw mo nang?
1: I-share ko lang kay Kuya Boy. Ayaw ko nang tigilan kahit saan ako pumunta. Hindi ko na yun talaga, Kuya Boy.
0: Tama po yun.
1: Hindi ko niyan iiwalay sa buhay ko. Sa iyon ang naka... Tulong ko talaga, Kuya Boy. Umiyak talaga ako pag nalala ko yung pangyaring yan sa biyahe namin magina. Sabi ng anak ko, tinititigan niya na lang ako kung anong mangyari sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Talaga. Kaya sabi ko, masalamat ako diyan sa akin. And hindi ko ngayon aalusin sa buhay ko. Iyon at pagkaitan ako pumunta, bit-bit ko na yan. Sabi ko ganun. Kaya sabi ng anak ko, ma, wala tayong pansay, wala tayong bigas. Diba ka, may pira ka. May pira ako pambiling kape, pero hindi pambiling bigas. Sabi ko ganun. Binibiro ko yung anak ko. Kaya sabi ko, Kuya Boy, umiiyak ako pag naalala ko yung nangyari niya sa akin. Sabi ko, ibababa siguro ako ng tatapyan. Wala akong buhay. Kung walang tinimpla yung nag-aalaga sa akin sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: Ang nakaisip eh. Tinimplang kita nanay ng tatlong sasi para may iinumin ka sa biyahe. Ito na ang inumin mo. Kako, oo, sige. Kung wala, Kuya Boy talaga, wala na ako.
0: Mm-hmm.
1: Sigurado, wala na. Na-block out na ako talaga. Wala na akong marinig. Wala na akong makita.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun sabi ko, pag makao, usap ko si Kuya Boy, tawag mo ng tawag, hindi naman mo maano.
0: Opo. Alam mo nanay, dito, wala kaming masabi, naluluha din yung lahat ng nakikinig dito sa'yo, nanay.
1: Kuya Boy, naiiyak ako, sabi ko, naiiyak ako sa pangyari niyan sa akin, yung pangalawang niyan na nangyari sa akin sa kape niyan. Ayaw ko na sa kape niyan. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, dahil sabi ko, wala yun, siguro ako, wala na ako sa buhay ko. Wala na akong pag-asa, talaga.
0: Mm-hmm.
1: Na-block out na ako sa Kuya Boy. Mm-hmm. Sabi ko, ibababa siguro ako sa sasakyan na ito, walang buhay.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Tapos pagdating ko ng bahay, na ako talaga, sabi ng apo ko, Lula, sabi niya niyan.
0: Mm-hmm.
1: At tapang kataga-alula namin, sabi niya nun sa kapatid ko.
0: Mm-hmm.
1: Auntie, sabi, Lula ba? Andito na si Lula namin.
0: Uh-uh.
1: At tapang anya alula. Sabi nga, binibiro si Lula ba siya niyang kapatid ko. At salamat anya, sabi nga noon, ng kapatid ko, Tuwantua. Nagaligtas anya si Manay. Yung kapilang anyang yan, ininom mo. Sabi, oo, walang iba. Kaya sabi ko, kahit saan ako pumunta, bit-bit ko na yun, kaping yun. Dikit na yan sa buhay ko. Sabi ko.
0: Anong kapi po yun, nanay?
1: Rice herbal coffee, 14 plus 1.
0: Tama. 14 in 1 plus 1.
1: Oo, kaya yun talaga ang hindi... Noon nag-ano tayo sa Bicol.
0: Mm-mm.
1: Ano eh, 2000... 22.
0: Yes.
1: Nagsimula. Pula ako niyang Kuya Boy, mm-mm, 2019.
0: Oo. Tama. At
1: puputol-putol lang.
0: Yes. Pero nanay, alam nyo, sa kwento nyo pong yan ngayon, marami po sa ate nanay ang ayaw na rin po ng ating rice coffee. Ayaw na rin po nilang tigilan.
1: Talaga, sabi ko, talaga.
0: Opo. Kuya Boy. Salamat po, Nanay Fortunata. Ay, naputol si Nanay Fortunata. Nanay Fortunata, naputol po kayo. Nako. Ay. Napakagandang kwento, mga kaibigan. Talaga namang kahit po sino siguro na makakita po sa kanya kung sakaling alibawa doon na isa ka doon sa nandoon na sa bus o kaya doon sa sinasakyan ni nanay that time, siguro talaga wala ka ring magagawa, di ba? Titingnan mo lang talaga siya kung di ba? At siguro kung habang bumabiyahe, sasabihin mo dun sa driver na idala na sa ospital. Pag ganoon, yun yung ano. Pero kahit po yung anak po niya, sabi ni nanay, wala nang magawa. Pero dahil naalala na meron pong, dala ng ating rice coffee, ayun. Pinainom po ng ating rice coffee at naisalba si nanay. Si Nanay Fortunata, mga kaibigan. Napakagandang kwento po, mga kaibigan. Kaya po dapat, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlong sachet yung iniinom po natin dapat sa araw-araw. Kahit po sobra doon, maging apat man yan, limang sachet sa isang araw, wala pong magiging problema. The more nga po na iniinom natin yung ating rice coffee, damihan natin, mas maganda po yung magiging epekto po nito sa ating kalusugan. At kagaya po ni Nanay Fortunata, sa kanyang pagbiyahe talaga nagpasiguro na ng tinimplang nandun na sa thermos. Kasi yung sabi ko nga po sa inyo, yung kakilala ko po, yung isang box po ng ating rice coffee, itinitimpla niya na sa isang thermos. Para hindi na siya yung ulit-ulit na magtitimpla, magiinit ng tubig, doon na sa thermos. At nauubos niya yun yung laman ng thermos sa isang araw. So, ibig sabihin, kahit po ilan, kahit po umabot pa ng 4, 5, 6, 7, 8, kahit pa maubos niya yung isang karton ng ating rice coffee, yung 10, wala pong problema doon. Mas maganda nga po yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello po.
0: Yes po. Magandang kalusugan po. Sino po ito?
2: Nag-text po ako nung minsan at tinatanong ko nga po yung barado po sa Carlos ay wala ng rice coffee. Tapos
0: saan po yun sa ano, nanay? Calawag, Quezon. Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
2: Si Nanay Ningning. Ako yung nagamit ng rice coffee.
0: Nanay Ningning, opo. Nang saan po, sa Quezon?
2: Sir,
0: Calawag, Quezon. Okay po, Calawag, Quezon.
2: Ito so, po ako nabili lagi ay sa Carlos. Eh, wala daw po, dalawang beses na nagsunti, wala po.
0: Wala na po
2: sa... At saka din yung siyasabi, ninyong sabon, saan po yung binibili, sabon, siyasabi niya. At nakikinig po ako lagi sa inyo.
0: Opo, dyan po sa Quezon, teka lang po nanay, pwede po tayo halimbawa na ubusan po sa Carlos, pwede po tayong pumunta, teka lang po titingnan natin dito sa ating listahan. Nanay, meron na po sa Carlos ngayon. Sabi ng atin po ng mga deliveries, meron na daw po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ngayon sa Carlos Super Drug. Lahat po ng mga branches po dyan sa Quezon, meron na po, nanay, ng atin po ng mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Pati po yung ating sabon, itanong nyo na rin po, nanay, yung atin po ng mga sabon. Kaya po nag-uumapaw daw ngayon diyan yung ating rice coffee diyan po sa Carlos.
2: Doon po ako nakakuha lagi kahon-kahon po.
0: Oh, meron na daw po.
2: Po ako napunta, wala
0: pero meron na daw po, nanay. Meron na daw po. Nag-uumapaw daw ngayon yung ating produkto diyan sa Carlos. Puntahan niyo na po, nanay, at meron na po. Nanay, matagal na po ba kayo? Pati po yung sabon, matagal na po ba kayong umiinom ng ating rice coffee?
2: ay, matagal na po. Wala kayo nung magkaroon ng rice coffee. Lagi po ako nainom na.
0: Thank you very much
2: po. Dami na po. Sabi ko nga kung kukuhain ninyo mga kahon ko dito, dami-dami po ito, mapipramihan na ako. Dami-dami rito ang kahon.
0: Maraming salamat. Ano po
2: nanay? Hindi po tinatapon. Yes. Hindi po matatapon yung mga kahon at para mayroon kin nakikita kita ko pero may mga nainom ko dami-dami na.
0: Thank you, nanay. O nanay, ano po kasi ano po yung ano ano po yung rason bakit po binabalik-balikan niyo yung ating rice coffee?
2: Ito paano po yung nung una po ako pag ang pagdumi ko po ay laging 2 days hindi na dumi.
0: Oo.
2: Ay ngayon narinig ko po sa radyo na ganoon, edi pumili po ako. Ay okay naman po. Lagi na po ako nadumi.
0: Very good. So okay. Ngayon ang pakiramdam niyo po. Iba po kasi yung pakiramdam kapag hindi po tayo nakakapagbawas, di ba?
2: Ay, ako po, pag hindi po ako nakain ng masama pakiramdam, diba? Hindi ako nakain ng...
0: Nang?
2: Lagi ako meron.
0: Nang ating rice
2: lagi
0: coffee.
2: Lagi ako nagbibili. Basta masama, 3 beses po yung ginagamit, maga, tanghali, gabi.
0: Dagdagan niyo pa, nanay. Kasi wala naman pong problema kahit dagdagan niyo po yung pagiinom natin ng ating rice coffee, wala pong problema. So... nanay, meron na po dyan ha, sa Carlos Superdrug ngayon. At nag-uumapaw daw ngayon dyan yung ating po naman produkto.
2: Kaya nga po ako nag-text. Sabi ko, ay, masakyawan ha. Doon po yung kamalapit sa amin ay. Kasi doon ako napunta. Pero may sabi, tukin-tukin na ako nila. Doon sabi, ay, nanay, hindi ko po nadating yung ano. Kasi ako, balik na naman. Ang ginawa ko, nag-text ako sa ito. Para malapit.
0: Yes,
2: At saka po yung sabon, meron na rin po doon sabon.
0: Yes, nanay, ipagtanong-tanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan po sa inyo.
2: Magkano po yung sabon?
0: Ang sabon po natin, ang SRP po noon ay 75 pesos lang.
2: 75 po.
0: 75. Apo, 75. Okay po.
2: Sige po.
0: Balitaan niyo po ako, nanay, ha? Thank you very much po, Nanay Ningning. Thank you very much po. God bless po. Maraming salamat.
2: Nang minsan po, bagay ako sinawagan niyo din. Nagbibiro nga ako sa inyo. Kuya Boy, anong pupasko mo sa akin? Nagtatawa ka sa akin. Sabi, bumapasin kita.
0: Sige po, nanay.
2: Sabi ko, bumapasin mo ako. Rice coffee din. Rice coffee. Para maiinom ko rin.
0: Tama po. Maraming salamat. Yan po bang Kalawag ay malapit lang sa Sariaya?
2: Ay, malayo pa po. Sariaya, dadangkap na Lucena.
0: Tapos, okay po.
2: Atimonan, Gumaca, Claribel, Lopez, Kalawag.
0: Okay po. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Anyway, maraming salamat po, nanay. God bless po. At mag-iingat po kayo. At meron na po dyan. Puntahan nyo na po sa Carlos. Thank you.
2: Apo.
0: Thank you very much po, nanay Ningning.
2: Salamat po, kaya boy.
0: God bless po, nanay Ningning. Mag-iingat po kayo. Bye-bye.
2: Ganyan din po. Thank you.
0: Salamat po.
2: Salamat po.
0: Speaking of Quezon, ngayon pong darating na Sabado, asinko ng Setyembre, mga kaibigan. Simula po ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan niyo po ito, ha? Sa mga taga-Sariaya, Quezon. Sa mga taga-Sariaya, Quezon po, mga kaibigan. Ngayon pong darating na Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tandaan po, ha? Pakisulat na, ha? Sa lahat ng mga taga-Sariaya, Quezon. Pumunta po kayo, mga kaibigan, dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Tandaan, ha? Sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Ngayon pong darating na Sabado, September 5, ano po? Simula po ng alas 8 ng umaga at hanggang alas 12 ng tanghali, magkakaroon po dyan ng medical caravan, community connect. Meron pong libreng konsultasyon, libre pong check ng inyo po namang blood sugar level, mga kaibigan. At nandyan din po yung ating rice coffee team. At may mga sorpresa pong ipamimigay po sa inyong lahat dyan. Kaya po, mga kaibigan, punta po kayo dyan ngayon pong darating na Sabado, asinko, Setyembre, asinko. Ngayon pong Sabado, ha? Dyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Nandyan po ang ating po namang marketing team. Ang Rice Coffee Marketing Team. At malay nyo, magkita-kita tayo. Diba? Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Kaya po yung mga taga Quezon, Sariaya, at yung mga karatig na lugar. Sabi ko nga dun sa, ano, sa taga... Akin Nanay Ningning na Kalawag Quezon, Nanay Ningning. Kung malapit-lapit lang kayo sa Sariaya Quezon, yung mga karatig na lugar po ng Sariaya, mga kaibigan, lahat po kayo ay imbitado para po naman sa TGP Medical Caravan Community Connect. Meron pong libreng konsultasyon at meron din pong libreng check ng blood sugar po ninyo. Alas 8 ng umaga po yan hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya agahan po ninyo para mas panigurado. First come first serve po yan. At may mga pasorpresa po kami ang Rice Coffee Team para po sa inyo. Kaya pumunta po kayo dyan! Ngayon po namang darating na Sabado. Mga kaibigan, wala na tayong oras hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating maladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamaan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
3: FM Radio, the vibes
4: and the facts.
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.

0: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Maupay nga taak na sinirangan Visayas ngan syudad han Tacloban. Live kita yan nga nakikitaan ng Facebook pages an Arangkada Balita ngan PRTV. Kaupo diton bugos nga puwersan PRTV News Team. Ako'y Noel Liogoy. Ngan ato ni papadangat ang mga presko ngan magpasong ang mga notisya yan nga oras. Ngan haaton mga laray uluhan. Aton siyahan nga headline, NPA leader patayan natabo nga inkwentro Habaybay City. Samtang San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao gindigon nga diri deserve ni Representative Romualdez ang mga gingkakaatubang nga mga kontrobersiya o kaso hapag kaya na. Samtang 6.9 billion peso panahon ng pagkilos project magpapadigon itong disaster resilience din ni Hasinirangan Visayas. Nga namo ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Nato naman siyahan nga notisya yan ang oras patay. Ito nung isang NPA leader. Kataliwan ito natabong engkwentro dito Habaybay City. At itong report ni Dan Kirk Riquez.
2: Patay ano sa nga leader han New People's Army o kung NPA nga ginkilala kan Erwin Murillo Maceda alias Romnick han naging engkwentro habot nga nasabi nga grupo ngan kasundaluhan han 8th Infantry Stormtroopers Division nga dahan naglabay nga Martes nga adlaw dito ha Barangay Caridad Habaybay City later. Himaseda, in Vice Team Leader 1, Han Island Committee Levox sa Ilarom Han Eastern Visayas Regional Party Committee. Ang nasabi nga insidente in nagpapakita lahan nagpapadayon nga kakurian Han Communist Terrorist Group nga maka-impluensya pa ha komunidad. Himaseda nga ng grupo

0: yan iya umagad hakanang galite dan kerkrikiyaz arang kada balita.
1: Samtang takko na San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao nagpahayag naman na nga dire deserve ni Representative Martin Romualdez ang inkakatubang akusasyon may kalabutan itong kontrobersihan flood control projects. Ada itong report ni Jay Barion.
2: Mahugot ni gindigon ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao nga dire deserve ni former speaker nga Leyte First District Congressman Ferdinand Martin Romualdez kun anuman itong maging kakatubang ayat pagukom o pagusgaran niya pagkatao ibahing ang integridad tigahan pipira. Ini hakaluyuhi ton piriti ginbabatak ng mga akusasyon kontra kan Romualdez habot ngahan iskandalo o kontrobersiya ha isyuhan flood control projects. Unta daw maihatag ang sakto nga due process kan Congressman Romualdez ngan madipinsahan ang iya katungod kundi klaro nga diri may papapinid ang pag-analisar na may nakalabutan ha isyu politikal para himuon ini nga klasing taktika kontra kongresista haluyuhan iya mga nahimo nga kaupayan ng katawhan. Pero ang makasurubo kay daan na nga ginhusgaran si Romualdez bisan paman kun waray pa inisintensyahi tika nga gya taasing hukmanan kun may da bagud gintalapas nga balaod ang kongresista. Ngan iya na ginaagat ni Mayor Sabdao ang pagkaurusan ma alkalde ha primero distrito para kan Romualdez. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada. Samtang, iba naman naton nga notisya, ginpapakusog itong Department of Social Welfare and Development akong DSWD Services ang implementasyon ng panahon ng pagkilos sa Philippine Community Resilience Project. May din 6.9 billion pesos nga pondo nga suportado ng World Bank nga gamitan ng mga proyekto para mapahimulusan itong komunidad na preparasyon hapagatubang itong mga kalamidad nga epekto itong pagbabago ang klima. 5 katuig itong pagplano nga pag-implementar itong panahon ng pagkilos sa Philippine Community Resilience Project o kung PCRP Eastern Visayas. Gagamito naman ini itong community-driven development approach ang kalaisin so kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services. Ang mga residente mismo itong magpaplano nga mapili itong mga proyekto nga pinakaanga itong irap ang inahanglan nga mga risgo nga iraging kakaatubang ang mga proyekto nga pipili o ng mga komunidad na matuto ka climate and disaster resilience. Samtang di digital banking, dako naman nga bentahalo ito ni taas ng inflation din ni Rayon 8. Aditong report ni Don Leandro Chu.
3: Yan ang panahon itong digital era. Haros tanan nga transaksyon may kalabutan na salapi in nadadaranang ang ginpapaagi ha online. Pwede na magbayad din mga bills bisan waray gingagawas nga cash nga pagpalitin bisan anong nga waray luhat gingagawas nga cash. Ipinaagi ni itong mga online bank apps. Diri hasol nga diri nakakasagipo sa nga tawo. Labot ito, bentaha gihapon ang digital banking ng panahon haloyo ito ni taas ng inflation rate sa sinirangan Visayas. Mas talwas daw gihapon kung naada ha banko o mga banking apps itong salapi kung di kukumparahin pisikal nga pagdadaradaraon. Manggo itong transaksyon ni sina mga online banking apps inakinang na rin internet. May adaliwat mga ATM booth nga makakadirekta pag-transfer o magbayad bisan warang internet connection. Iniyan ay tulusan ha mga bentaha ha nagpaparay ng programahan gobyerno ng free wifi access. Halawin yung nagpamatngo naman ni Villarreal nga bisan maman convenient nga talwas itong online banking. Inanglanong lagyapon itong mga end users maghirot nga di rin magpadara ha mga scam. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
1: Arangkada! Samtang ang edukasyon ano sa mga prioridad ang dingog Bartolis ang litingin kakalipay ni nga dumukwag itong Program for International Student Assessment akong PISA ang kanantuig 2025. Sumala akong basar itong PISA ratings kung ikukumpara ha dato sa tuntuig 2022. Inumubutlan 17 points at itong nasa the science, 16 points sa math and 20 points sa reading pero yun ay nadugang aninhin katunga. Sumala kan Higher Education Chairperson ang dingog Bartolis Representative Judah Sidring ang initagad ni importansya ini nga rating agud nga maipabilin niton ang igpabilin edukasyon nga sektor nga nigreporma pa iton iba pa nga bahin sugod iton mas mupay pa nga pangduan hali naman ini nagpapakita iton resulta nga kinahanglanon han nasod nga mabaton niton problema edukasyon na pinaagin pagkilala kuno naman itong mga kakulungan nga angay punan makakaapekto manggod iton basic education na primary level nga dapag kolehiyo sanglit mas mupay nga resolbaron ini dayon han samtang itong kabataanin aada pa hasya han nga level. Mas durda mo pa naman nga oportunidad na pan-negosyo ang pagpausog itong livelihood. Dito nangikitan nga benepisyo kung magkakarusan mga taklubano ni pinagyan pagpormahin kooperatiba.

0: Ang kooperatiba na isang organisasyon nga gintutukod ang mga tao nga may daparehong interes o panginahanglan. Ipinaginin mga member o kung mga miyembro may mimiling in irang mga resources, nagtitirog ang kapital nga nagkakauro sa pagdesisyon para itong pakabuhingan magbubugos ang kooperatiba. Nakikita manggod nyo sa ining oportunidad para itong mga grupo, itong mga small entrepreneurs, workers, farmers, fisher folks sa iba pang sektor nga nag-aaramin pinaagi-agol nga mapakos ganito nila mga panginabuhi. Ang pagporma manggod ng kooperatiba ang direla nangangaligsignon yung pagtirog itong salapi. Kinanglan liwat itong maupay nga pag-organisa, transparency, accountability nga nagtibo nga partisipasyon itong mga miyembro. Inaagat naman itong mga taklobanon nga may pareho nga panginanglan nga natumong ikonsidera itong pagporma ng kooperatiba, direla itong panpersonal na kauswagan kundi pati na itong mas maupay nga madigon niya kinabuhi hanga tanan nga miyembro. Samtang Digital Safety and Youth Empowerment Symposium, gindumara naman ang Tacloban City Police Office. Hawas ang eskulahan din niya siya dahil itong report ni Dan Kirk Riquez.
1: Hapunguna, Han City Community Affairs and Development Unit ng Tacloban City Police Office inagdumara hirahin aktividad na gintatawag na Digital Safety and Youth Empowerment Symposium kakulup dito sa Tacloban City Night High School. Labot lahat mga estudyante in ginpartisiparan gihapon ini nga nasabing aktividad han mga kag-anak han kabataan. Sumalahan tigyakan han TCPO nga panuyong manggudhin nga makaghatag in awareness kabay nitong online threats sugadan cyberbullying ng damo pang iba. Naplastar gihapon na nasabi nga katitirok ang nihilistic violent extremism ng online sexual abuse and exploitation of children agud mapasabot ang mga butang nga angay nirabantayan para diri maging biktima. Inimanggud ng aktibidad inagpapakusog han paningkamot han TCPO kabay ng ira program ramang MMO o an maayos, mapayapa at organisado pati nagihapon ang pagpadigunhan pakipagsumpayan na iba pang ehensya agud masigurado ang kataluwasan han pag-araman kabataan. Dan Kirk Riquez, Arang Kada Balita.
2: Arangkada Weather, Arangkada Weather Update.
0: Samtang ato naman 24-hour public weather forecast, ika nga pag-asa, southwest monsoon o kung hangin habagat, ito nakakaapekto central Luzon, southern Luzon ng Visayas. May tuloy din magkakamiyadan makusog ang mga paguran itong Zambales. Ang Metro Manila, nabibilin nga parte ng central Luzon, Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, Mindoro, ngan Occidental, Mindoro, in magkakamiyadan naman ng mausahay nga mauran nga panahon dara itong habagat. Inigihan po nito nagdadaran urong nga madampo nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga paguran na Visayas nabibilin nga parte ng Luzon, Zamboanga Peninsula nga Northern Mindanao samtang aniba naman nga parte itong Mindanao yung magkakamiyadala no sayang nga madampo nga kalangitan labot na letong puro-puro nga mga paguran dara naman ito na epekto han localized thunderstorms. Ito na yung katubusan na natong mga notisya ng oras para itong karugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitalan niyo ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na natong FMR app sa App Store ng Play Store. Makikita ang gihapon na Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, gani-click ang notification bell para maging updated na natong mga pinakabagong mga videos. Lahat ng araw ng bugos sa para sa PRTV News. Ako naman inuwa, Leo. Okay, damang salamat po ping attack ng tanan. Ngayon, maso na naman itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papia Bicado.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!
5: Para sa malinis na dugo,
6: DJX 500.
5: Para sa marusog na tayo,
6: DJX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
6: ang DJX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DJX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our nursing, physical therapy, medical technology, and medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Unsend, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: The time now on FMR. It's 1:29.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nagkaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

You're still tuning in to your number one favorite Kavaisa Sound Trip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupet. It's time for me to read our unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung valid ba itong nararamdaman ko kasi technically, wala naman naging kami. Nakakilala lang kami sa tamang timing pero maling sitwasyon. Good morning, good night, updates, random calls, mga bagay na kala ko normal lang sa dalawang tao na unti-unti nagkakagustuhan. Hanggang isang araw, bigla na lang siyang naging distant. Hindi naman siya ng ghost, sumasagot pa rin siya pero ramdam mo yung pagbabago. Mas maikli ang replies, wala nang pangungumusta, wala na yung excitement na dati kong inihintay araw-araw. Doon ko lang na-realize sa baka ako lang pala ang naglalagay ng meaning sa lahat. Ang masakit, wala akong karapatang magalit kasi hindi naman niya ako pinangakuan. Hindi naman niya sinabing magiging kami. Ako lang talaga ang umasa. Ngayon, ang hirap mag-move on sa isang bagay na hindi naman talaga nagsimula. Papi Abicado, paano pa mag-let go sa taong hindi mo naman naging iyo pero parang siya pa rin ang pinakamahirap kalimutan? Nagmamahal, Nix. Yan, no? Ang ating unsent story sender na si Nix na parang nasa isang situationship siya na at some point parang nafe-feel niya na cold na yung partner niya. Diba? May mga gano'n na uso ngayon. Hindi ko ba alam kung bakit uso ngayon yung mga situationship na yan. Parang tipong walang kayo, pero parang meron, diba? Pero wala kang karapatang magalit. Now, si Nix, no, para siyang naguguluhan if how can he let go of this feelings na nararamdaman niya sa tao na hindi naman sa kanya, pero napakahirap kalimutan. Nako, isad na yan. Kung may advice tayo or diba, opinion para sa ating unsent story sender na si Nix, isad na yan sa ating Facebook page. That's 100.7 FMR Tacloban. And of course, later on, I'll be reading that all for you sa aking pagbabalik. But we still got more for you, mga ka-vibes. Kaya naman, stay with us until 3:30 in the afternoon. Nabubulol si Papi Abicado. Stay with us till 3:30 in the afternoon. Dito lamang yan sa inyong number one kavay sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Polycotton, semancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong sa Bukirin.
3: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupa!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pwede sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Mga nakalusugan, sino po sila?
5: Pwede na rice po.
4: Nagkasampo kayo?
5: Anawan Ocampo po.
4: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
5: Opo, matagal na po.
4: Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
4: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar po.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: At tayo nagbabalik, dito lamang yan sa yung number 1 kavay sa Soundtrip 100.7 FM Marta Cloban. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado for the program and Unsent Heart and Vibes. Balik tayo sa ating Unsent Story Center, no, na si Nyx, na may ka-situationship at ngayon, nahihirapan siyang mag-move on. Kasi nga, yung lalaki na ka-situationship niya ay parang nanlalamig sa kanya. Diba? Basahin natin, it's from May ng Ormoc. Papi Abicado, hindi naman lahat ng mabait may gusto na agad. Minsan, nagiging safe space ka lang niya. Pero ikaw, ginawa mo na siyang destination. Mahirap pero kailangang tanggapin kapag hindi pareho ang nararamdaman. Sa iba dito ni Carlo ng Manlorep Tacloban City, nangyari na rin sa akin yan. Ang nakakaalis lang sa akin sa sakit ay noong tinigil kong isipin kung ano ang pwedeng mangyari at tinanggap ko kung ano talaga ang nangyari. Diba? Kasi there's a lot of what ifs, diba? But maybe we should stop thinking of what ifs and maybe we should start thinking kung ano yung nangyayari ngayon, diba? Masakit ang sampal ng realidad, pero kung yan ang kinakailangan, ganun talaga, diba? Ganun talaga ang mangyayari. Sabi pa dito, mixed signals are still confusing signals. Kapag gusto ka talaga ng isang tao, hindi ka niya hahayaang magduda sa lugar mo sa buhay niya. Tama nga naman, diba? Nako mga ka-vibes, keep your messages coming because sa aking pababalik, we'll be reading more of that. But of course, for now, let's just continue our feel-good soundtrip. Dito lamang yan sa inyong number one ka-vibes sa soundtrip. This is 100.7 FM Tacloban, ang lupet.
9: FM Radio, the vibes,
10: ang lupet!
11: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
2: ACS.
12: No, I can't take one more step towards you.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: ang lapit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupit!
3: The time now on FMR. It's 3:15.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Southon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Southon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Southon Gold Coffee Mix.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mga budika.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: And we're back, mga ka-vibes, no? Dito lamang yan sa programang Unsent Heart and Vibes. Only here sa yung number one favorite ka-vibes sa Soundtrip, 100.7 FM Marta Cloban, ang lupit. Balik tayo sa ating Unsent Story Sender na si Nix, no? Alam mo, Nix, ito yung advice ko, ha? Bilang been there, done that, wow! Ang pinakamahirap talagang i-let go ay hindi ang relasyon na natapos, kundi ang relasyong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong magsimula. Diba? Masakit ang almost at sabi ko nga kanina dahil ito ay puno ng mga what ifs. What if sinabi ko to? What if masaghintay ako? Or what if pareho pala kami ng nararamdaman? Diba? Pero ang totoo, hindi natin pwedeng mahalin ang isang posibilidad habang pinapabayaan nating masaktan ang sarili natin sa realidad. Diba? Hindi mo kasalanan umasa kapag may oras, effort, or consistency ang isang tao. Natural lang na isipin nating may patutunguhan iyon. Pero tandaan mo rin na hindi lahat ng mabubuting connection ay nauuwi sa pagmamahalan. Minsan, hanggang doon lang talaga ang kwento natin. At kung totoo para sa iyo ang isang tao, hindi mo kailangang hulaan kung ano ang nararamdaman niya. Hindi kayo iwan sa mga mixed signals at tanong na ikaw lang ang sumasagot. Diba? But for now, next, hayaan mong masaktan ka. Umiyak ka kung kailangan. Pero huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang kabanata na siya mismo ang tumigil magsulat. Darating yung araw na hindi mo na siya maalala dahil sa sakit, kundi dahil naging paalala siya na karapat dapat kang piliin ng buo, hindi lang kapag convenient, hindi lang kapag bored, at hindi lang kapag may oras. Pipiliin ka dahil kapili-pili ka. Diba? Palapakan natin si Nix, mga ka-vibes. And of course, maraming salamat sa pagsama kay Papi Abicada mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Mulit-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicada. Always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Enjoy the rest of your day, mga ka-vibes. Patapos na dun pala bulol si Papi Abicada, no? Anyway, enjoy the rest of your day. And of course, magkita-kita ulit tayo bukas. Same time, same station. Papi Abicada, peace out. Bye!
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: My body.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Why
2: two.
1: Why use papaya? Pinis ulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Oh my God. Ang dami kong rushes at pimples.
6: Pimples at rushes?
7: It's DTX 500 mo na yan.
6: DTX 500.
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rushes.
6: DTX 500.
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
10: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
11: FM Radio! Ka-Vibes!
12: Ang lupet!
13: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tagloban.
3: Ang lupet!

pwede ka lang natin. Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: one
2: two.
1: One plus papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tagalog. Loban.
3: Ang lupet!
4: The time now on FMR. It's 4:32.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May ba?

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o G3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay gamerin akong kita ang drive ko. Banja size lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muni nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga dunay gibati sa lawas, muni makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa G3 Bio o GTX 500.
2: GTX 500. Mabilis sa mga butika. G3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Why use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya. At the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
5: Hapon Hits. So 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: ka-vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: Magandang araw at welcome sa programang
8: The Secret of Health.
7: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
8: at Dr. Remelito Uy.
7: Kami ho ni Dr. Remelito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging acidic, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Paano ba, Dok, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
12: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi.
14: Santon Plus Coffee Mix,
13: proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin.
14: Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Hindi maikakaila, Dok Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Ngayon, Dok, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Dok, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
12: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
7: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
12: At ako naman si Dr. Remily Tuoy.
7: Salamat, Dok. At lagi po kaming pakinggan ha, sa programang
4: The Secret of Health.
7: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
15: The time now on FMR. It's 5:02.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: Maupay ng atak na sinirangan Visayas ng siyudad hantak laban. Live itang nakikitaan ng Facebook pages, hanarang kanabalita ng PRTV Tacloban. Kopunan bugos na buwarasahan PRTV News Team. Ako'y Jay Barion nga na ato nagpapadangat ang mga press ko nga magpasok ng notisya. Nga nahikayan bugos na buwarasahan PRTV News Team. Yan ang atak na ng hatong mga laray. Unuhang!
1: New People's Army Leader, patay ha-enkwentro ha-Baybay City. San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao, gindig-on nga diri-deserve ni Congressman Martin Romualdez ang ginkakaatubang nga akusasyon ha-flag control. 5 katuig nga term han barangay officials, aprobado na ha-kamara. 6.9 bilyones ka pesos para sa panahon ng pagkilos project mapapadigon ng disaster resilience sa Eastern Visayas. Tingog party list, ginkalipay ang itaas nga PISA rating ng Pilipinas. Taklubanon, ginaagad nga magbugusin cooperative para mas madigon nga livelihood.
0: Arangkada. Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. NPA leader patay ha enkwentro ha Baybay City. Haton ni paruan ini nga report kan Dunkirk Riquez.
2: Arangkada. Patay ano sa nga leader han New People's Army o kun NPA nga ginkilala kan Erwin Murillo Maceda alias Romnick han naging enkwentro habot nga nasabi nga grupo ngan kasundaluhan han 8th Infantry Stormtroopers Division nga dahan naglabay nga Martes nga adlaw dito ha Barangay Caridad Baybay City. Later hi Maceda in Vice Team Leader 1 han Island Committee Levox sa ilarom han Eastern Visayas Regional Party Committee.
3: Itong Baybay ay declared insurgency free na noong 2025, January to be exact, 2025. And itong insurgency free kasi, ang manifestation nito ay nagsusumbong na talaga yung mga tao. No? Wala na silang support system, wala nang masa. And kung nandyan sila ay talagang risk sa kanila.
2: Ang nasabi nga insidente ay nagpapakita lahan nagpapadayon nga kakurian han communist terrorist group nga maka-impluensya pa ha komunidad. Himaseda nga ng grupo ini indabi hiton pera nga diri maupay nga mga binuhatan ha mga komunidad. Kalakip na ha mga lokal nga mga opisyal ha probinsya han Leyte, sugad na lahan ekstorsyon na panarhuga mga residente ng mga negosyante nga pag-atake ha seguridad ng gobyerno.
3: Recruitment, then ako naniniwala ako na dahil maraming mga economic activities dito sa Albuera, sa Baybay, sa Ormoc. Dito sila kasi nang-extort ito mga to eh. And in fact, we are closely monitoring yung mga ganong extort activities. And papalapit na rin po yung barangay and SK election. And most of them, they meddle with the political activities natin by permit to campaign and permit to win. So yun ang nakikita ko na activities nila na salamat tayo sa Panginoon na medyo natin sila na nasukol natin yung kanilang mga plano.
2: Nangaroon naman hinbulig ang umagad han namatay nga kumbinsiron ang iya anak nga asawa han namatay nga sumurender na gihapon ilabi na nga may danira anak nga ginbilin ha ira.
4: Ang ako kalawagan sa ako anak nga dapat mo naog na dyan ta siya kay iko gusto nga ang nahitabo sa iyang ba na karon ba mahitabo ko sa iya simba ko magunsa naman lang iya anak.
2: Hapag kinain maabot na laha unsi nga individual ito nasasalin nga miyembro han nasabi nga grupo nga padayon pa naman naging kukumbinser han kasundaluhan nga magsurrender.
3: Ginawa naman natin sabi ko nga surrender is a better option kaya kinulong namin and nananawagan kami using all available medium na makarating sa kanila na sumuko sila. As a group, no? Kasi ayaw namin dumalak ang dugo. Pero wala kaming magagawa kung ayaw talaga nilang sumuko and for medyo yung, kumbaga, don't let's next. The law is harsh but it is the law. So we will be implementing the law. And yun na nga, nakakalungkot lang. May mga nagiging orpan na mga bata. And pero we will do our very best na may secure yung mga parents, yung nakikita namin na may pagnanais na na mag-surrender.
2: Anpatay nga lawas han namatay in ginhahay adya na habalayhan iya umagad hakanang galayte Dunkirk Rikiaz, arang kada balita.
1: Arangkada.
0: San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao gindigon nga dire deserve ni Congressman Romualdez ang ginkakaatubang akusasyon hapag hikanit haiya ngaran ha flood control controversy. Ang katukiban ng report haakan pagtuto.
1: Arangkada.
5: Mahugot ni gindigon ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao nga dire deserve ni former speaker nga Leyte First District Congressman Ferdinand Martin Romualdez kun anuman iton magin kakatubang ayat pagukom o pagusgar niya pagkatao ibahin ang integridad tigahan pipira. Ini hakaluyuhi ton pirit ni ginbabatak ng mga akusasyon kontra kan Romualdez habot nga han iskandalo o kontrobersiya ha issue han flood control projects.
6: In researching ang haton mga manmarati, inin ginhimo ni Congressman Martin ang akos niya mahimo kumo representante itong primero distrito nga nakapasidad liwat kumo Speaker of the House. Inin hakabukusan, inin napakyaan na kita, is this the outcome itong usaka pagservisyo hakatawhan nga iya ginhimo ang tanan parahan kaupayan. Usahay makasusubo, Sir Jay. Pero natuod kita, Sir Jay. No one can put down a good person. Among we keep on praying, no? Nga maihatag itong eksakto nga due process itong aton tinaglawas kan Congressman Martin Romualdez nga diri niya deserve. Inin Sir Jay, humanan iya tanan kinhimo nga mga pakipagbiso.
5: Unta daw maihatag ang sakto nga due process kan Congressman Romualdez nga madipinsahan ang iya katungod. Kundi klaro nga diri may papapinid ang pag-analisar na may nakalabutan ha isyo politikal para himuon ini nga klaseng taktika kontra kongresista haluyuhan iya mga nahimo nga kaupayan ng katawhan.
6: Sir Jay, nga haton mga manmarati. And we will come nga umabot na inihan sugan hini nga punto nga ada na hausgado iton pagpamaton iton aton congressman kay kinukurian intawon kita hakabutangan nga pagabot nga diha ha public opinion nga ha social media inin ginhusgaran na ang primero distrito nga congressman han Leyte amo nga inin diri good pagkamaupayan natatabo. This is a welcome development, sir, ko pa tungod kay higayon na liwat ini iton aton tinaglawas nga iya maipakita pinaagi iton mga ebidensya nga hiya in inosente o kunwaray kalabutan ini nga mga flood control inin kickbacks or SOP para tipway inin maklaro na nga malimpyuhan liwat niya iton iya nga research.
5: Pero ang makasurubo kay daan na nga ginhusgaran Romualdez bisan paman kun waray pa ini sentensya he tika nga gya taasing hukmanan kun may da bagud gintalapas nga balaod ang kongresista. Ngan iya na ginaagat ni Mayor Sabdao ang pagkaurusan maalkalde ha primero distrito para kan Romualdez. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Halay naman nga sumat 6.9 billion pesos nga panahon ng pagkilos project magparig-on han disaster resilience sa sinirangan Visayas. Pamatian naton ining report kan Silvia Badingo.
1: Arangkada.
7: Ginpapakusog ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Eastern Visayas ang pag-implementaran panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project o PCRP nga may ada ini 6.9 billion nga pondo nga suportado ng World Bank nga gagamitan ng mga proyekto para mapanimulusan ang komunidad hapag preparar ng pag-atubang ang kalamidad nga epekto ang pagbagong yapon ng klima. 5 katuig ang pagplano nga pag-implementaran panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project on PCRP Eastern Visayas. Gagamitan ng PCRP and Community-Driven Development Approach han kalahi seeds o kapit-bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services. Han mga residente mismo ang magpaplano ng pagpili ang mga proyekt na pinakaangay era mga panginahanglan ng mga risgo nga eragin kakaatubang.
8: Focus siya to address the risk and vulnerabilities sa atong community. May da po kita sinisiring ang mga resilient infrastructures or facilities. So, ini nga mga resilient facilities, amoy niyan mga like seawalls, like drainage canal para mapugnan and flooding, and access roads, pwedehan aton access roads para to combat han mga risgo nga nakakaatubang han atong komunidad. May dagapong kita mga sigunta nila, mga gutian na mga flood controls.
7: Ang mga proyekto nga pili o ng mga komunidad, matuto ka climate and disaster resilience. Tumong hindi nga mabuligan ang mga pamilyangan komunidad, hapag-preparar, pag-responde. Ngan magpadayon pagkabuhi bisan kung maapektuhan ng kalamidad. Importante ini para Eastern Visayas na permi na iiguan bagyo, baha, pagpanpanantuna. Ngan iba pa ang mga panhitabo nga may kalabutan na natural.
8: Inihiyang bago nga proyekto ni Kalaisids is an iya focus is to build community resilience. Kumingani kita nga resilience, may ada inihiya ang paghatag ng kapasidad han aton mga komunidad nga paanano umatubang itong mga paano umatubang, paanano mag-recover, nga ano itong mga pamaagi para pag-address ng pagbaton itong mga risgo na hatag itong mga disasters nga nagkakaabot din iha aton mga komunidad.
7: Imbes nga maghulatlahan bulig pagkatapos ang kalamidad, ang 5 katuig nga panahon ng pagkilos project, maghahatanginhin ko ang mga komunidad in mas hilaba nga panahon para magplano nga mag-implementar hin mga proyekto nga mapapanimulusan hapag atubang hiton kalamidad. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: 5 katuig na term extension han mga barangay officials aprobado na hakamara, pero reaksyon han mga mulupyo tunga. Adito ng detalye ng report.
1: Arangkada.
5: Ada na hikatuloh ngan uri nga pagbasa ang balod nun nga magpapahilawig ha 5 katuig na termino han mga opisyalis sa barangay ngan sanggunyang kabataan ini mahuman nga aprobahan han Kongreso. 211 nga mga magbaralaod samtang 13 naman ang kumontra ngan usah ang nag-abstain. Kataliwan han ginbuhat nga butosay didan Martes. Hailarum han House Bill 10971 nakamalutumat liwat hini ang pagbalhin han petsa han sunod nga barangay ngan sanggunyang kabataan eleksyon. Pero halo yun eh, tunga naman ito reaksyon han mga tao bahin ng istoryahon.
9: Para ha akon, mag-election haray, yan na nga po. E para maliwanan liwat yung mga dati na mga kuan, SK, mga SK koan, tapos mabalyon, tapos para ma-opate era pag darahit mga kada barangay.
10: Kaya kung ano liwat itong plano itong mga kuan, kadamaan, among gap plano nga kung ta dapat dire ya extend dapat kun yan nga yer itun kwanira election kung gud itun niya karan gud itun kay ari nga ibalawat na dire man nga igbalhin an kung gud han ibal gusto kung gud niya oh padayon gud among tut amon
11: gusto ko madayon election para magkaliliwanan na yung mga alams na, diba? May makorin at koro na laira. Okay. Lalo nagkukorit koan. Sa butangan, lalo na yung mga kurakot. Nga ito panliwanan. Diba no?
12: Sarat yung barangay at mag-unser
11: paraan. Oo, kimalat ang barangay. Yung problema, di lang ay ba? Diba?
5: Digang hanuna nga nakatalaan nga petsa ng Nobyembre 2 yan nga tuig igbabalhin ini ha ikaduha nga Lunes sa Nobyembre 2029. Kalakip gihapon ini ang pag-amyendar din mahihimo nala nga duha ka termino ang limitasyon para ha mga barangay officials. Digang ha 3-term limit nira samtang 1-term limit naman para ha SK officials. Una na nga ginpahayag han COMELEC Region 8 nga kung anuman ang magiging desisyon han kamara nga asyan may gahum pagbalhin o pag-ugsod han SKE in hulos nira ini nga susundon nga base ang mga ginpapatamakan nga balaod. Jay Barion, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Samtang digital banking bintaha halohiton hitaas ng inflation na riyon 8. Ato ni baruan ini nga report kan Don Lian Ruchu.
1: Arangkada.
13: Yan ang panahon itong digital era. Haros tanan nga transaksyon may kalabutan na salapi in nadadaranang ang ginpapaagi ha online. pwede na magbayad din mga bills sa bisan waray gingagawas nga cash ngan pagpalitin bisan ano nga waray luwat gingagawas nga cash. Ipinaagi ni hiton mga online bank apps. Diri hassle ngan diri nakakasagipo sa nga tawo. Labot ito, bentaha gihapon ang digital banking ngayon nga panahon. Haloyo ito ni task inflation rate na sinirangan Bisayas.
14: Inflation kasi is very tricky to navigate. To beat inflation, there are many ways, there are several tools. Others would look at investments to beat inflation kasi kailangan mo mas higher input than yung outflow mo, di ba? Yung cash inflow should be a bit higher. Kumbaga, kung gumagastos ka, kailangan yung fund para yung net effect sa'yo is at least muted.
13: Mas talwas daw gyapon ko na ada ha bangko o mga banking apps iton salapi kung ikukumparahin pisikal nga pagdadaradaraon o igtatago. Manggo diton transaksyon ni siya na mga online banking apps inakilang na rin internet. May adaliwat mga ATM booth nga makakadirektang pag-transfer o magbayad bisan warang internet connection. Iniyan ay tulusa ha mga bentaha ha nagpaparayan ng programahan gobyerno ng free wifi access.
14: Walang power dito, even if the mall is big, the signal is not there, so therefore making payments to the merchants, medyo may obstacle.
13: Halo hini nagpamat ko naman ni Villarreal nga bisan pa man convenient nga talwas iton online banking, kinanglanon lagyapon itong mga end users maghirot nga diri magpadara ha mga scam. Don Lian Ruchu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Paklubanon ginaaghat nga magbugos sin kooperatiba para mas madig-on nga pagpakabuhi o panginabuhi. Pamatayan nato ning report kan Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
7: Mas durudamo nga oportunidad na pagnegosyo ngan pagpauswagan livelihood. Ini ang nakikita nga benepisyo kon magkakaurusan mga taklubanon pinaagin pagbugos sin kooperatiba. An cooperative usang organisasyon nga gintutukod mga tawo na may da parehong interes o panginahanglan. Pinaagi ni an mga member na mimilingan era mga resources, nagtitiro kin kapital nga nagkakaurusa pagdesisyon para hin pagkabuhi ngan magbubugos sin kooperatiba. Nakikita man gud nga usa ini nga oportunidad para mga grupo, han mga small entrepreneurs, workers, farmers, fisher folks, nga iba pang mga sektor nga nag-aarami paagi para mapakusugan era livelihood.
15: The core principle is continuing education. You know, ang co-op, imagine magmamanage kahing cooperative nga heterogeneous itong members. So we really have to capacitate itong mga staff nira, itong mga officers, itong mga members. So, that's one of the things that we do. We conduct trainings.
7: Ang pagpormahin cooperative, dirila nangangaroyag sigunin pagtiro kinkwarta. Kinanglan liwat ang maupay nga pag-organisa. Transparency, accountability, nga naklibo participasyon ng mga member. Ang mga member, may napapila pagdesisyon. Pag-manage ang mga resources, nga pagsigurado nga ang mga benepisyo ng kooperatiba, makakaabot ang mga member. Pinaagi liwat ang cooperative, mahimo nga magkaroon access sa mga member ha mga programa nga magpapakusugan nila negosyo ng livelihood. Depende ha klase ang kooperatiba nga era itutukod.
15: You know, may grupo pa mo. Gusto niyo mag-co-op. May mapakian na ka mo. You want us to be oriented. So, hindi na kami natikang. Bisan di pa ka mag-co-op, gusto niyo mamati. Gusto niyo maging aware kung tama ba yung decision to form into a cooperative. So, pwede kami niyo invite. Now, after that, kung magkuan na kamo, mag-in-co-op na kamo, ma-undertake kamo sinisari nga PRS or pre-registered seminar from the CDA.
7: Ginaagat ang mga taklubanon nga may da pareho nga panginahanglan ngan tumo nga igin ko konsiderar ang pagporma hin cooperative diri la para personal nga kauswagan kundi para mas maupay ngan mas madig-on nga kinabuhian nga tanan nga member. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Tingog party list, ginkakalipay ang hitaas or hataas nga PISA rating han Pilipinas. Aton hibaruan ning report kan Don Lian Ruchu.
1: Arangkada.
13: ang edukasyon ano sa mga prioridad ng tingong party list salid gin kalipay ni ang dumukwag nga Program for International Student Assessment o PISA han ka ng tuig 2025. Sumala PISA ratings kung ikukumpara ha datos sa tuig 2022 umabot lang 17 points ang nasod ha science, 16 points sa math ng 20 points sa reading nga nila ini inagdoble. Sumala naman kan Higher Education Chairperson ng tingog Representative Judas Idre angay nitagan importansya ng ratings agad may mabilin itong angay mabilin ha edukasyon ng sektor ng mga reforma. Halohini, nagpapakita daw ang resulta ng kinanglanon pahan nasod ng mabatunan problema ha edukasyon ni pinaging pagkilala kung ano man itong kakulangan ang angay punan. Makakapekto mang daw itong basic education na primary level nga daha pagkulehyo salit mas maupay daw resurbahon dayon samtang kabataan pa inaada pala siya ng level. Don Leandro Chiu, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
0: Digital Safety and Youth Empowerment Symposium gindubara naman ang TCPO Hataklaban City Knight High School. Aritong report ni Dunter Criquez.
1: Arangkada.
2: Hapunguna han City Community Affairs and Development Unit han Tacloban City Police Office inagdumara hirahin aktibidad na gintatawag nga Digital Safety and Youth Empowerment Symposium kakulup dito ha Tacloban City Knight High School. Labot laha mga estudyante ingin partisiparan gihapon ini nga nasabing aktibidad han mga kag-anak han kabataan. Sumalahan tigyakan han TCPO nga panuyo manggod hini nga makaghatag in awareness kabay nitong online threats sugadan cyberbullying ngan damo pang iba.
16: Awa manggod kita nga anaton mga estudyante diri manggudla no ha paglibang ipaggamit iton cellphone kun diri ha parte na gihapon ni pira pagtuon iton part ka parte ni pira pagiskwela para gihapon matutuan hira at isakto nga pakig-engage paggamit ng aton na social media.
2: Naplastar gihapon na nasabi nga katitirok ang nihilistic violent extremism ng online sexual abuse and exploitation of children agud mapasabot ang mga butang nga angay nirabantayan para diri maging biktima.
16: Inin, labi na, mga working nga mga kwan, diri manggun 24 hours kita nakakabantay na era. So itira engagement, iba-iba nga mga tao didaha online. So diri kita nakakasubaybay nga diri kita aware kung ano it mga inputs ito nga nahatag kita pag kabataan nga it's state of mind itong mental welfare ita pag kabataan nga bangin diri kita marang nga may dahira ginaabat or may dahira diri maupayan nga kuan nga aad to hira nagpapagawas katapos natatagan hira diri maupay nga advice which is naghihingad to hindi ka upayan amo lang ginin di ba nakaka-experience na kita yan ang itong mga suga dito nga incident din niya atong lugar.
2: Inimanggod ng aktibidad inagpapakusog han paningkamot han TCPO kabahin ng ira programa ng MMO o an maayos, mapayapa at organisado pati nagihapon ang pagpadig-on han pakipagsumpayan na iba pang ehensya agud masigurado ang kataluwasan han pag-aram han kabataan.
16: Of course, inihiyangatanan is in nakalain na niya na ito na program framework na ito ng MMO ang kanan aton city police office as well as ang program gihapon ng aton bagong regional director ang aton SAFE which stands for Seen, Appreciated, Felt, and Extraordinary wherein nasusubay hinididaano kay ang police mangod yan na di rin na lang ang nagbabantay ha kakarsadahan nasulod na gihapon ha iskwilahan.
2: Dunker Criquez, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Ngan awan tuwa naging kabugusan han aton mga notisya, iyan na oras para han kadugangan nga may impormasyon ngan magpasok ng mga balita. Bisitan Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app of Laser ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search Laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, ngayon i-click ang notification bell para mapinagabago na update. Nanhangaran han bugos nga puwersa, han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, nga mapay nga oras, atong nga tanan.

0: Paano, partner, ready ka na for the 2028? Ready ka na for 2028?
1: Hindi, akala ko the day 2028.
0: 2028, sabi, babalik daw sila eh.
1: Sino?
0: Yung nakakulong sa ano, sa abroad. Babalik daw yung buong angkan nila. Sila na lang daw ang mamumuno sa Pilipinas, partner. Parang ano, feeling mo yung amin yan eh. Amin yan, dapat ibalik nyo sa amin yan. Parang pag-aari nila yung bansa. Parang ganun ba, partner? Ang pag-iisip ba ng mga tao sa Pilipinas, lalo na ng mga angkan ng politiko, na ang bansang ito ay pagmamay-ari nyo, ito ay isang bagay na dapat ipamana ng pamilya o pamana sa pamilya nyo. Ganun ba tayo mag-isip bilang mga Pilipino? Si Kendon, si Biohazard Man, si Supreme Commander, ganun ba mag-isip? Ito po bang bansang ito ay pag-aari ng mga angkan ng mga politiko, mga kapamilya? Kasi kung iisipin nyo, pag may nagsalita na huwag kayo mag-aalala, sa 2028, babalik kami. Ano ibig sabihin nun? Gusto nyo na yung 2028, kayo ulit na maghahari-harian dito sa bansang ito. Anong karapatan yung para sabihin yun?
1: Parang diba? Dapat yata, partner, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga squishy ko.
0: No, I don't need a squishy, partner, because ako, in my mind, I'm squishing everything. In my mind, I can para ako si Charles Xavier, para ako si Professor X ng X-Men, kaya ko i-squish si Jean Grey sa utak ko.
1: Just your mind.
0: Yes, oh. Kasi isa sa mga bagay na nakakabahala kasi kay Kakanito ring, partner, ha? Yung para mga tao na ang feeling nila, entitled sila. Na ang feeling nila, karapatan nila or parang God-given right sa kanila na itong bansang ito ay sakupin nila ng buong angkan nila at sila ang maghahari-harian. May mga ibang bansa na ganun din ang pag-iisip ng leader nila. Kaya kita mo tuloy napapariwara yung buong bansa nila. Tayo, hindi na husana tayo bumalik sa ganung klaseng estilo ng pamumuno, di ba? Kasi wala naman hong iisang pamilya dapat na naghahari-harian dito sa bansa natin. Eh. Kahit na siguro, yung ibang mga tao, gusto nga nila na may hari sila, partner. Feeling nila, hari dapat ang mamuno sa kanila. Eh. Bakit kaya ganon, di ba? Sa isang demokrasya katulad ng Pilipinas, hindi ho ba dapat yung mga halal na mga leader natin, hindi dapat natin ituring na hari. Hindi sila ang dapat na maghari-harian sa iyo dahil ikaw ang nagpapasweldo sa kanila. Pero ang gusto ng mga taong ito, sa 2028, babalik kami.
1: And you know the sad thing about this?
0: Ano yun?
1: Itong entitlement nila was handed over to them dahil ang dami ng mga nag-worship sa kanila. That's the sad
0: and
1: part.
0: And that's the part of our culture na hindi ho talaga mabago-bago. Di ba? Para ang nangyayari, siguro kahit na saan pa nagmula ang ating kultura, sa mga ninuno natin ng mga bago pa dumating ang mga Kastila, talagang tingin nila sa mga dapat mamuno sa kanilang komunidad, di ba? Ay parang mga anito, parang mga Diyos-Diyos. Dino-Diyos nyo eh, di ba? Mga tao lang din naman yung mga yan. Hindi nyo dapat dino-Diyos yung mga yan. And besides which, kung Diyos sila, di sana lahat ng kapangyarihan sa hawak nila para mapaganda yung estado ng buhay nyo. Nagawa na nila noon pa. May naipakita ba silang patotohanan na napaganda nila yung kalidad ng buhay sa Pilipinas nung sila ang nanunungkulan? Meron ba, partner? Besides which, kasi dahil parating na ho 2028, whether we like it or not. Ako nga, hindi na ako nagwa 100-day countdown to Christmas. Kina-countdown ko na nga to 2028.
1: Sa susunod na election,
0: eh. Yes, because whether you accept it or not, inevitably, parang napaka make or break na po ng sitwasyon itong bansang ito sa lahat na kinakaharap natin problema sa ekonomiya, sa politika, sa korupsyon na hindi ho nagbabago, lumalala dahil nga po marami po mga external factors na kinakaharap yung bansa natin. Tapos pipili tayo ng panibagong mga mamumuno sa bansa natin. Pag nagkaroon na naman po ng panibagong liderato na hindi marunong magpatakbo ng bansa, isipin mo na lang, partner, yung squishy mo na yan, baka tayong lahat maging squishy. Tayo yung pipigain, di ba? Tayo pipigain yan, luwa ang mata ni Stress Ducky, luwa ang mata natin lahat.
1: Kaya nga, ano po, no, habang maaga pa, at nakikilala natin kung sino yung mga inihahalal natin at inuupo sa posisyon, maging makilatis po tayo, no, sa kanilang mga napatunayan at pinatutunayan.
0: Ganun ba, partner?
1: Kasi, di ba,
0: sino yung mga nagna-number one?
1: Diba? Yun nga. Sino yung mga nagna-number one? May napatunayan ba? Meron bang alam namin na masasabi
0: ikaw ba,
1: natin
0: partner?
1: Relatable?
0: Ikaw ba, partner? Alam mo ba ang NPA? Ikaw ba alam mo yung ISIS?
1: Yan nga yung sinasabi.
0: Mag-number one ka muna, partner.
1: Relatable ka kasi, number one.
0: Yun lang ang iyong positive attribute, relatable ka.
1: Yun ang nababasa ko rin naman sa mga comment, 'di ba? Dahil pareho naming normal na tao. Alam niya, naiintindihan niya ang
0: pareho kami ng pag-iisip at pagsasalita,
1: ganun ang sinasabi ng mga nagko-comment tungkol
0: kay the problem now, mga kapamilya, no? Kasi hindi ko naman minamadali na mag-isip na kayo kung anong pwede nyong or sino dapat nyong piliin sa 2028. Pero kung talagang may ibang na nangunguna at nagsasabi na sila ang dapat na bumalik sa 2028, aba, isip-isipin nyo na, mga kapamilya, ano ba ang estado na gusto nyong balikan? Ano ba ang gusto nyong balikan na kalidad ng buhay na ating mga Pilipino? In the first place, babalik. Eh, di ba dapat tayo, wala namang dapat binabalikan. Dapat nga, umuusad tayo.
1: We move forward.
0: Di ba? Harapin natin yung dapat na magandang patutunguan. Hindi yung babalikan mo yung nakaraan, ibabalik mo na naman doon sa dating estado. Ano ba mapapala natin doon? Ang problema kasi talaga, partner, no? Kultura natin, we never remember the past.
1: Mm-mm.
0: Babalikan mo nga, eh ano ba yung binabalikan mo? O, yun pa maganda.
1: Mm-mm.
0: We never look forward. Si Kendon kasi pag baligtad yung suot ng baseball cap, baligtad din ang pananaw niya.
1: Mm-hmm.
0: Ito ba, baligtad yung baseball
1: cap? Ganun ba yun?
0: So nakaturo sa likod eh.
1: Oh.
0: Hindi pa harap.
1: Hindi marunong lumingon,
0: hindi marunong
1: sa
0: yan.
1: Future.
0: Lumilingon yan pag may sumitsit sa kanya at namikindat na kasama. Pag sinitsitan yan, lilingon niya. Kita mo yung isa, natawa na lang. Oh. Ano, anong gusto mo gawin natin?
1: Eto,
0: ayan,
1: gusto ko ibigay squishy ka sa'yo.
0: Hindi, oras na daw, partner, para mahuminahon si Kaka ng Turing. Oras po natin, 5:40. Sige na nga! We will take a break from the ranting of the Kaka ng Turing.
1: Aga-aga.
0: Because the Kaka ng Turing woke up on the wrong side of the bed.
1: And chose violence.
0: Yes, and wag na what? I did not want to choose violence, partner. Ano na nga ako kanina?
1: Ganun
0: na nga ako kanina. Parang,
1: Patrigger siya. Oh.
0: Ay, ganun ako, partner.
1: And, yeah.
0: It sometimes there are days talaga, mga kapamilya, ano, na you want to give up on this country. Gusto niya yung parang sa iba, no? I don't know whether you agree with me or not. Yung iba parang feeling nila talaga mga ibang bansa na lang. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Because this country has been given so many different chances under so many different administrations. And yet we keep going back to the same problems over and over again. Naiiba lang yung mga mukha. Naiiba lang yung mga personalidad. Pero yung mga kinasasangkutan, pare-pareho pa rin. And so, siyempre, iba, parang feeling nila, they vote, ika nga, with their feet. Ibig sabihin nun, mag-ibang bansa na lang. Dahil wala na ho sila nakikitang pag-asa na magbabago pa itong Pilipinas. Pero tayo, yung mga naiiwan dito, siyempre, kailangan ipaglaban naman natin yung sarili nating inambayan, di ba? Kasi yung iba nga dyan, parang gusto nga nila, ibigay na lang nga sa China eh. Pero hindi ho tayo dapat ganun. Because we still need to give our country a chance to heal, a chance to improve, para po sa mga susunod na henerasyon, katulad niya, kunwari si Kendon, pag yan ay nagkaanak, sigurado dapat gusto niya anak niya with, never mind. ay dapat maganda ang kanilang kinagigisnaan. Diba? And katulad niya, di ba marami po sa mga kababayan natin, nagsusumikap, nagtatrabaho ng maayos, lalo na yung mga sumasampa sa barko, dahil gusto nga nila makapag-uwi sila ng magandang kinabukasan sa mga pamilya nila. Pero ang problema lang, partner, yung iba, sinusuong nila yung peligro, partner. Para lang talaga magkaroon ng magandang kinabukasan yung kanilang mga pamilya, kanilang mga kaanak. And kuminsan, minamalas.
1: Yun nga, the diba? Sad part of, the sad reality natin yan, di ba? Dahil hindi tayo natututo, marami ang nagsasakripisyo.
0: Yes. Pero yung sakripisyo po, na sabihin mo nun sa alang-alang nga po sa pamilya, di ba, sa mga mahal sa buhay, eh, kapag nga po nasuklian ng trahedya, mapait na kapalaran, eh, syempre, parang mahirap nga naman po, no, na buhatin itong sariling problema. Kaya kailangan, meron pa rin mga tutulong doon sa mga naiwang mahal sa buhay, ng mga Pilipinong nagbuwis ng buhay, no, habang sila po ay nagtatrabaho ng marangal. Eh, pinag-uusapan po natin, yung po mga tripulante, no, na namatay dahil po sa tinamaan ng whatever projectile po yun, yung barko nila habang dumadaan po ito sa Strait of Hormuz. Yung po mga official ng Department of Migrant Workers, eh pumunta po sa Dubai ata para makipag-usap mismo eh doon sa mga may-ari ng barko oh, na kung saan po namatay itong dalawang tripulanteng Pilipino, kamakailan, yung 14 nilang kasamahan, nakaligtas at nakauwi naman ng matiwasay sa Pilipinas nung isang gabi.
1: At mamaya makakausap natin, finally, si Sec Hans, no? Kasi kahapon, yes. We lost the chance to have him on the program. Ngayon, matatawagan natin
0: pwede na
1: siya.
0: Natin, no? But he's abroad, I understand, as a Dubai siya. So tatawagan po natin siya maya-maya, no? So bago po tayo magpatuloy sa ating mga panayam, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol.
2: The time now on FMR. It's 5:44.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May

0: At, because there is the clerk of court holding the telephone. She will hold the telephone while we talk to our guest. Nadya na ba? Ay, ating guest, ready na ba? All right. Dahil po siya, binigyan na po tayo ng hudyat ni Binibining Joyce Manzay. Siya po ang makakapag-say kung nandiyan na si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na makakapiling po natin via Vibers. Ha? Via WhatsApp o nga pala dahil we do not recognize Viber in this room. Dahil si Sec Kakdak po ay nasa Dubai. Tama ba? So, Secretary Hans, magandang hapon po, Tony and Rica.
1: Magandang hapon. Kumusta si Tony, Ma'am Rica, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
2: Salamat. Ay, Sec, salamat po. Opo.
0: Kamusta po ang biyahe niyo po dyan? Sino na po ang mga nakausap niyo na?
1: Yes, nandito ako kasi ang napapabalita ngayon, lumalabas na mga ulat mula dito sa bahagi ng mundo na ito ay may mga na-attacking mga barko kung saan nandun ng ating mga Pilipinong tripulante.
0: Oh.
1: At nung Hulyo, panahon ng Hulyo, Black Northern Black Sea ang apektado, pero magmula nung ito, pagpasok ng September, August 31 ay may in-attacking barko sa Strait of Hormuz, dalawang nasawi, pero nakauwi na yung 14 na survivors ng attack na tripulante. Merong tayong panibagong kaso dito, may isang inatake din na barko. Kaya't meron din tayong pausap ng mga tripulante ngayon sa iba namang sitwasyon barko. Mm-hmm. Kaya ito, nandito kami ngayon na nakikipag-usap sa mga tripulante.
0: Ah, so yung kausap niyo po, Sec Hans, mismo yung mga Pilipino nating nakadestino sa mga barko?
1: Yes. Itong yung atake no August 31, yung may dalawang nasawi ay merong nakauwi na sila, yung 14 na nabuhay, pero yung dalawa na nasawi, yung kanilang labi ay sinasaayos pang pagpapauwi. At sa lalong madaling panahon na karampatang anunsyo, baka bukas na sa Pilipinas na sila magkakaroon ng karampatang anunsyo dito. Okay. Pero itong kausap ko ngayon is from another attack ship.
0: Oh, I see.
1: Kaya't patuloy lang ang pag-monitor natin ng sitwasyon.
0: Opo, another attack ship. Dahil yung nauna pong barko na binanggit nyo, yun po yung inatake or tinamaan, whatever.
2: Noong August 31. Ito po ba yung sa unknown projectile?
0: Yung August 31. Yung CDR po ito, di ba?
1: Yes, unknown projectile. Hindi ko muna i-disclose yung mga circumstantia kasi we are working with the host government on this matter. But basta merong isang inatake na naman at ito, kausap ko yung... walong tripulante.
0: Walo?
1: Walong tripulante on board that ship.
0: Okay, so walong Pilipino po ang kabilang dun sa crew. Sa Strait of Hormuz, huba ulit, nangyari yung pag-atake?
1: Malapit doon. Ayaw ko muna i-disclose yung exact location, but malapit doon, yes.
0: Malapit doon, alright.
2: Sec, balikan ko lang po yung pong report dun sa dalawa po nating pumanaw na kapamilya, no? Wala pa po kasing, nung last po natin na pag-uusap, wala pa pong mga verified report. Ngayon po ba may nasabi na po kayo sa pamilya na nakuha nyo po from formal sources?
1: Yes, yes, of course. Ang ating mahal na Pangulo, ang pangunahing direktiba niya is to take care of the family, the families, two families ito. Kaya nakadaupalad ko na yung dalawang pamilya, Paulo. Okay. Patuloy ko sila nakakadaupalad. At yun nga, nandito ako, kausap ko yung ship owner. Naka-base kasi dito sa Dubai kaninang umaga at... yung mga pangyayari, inalam ko sa kanila, una at pangalawa, yung mga measures para hindi na ito maulit muli. Kasama na dyan yung paggalang sa mga right to refuse sailing ng mga tripulante natin.

0: Opo.
1: At rest assured, we are in close touch with the public and private authorities, mga ship owner, mga mining agency para sa kaligtasan ng ating mga tripulante. Opo.
2: So may naibigay na po na malinaw na incident report sa ating DMW?
1: Yes, yes. May incident report na at ang report na to ay naibigay sa dalawang pamilya at magkakaroon pa tayo ng saragdagang mga ulat mula sa ship owner gawa nga itong pagpulong ko sa kanila kanina umaga.
3: Ah, okay. So para malinaw lang po, Sec Hans, dun sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ang mga nakausap niyo po dyan sa Dubai ay yung mismo mga tagapamahala ng shipping company.
1: Yes, yes, that's right. Based kasi dito sa Dubai yung shipping company.
3: Opo. At
1: the seafarers of another attack ship naman ang kausap ko.
3: I see. Pero yung seafarers po ng another attack ship, ang nakausap nyo po, but what about their employer o yung shipping company? Hindi nyo pa ho nakakausap?
1: Yes, nandito rin sila ngayon.
3: Ah, nandiyan din. Yan. I see, I see.
1: Yeah,
3: kasi lagi ho nating na babanggit no sa mga ulat na kapag may dumadaan nga po mga barko na may lula na tripulanteng Pilipino, na yung mga Pilipino na yon ay dapat inaabisuhan ng shipping company o ng manning agency na dadaan sila sa peligrosong lugar at may right sila to refuse. Pero yung nakausap kasi namin, yung kapamilya nung isa sa mga nasawi,
2: ayun, nagsabi, ang
3: sabi, pumirma siya ng waiver
2: halfway
3: willingly
2: na.
3: Dahil sabi niya ayaw daw niya ma-bad record sa kanyang employer. Parang ganun ho yung nararanasan kondisyon ng ibang mga seafarer natin, no?
1: Meron namang mga nakapag-refuse na nakauwi na. In fact, the other night naman, nagsalubong naman kami ng 10 tripulante na refuse sailing. Ayon sa regulasyon natin, una, pag nag-refuse sailing, hindi ito kailangan nakasulat. So you can exercise the right kahit verbal. Pangalawa, pag nag-refuse sailing, makakauwi, repatriation. Pangatlo, 2 buwang sahod natatanggap. At finally, yung nabanggit ninyo, Sir Tony, ay merong non-discrimination dapat. Ibig sabihin, hindi mabablacklist o kaya hindi na makakakuha ng empleyo sa same shipping company or any other shipping company. So, dapat ginagalangin yung kanilang right to refuse sailing at hindi silang mabablacklist o madidiscriminate.
3: Pero bakit ganun kaya, partner, yung naiisip nung yung tripulanteng namatay? Na kinuwento niya doon sa kapatid niya na pumirma na lang siya dahil ayaw niya daw ma-bad record. Pero dapat aware din po yung mga seafarers natin na meron silang mga karapatan at hindi sila dapat nga ma-discriminate.
1: Yes, yes. Malinaw naman yon at isa-isa imbisigahan natin kung malinaw sa kanila yun. Kasi dapat ipaliwanag ng mining agency sa kanila yun eh.
3: Oo.
1: Yung apat na elemento na binigit ko ngayon.
3: Yes, yes. So.
1: At dapat malinaw yun. So isa yun sa mga aspetong iniimbisigahan natin ngayon.
2: Oho. Okay. May report kami dito, Sec, no? May apat pang other vessels na may 82 seafarers na lulan nga po ng mga barko na yan. Yung 82 po na ito, nag-request po ba ito ng repatriation pabalik ng Pilipinas?
1: Yes, yes. Lahat sila uuwi at the latest mga September 11 or 12. Biyernes o Sabado ang pag-uwi. Yan naman ay sa Black Sea.
3: Black Sea,
1: sa Northern Black Sea.
2: Mm-hmm.
3: So walang kinalaman po ito sa sigalot ng Amerika at Iran, no?
1: Hindi, Ukraine-Russia war ito. At sila naman ay mula sa Northern Black Sea ay ibinaba na sa mga bansa sa Southern Black Sea, which is not a danger zone. So Turkey, Romania, iba pang lugar. At meron din namang binaba rin sa Ukraine at nag-travel by land to Moldova. Yun naman ang flyout point nila.
2: Opo. Curious lang ako, Sec Hans, kasi sabi niyo po no, binaba on a certain point. So yung po bang ruta ng mga barkong ito nagbago halfway or hindi po ba ito alam ng ating mga tripulante na dadaan sila dito sa specific route na ito?
1: Mm-hmm. Yung dalawang kaso alam, pero yung dalawa ay precisely nag-refuse. In fact, yung isang kaso, yung Pilipinong kapitan mismo ang umatras.
3: Ah, kaya sila binaba.
1: Kaya hindi natuloy.
3: Oo.
1: Iba-ibang sitwasyon at naidala na sila sa safer port. At
3: pero to be clear, ito pong 82 Pilipino ito ay hindi po sakay ng barko na inatake. Sila po ay nagpababa na lang.
1: Dalawa sa kanila ay natape, pero inatape. Yung the other two ay nailigas, naiiwas.
3: Okay.
1: And all of them, there were no casualties in all cases. 82 out of 82 ito.
3: I see.
1: Hindi katulad doon sa Strait of Hormuz.
3: Sa ngayon ho ba, may tracking po ba ang kagawaran po ninyo, Sec Hans?
1: Yes.
3: Kung ilan ang currently na bumabiyahe ng mga barko na may mga Pilipinong crew sa ano diyan sa Strait of Hormuz or sa Persian Gulf at saka sa Black Sea. Meron ho kayong current list, no?
1: Yes, of course. So we have a tracker, we have a radar systems which are available to many mga marine traffic apps and other ways of monitoring, and we have a situation room sa Department of Migrant Workers kung saan meron tayong mga tao nagsasakto ng daily basis, 24/7 basis.
3: Yes, yes.
1: Itong mga situation.
2: Mm-hmm. Gaano po kadali ang ang chance nitong mga tripulante nating nag-decide to refuse, umuwi, na makahanap pa po ng panibagong sasakyan nilang barko? Dahil nga po, iniiwasan natin ang discrimination, Sec.
1: Yeah, hindi magtatagal yan. Lalo na kung hindi naman sila napinsala. Of course, they will, upon arrival, they will go through some medical protocols, mga physical check-ups, mental wellness check-ups. Kasi posibleng yung iba may PTSD, no? Post-traumatic stress disorder. So,
0: ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.

0: papaya,
1: niacinamide,
0: para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Why use papaya? Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Therefore, madedetermina kung papasok o may planong maglayan doon ng barko at doon, at that stage, at that point, pwedeng tumanggi ang tripulante natin.
7: So bago kami magpaalam, Sec Hans, kayo po ba ay uuwi pa lamang sa Pilipinas kapag siguro nyo na na kasabay nyo nang maihahatid pa uwi yung 12 tripulanteng nasawi doon sa Sea Deer?
6: Mauna pa sa akin ng konti yung 12 by about 12 hours kasi yun nga, may kakausapin pa kami bukas. Yung isa namang bukas naman ay yung unang-unang kaso yung nawawala nung Feb 28 pa yung sa tugboat kung naalanan niya. Kakausapin ko rin yung ship owner doon.
7: I see. Diyan din ho nakabay?
6: Kasi yun naman, yes, Dubai. Dubai so, din. Yun naman ay sinasaayos natin yung yung sa Abu Dhabi actually sinasaayos natin yung paupo lang mga benepisyo at kinakailangan ng pamilya.
7: Kapa. Sec, maalala ko lang ano, itong kamakailan ay umigting na naman po ang bakbakan ng Iran at saka yung mga kaalyado ng Amerika. Yung Iran, binabanatan niya yung mga Saudi oil facilities, mga base ng Amerika sa Jordan. Wala ho ba mga Pilipinong nadadamay doon?
6: Well, merong mga atake sa western part sa Saudi Yemeni border. Ayoko na rin magbigay ng detalye for security reasons kung saan exactly, but rest assured we're monitoring the situation at walang na paulat pa, and we hope it stays that way. Yeah. Walang na paulat pa na Pilipino apektado dito sa mga atake. Pero meron at sa meron.
7: All right, sige. Partner, may pahabol ka?
8: Actually, hindi ko nga alam kung parte ko masasagot ni Sec Hans ito. Curious question lang ito, Sec Hans, on a different topic. Yun pong sa Nepal na nangyari po, no, dahil may mga nawawala po tayong, may nawala po tayong kababayan doon na isang doktor. Hindi ko po kasi sure if this is for DFA to confirm or kung siya po ba ay nagtatrabaho sa Nepal at may idea ang DMW about this.
6: He's not a OFW. However, nabigyan din ako ng instruction ng Pangulo na tumulong ng set ng DFA na mag-monitor sa sitwasyon. Ang alam ko, at ito ay naidulog ko nga mismo as reported earlier sa counterpart labor minister ko sa Nepal, ng bilateral labor partner natin, ay so far patuloy ang paghahanap at siya ay nasa talaan na roster ng mga ng Nepali authorities sa paghahanap, and kami naman din ay in touch with the family also.
8: Opo.
6: So we're working closely of course with sectors and the DFA.
7: Okay, sige. Right. Thank
8: sige
7: you.
8: Sige po. Salamat, sir.
7: Sec Hans, maraming salamat. Ingat po kayo.
6: Thank you. God bless. Maboy. Maboy kayo.
7: Opo. Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak po, ating nakakapiling via WhatsApp po habang siya po ay nakikipagpulong po sa mga ship owners sa Dubai. Oras po natin 6:04.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang, sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
11: Ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
12: Game ka na ba sa Usapang Sports?
13: Isama na ang inyong teammates at tara! Game!
12: Ano mang sport ang hilig mo, kasali ka rito.
13: Kausapin natin ang mga sikat sa larangan ng sports at kumuha ng tips para sa galawang tiyak na magkakaroon ng good game. Kasama ang solid yung kapamilya, Mix Bustos. Tara! Game! Sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Minuminuto, may dapat kang tutukan. Maging una sa mga balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga,
5: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
6: Suko sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nasaan ka man, makakatutok ka sa DZMM Radio Teleradio Digital. Ihahatid namin sa iyo ang balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Happy 40th Anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: You spotted.
9: 608, ay hindi pala. 609 na dahil nakailang segundo na lang. 609 na. Ay. 609 na po ng gabi mga kapamilya. Meron po tayong mga report galing po sa itong iba pa natin mga Radyo Patrol. Vice Presidente Duterte humiling sa Korte Suprema na pigilan ang pag-usad. Kasi iba yung usas, partner.
10: Meron bang word na usas?
9: Usas is it's a different animal. Pag-usad ng kanyang kasong grave threats, kabilang ang nakatakdang arraignment bukas nga pala. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema, hati ni Radio Patrol, Steve Rast. Steve!
11: Tony, nagpasaklolo na sa Korte Suprema si Vice President Sar Duterte para mapigil ang pag-usad na tatlong bilang ng kasong grave threats na isinamba ng Department of Justice laban sa kanya kasabay ng pag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya noong September 4. Nagayon si Duterte ng petition for certiorari and prohibition sa Korte Suprema para humiling ng temporary restraining order o TRO. Layunin ng petisyon na mapigil ang criminal prosecution laban sa kanya habang siya ay nakaupo bilang vice presidente, gayon din ang pagbasura o pag-recall sa warrant of arrest na nilabas ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98. Dahil wala pang aksyon ang Korte Suprema sa kanyang hinihingin TRO, naghain muli si Duterte ng urgent motion to resolve para hilingin ang agarang pag-resolve sa kanyang aplikasyon. Iginit ang kapo ni Duterte na mabilis ang pag-usad ng kaso mula sa paglalabas ng warrant of arrest noong September 4 hanggang sa arraignment na itinakda bukas September 11. Ayon sa kanyang kampo, maaaring mawala ng saysay ang kanilang petisyon kung matutuloy ang arraignment bago maresolba ng Korte Suprema ang mga isyong constitutional at sa jurisdiksyon na kanilang iniharap. Naniniwala ang kampo ni Duterte na nilabag ng DOJ at ng Korte ang kanyang limitadong procedural immunity bilang isang invisible officer. Pero una nang iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lamang at hindi si Vice President Sara Duterte ang may immunity from suit o protection laban sa pagkakaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
9: Maraming salamat, Steve Raz!
10: Apoy, sa loob ng nasunog na passenger vessel na MV June Aster sa Palawan, hindi pa rin naaapula. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hati ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
12: Rika, Tony, patuloy pa rin na inaapula ang sunog sa loob ng passenger vessel na MV June Aster hanggang ngayon. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nahihirapan ang mga rescue team na pasukin ang loob ng barko dahil sa makapal na usok. Hindi rin inaalis ang posibilidad na may mga natrap na pasahero sa loob ng barko. Sa salaysay ng isang survivor sa PCG, ilang segundo lamang naging mabilis ang pagkalat ng apoy matapos makarinig ng malakas na pagsabog sa compartment hold ng barko.
13: Pa po, naruruhod na fire out itong barko. We cannot penetrate on board the vessel. Ang pinaka-objective po natin ngayon is makapasok po sa barko, ma-check po ang sitwasyon, then we can assess po.
12: Pahirapan rin ang rescue operation kagabi dahil sa masamang panahon. Malakas na alon at hangin, ito rin ang dahilan kung bakit na-drift o inanod pa ng bahagya ang barko. Sa impormasyon ng PCG, umalis sa Baseco Port Area ang barko noong September 8 ng alas 6 ng gabi habang inaasahan sanang dadaong sa Port of Coron, Palawan ng alas 6 ng gabi kahapon. May sakay na 117 passenger at 17 crew ang barko na mangyari ang insidente. Ayon sa passenger safety certificate ng barko, may capacity ito na magsakay ng 333 passengers. Tinitignan rin ng PCG kung overload ang barko dahil 134 lamang ang idideklarang sakay ng barko sa manifesto nito. Nanatili pa rin sa 43 ang survivor habang 5 ang nasawi. Inaalam pa kung may sakay na mga dayuhan ang nasunog na barko. Patuloy pa rin ang search and rescue operation para mahanap ang mahigit 80 nawawalang sakay ng nasunog na barko. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon,
10: maraming salamat, Bert Dizon.
9: Salamat sa mga Radyo Patrol. Meron pa tayong isa pang hinihintay na panauhin, tama ba?
10: Oo.
9: Alright, sige. So partner, eto't makakausap na natin via Zim Zim Zim.
4: Papaya!
9: Siya po ang National Coordinator for Kalikasan People's Network for the Environment. Kasama ata, no, yung pangkat nila dun sa mga nag-rally sa labas ng isang hotel sa Taguig.
10: Oo.
9: Kung saan po may nilalahukan si Pangulong Marcos Jr. na forum on the Luzon Economic Corridor partner, no? Pero ano kaya ang pinoprotesta nitong mga grupong ito? Malalaman po natin 'yan kay

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ito hong paksilika ay talagang tumampok dahil ho sa issue nito ng pagpapaalis ng mga AITA. Pagpapaalis ng mga magsasaka sa Kapa Starlac. Ito po ay bukod ho doon sa displacement.
8: Okay.
7: Iyon ho sa ng tubig, iyon ho sa ng kuryente.
8: Oo.
7: Na dapat sana ay maging batayang serbisyo na kukuha ng mamamayang Pilipino. Uh-huh. Ang makikinabang ho nito ay iyong itatayo ho na paksilika.
8: Okay.
7: Hindi ho ito nasa kagalingan ng mga Filipino communities, kundi ang gaganaan siya po dito ay yung mga malalaking bansa tulad ng US.
8: Uh-huh.
7: Para po doon sa mga layunin nila, lalo na ho sa kanilang panggigyera.
8: Okay. Pero alam naman natin, syempre, no, may mga grupo katulad nga po nung sa inyo na may mga agam-agam at may pagtutol nga po dito sa Paksilika Initiative. Pero ano ho ba talaga ang realistically inaasahan yung mangyayari sana kanina na kayo po ay nagdaos ng isang protesta sa labas ng hotel? No? Kasi ano ho ba ang gusto nyong gawin ng pamahalaan sa bilang reaksyon doon sa protesta nyo kanina?
7: Ang nais po nating iparating ay kahit gaano po nila yan ipagduldulan sa atin, talaga hong marami yung sumasalungat. Marami po talagang tumututol doon sa Paksilika Initiative. Dahil marami po sa mga kababayan nating Pilipino yung nakakaalam na hindi talaga tayong makikinabang dito. Yung resources ho na dapat ang nakikinabang ay yung mamamayang Pilipino. Hindi ho yun yung nangyayari. Kaya ho, ang gusto natin, talagang marinig nila. Marinig ho mismo ng presidente na marami yung tumututol dito sa Paksilika. At gusto natin, syempre, yanigin yung mga pumunta mga investors. Dahil yung pag-invest nila, taliwas doon ho sa sinasabi nila na makakatulong ito sa pagpapalago ng ating ekonomiya, sa pagpapalago ng buhay ng karaniwang mamamayan. Alam ho natin na hindi ito mangyayari. Kasi ho, ibinibenta yung ating mismong bansa. Yung ibinibenta ho yung ating mga rekurso. Ibinibenta yung ating lupa para ho pakinabangan ng ibang mga korporasyon, ng mga banyagang korporasyon, at hindi ho yung mamamayang Pilipino.
9: Naintindihan po namin ang inyong pinanggagalingan, Ma'am Kathleen. Puntahan ko lang po yung nangyari kaninang umaga po, no? Kasi this is the first time we're gonna be able to talk to you. Ang report mula sa Southern Police District ay wala naman po palang permit yung pag-rally kanina. So, illegal daw po yung nangyaring pagpupulong ng mga rallyista. At meron daw po kasing nangyaring pagpupumilit na pumasok doon sa venue. Ano po ba ang nangyari sa kaninang umaga, Ma'am Kathleen?
7: Yung sinasabi ho kasi nila na kailangan ng permit para sa pagpoprotesta, ito na lang ho ay mga sinasabi nila para para ipawalang bisa yung panawagan. Kasi ang mamamayang Pilipino ho, tayo ho ay may karapatan, yung right to protest. At siyempre, kung logically rin po, kung yung sinasabi nilang permit, di ba? Hindi, alam mo natin na hindi talaga nila yan papayagan. Kasi sasabihin nila malalaking tao yung nandito, yung even the president himself is there. So yung sinasabi ho nila na walang permit, na ginustong pumasok ng mga nagpoprotesta, paraan na lang ho nila ito para tanggalin yung value. Tanggalin ho yung value ng kung bakit ba nagpoprotesta, kung ano yung esensya ho ng pagpoprotesta.
9: Uh-huh.
7: So, yun po yung aming sagot. Ito ho ay ano na lang din pagpapalabas na yung protesta ay ill-intended. 'di ba? Ill-fated. So ang gusto ko namin dun, kaya ko kami pumunta dun, ay maiparating sa kanila na tumututol tayo sa usapin ng paksilika na na ayaw natin na mangyari na yung mga rekurso at kayamanan ng bansa, iba ho yung nakikinabang. Ang karaniwang mamamayan ho, hanggang ngayon nahihirapan maka-access sa tubig. Hanggang ngayon namamahalan sa presyo ng kuryente. Pero dito sa Paksilika, meron silang mga paraan para maibigay doon sa mga kumpanya para doon sa mismong Paksilika, yung kuryente at tubig.
8: Okay.
7: Tinatanggal ho ng ganitong naratibo ng mga pulis yung esensya kung bakit ho nagpro-protesta.
8: Alright, sige. So, Tarlene, alam naman natin na isa talaga sa mga masugid, no, na taga-pagtanggol ng ating kalikasan, yung grupo ninyo, dahil yun nga ang pangalan ng grupo nyo, Kalikasan People's Network, di ba? Pero ano sa tingin mo ang sa halip, no, na magdaos lamang ng mga kilos protesta, ang mas mabisa pang paraan para mas maipaglaban nyo yung posisyon nyo na hindi dapat ituloy ang Paksilika?
7: Unang-una ho talagang sumasagi sa isip ko sa mga ganitong tanong ay talaga hong i-equip yung mismong mga komunidad na maapektuhan nitong Paksilika at magpalapad ng halimbawa po, meron ho kaming tinatawag na Network Opposed to Paksilika. Ito ho ay kinabibilangan ng mga siyentista, ng mga academicians, ng mga faith-based organizations. Napakalawak po nitong network na ito. At ito ay binuo namin para ho mas marami pa yung marating. Para ho mas maipaintindi pa sa maraming mamamayang Pilipino na kailangan nating tutulan.
8: Okay.
7: Mariing tutulan itong Paksilika. At babalik ho ako doon sa pag-equip sa mga communities dahil sila ho talaga yung primarya na maapektuhan. Kung dito ho sa Paksilika, yung mga Aita communities po ng Tarlac, yung pangunahing maapektuhan dito. At kailangan ho natin na tayo mismo na nakakaalam ng harm ng Paksilika, hindi lang sa kalikasan, kundi pati sa kabuhayan at buhay ng mga Aita, ay maging katulungan nila para mas maiangat yung kanilang boses at mas marinig ng maraming Pilipino.
8: Ganun na nga tayo eh. No? Dahil lang sinasabi mo, may karapatan tayo na magprotesta, ipaabot ang ating mga damdamin sa mga kinauukulan. Pero kung hanggang protesta na lang, no, Kathleen, I'm sorry to say, pakikinggan ka pa ba? Dahil siyempre nakalatag na yan eh, planchado na yan, Paksilika na yan. Kaya ang tanong ko, bukod pa sa pagpapalapad ng kaalaman ng mga apektadong komunidad, ano pa ang parang mabisa at tangible na paraan para masabi nyo na hindi dapat ituloy yung proyekto? I'm sorry to say, pero yung community acceptance ba, makakaharang ba yan sa Paksilika Initiative?
7: Siyempre po, ang nilalayon natin, yung status ho, yung status quo po kasi, okay, yung naratibo ay kung pumayag yung community ay okay na.
8: Opo, oo.
7: O kung masabi na walang, yung sinasabi ho mismo ng BCDA, ng presidente nito na si Bingkang, na onti lang yung nakatirang community ay okay na.
8: Okay.
7: Pero wala ho kasi yung katotohanan. Kasi ang kailangan ho nating iset straight ay yung facts.
8: Okay. Okay.
7: Kasi ang ginagawa po nila, dinedistort nila yung information eh. Sinasabi nila na kaunti lang yung nakatira, wala naman masyadong maapektuhan na community, hindi naman nanakawan ng tubig at kuryente yung community. And that's what we are setting straight.
8: Aha.
7: Kaya ho tayo lumalapit sa iba't ibang mga siyentista, sa mga faith-based organizations para po makapagpalalim at malaman talaga kung ano yung nangyayari on ground. Kaya po sinasabi ko na importante na malaman po natin kung ano talaga yung condition on ground.
8: Okay.
7: Pero kung sa iba pa naman pong mga paraan, syempre, tayo ho ay nagpapasa ng mga bills, tayo ho ay nagmumungkahi ng mga polisiya na talagang makakatulong naman sa taong bayan. No? So, kung may babahagi ko yung isa pong example nito nung tangible sana ay yung People's Mining Bill na hindi foreigner, hindi banyagang bansa yung makikinabang sa mga mineral na meron tayo, kundi kung ano yung pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kailangan ho natin ng industriya na hindi ho nagsisilbi doon sa mga korporasyon na nais lang naman magmina sa atin, kundi nagsisilbi ho talaga doon sa pangangailangan natin.
8: Okay. Sige. So, Kathleen, maraming salamat sa ibinahagi mong, syempre, yung pananaw po ng grupo ninyo at yung pagpapaliwanag. Sana nga po ay sa magkabilang panig po sa isyung ito ay magkaroon ng mas malalim pa na pag-unawa ang taong bayan mismo, no? Kung ano po yung kahalagahan na pinaglalaban nyo at kung ano rin naman yung kahalagahan nung paksilika sa ating po mga ibang kababayan. Kathleen, maraming salamat.
7: Maraming salamat po.
8: Thank you, Kathleen. Ingat kayo lagi.
9: Ingat. Salamat po.
8: Bago tayo magtapos, partner, syempre itong si kapamilya nating si Ferdy Aboga, napakinggan niyo yung pauna kong pasabog. Sabi ko, Ferdy, may mga araw lang talaga na maikli ang mitsa ni Kakan Enturing.
9: Thursday na kasi.
8: Yes. Oh. Tapos, bago tayo magtapos, syempre si Kabalen Zosimo Gasmin, sabi niya, kung pwede daw, no, magtayo tayo ng party list. Tapos tayo na mismo.
9: At anong papangalan natin sa party list na yan?
8: Yung daw party list, Zosimo Gasmin party list. Ay, grabe. Oh. The joke lang daw. Pero gusto daw niya magpabate ng happy birthday kay Barangay Chairman Elmer Calaguas. Happy viewing kay Mabalacat City Mayor Attorney Gield Aquino at Mabalacat City Vice Mayor Marcos Castro. Siyempre, galing kay Kabalan Zosimo Gasmin. Happy birthday, partner!
9: Kay Luis Kate Embernate.
8: Kathleen Sabatin.
9: Odessa Pudico.
8: Patrice Gail Galigo.
9: At Jaira Manansala. Happy birthday. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo.
8: Happy birthday din kay sa ating dating na kasama siyempre sa pag-cover sa field, si Chris Laranio. Happy birthday, Attorney Kat Ligarda. Happy birthday po sa aking kabatch sa UP, si Jomar Fleras. Atin din kasamaan sa industriya ng pamamahayag, Marites Season. Happy birthday. Belated happy birthday kay Nonong Velasco.
9: Kay Ganyo Krishnan kahapon.
8: Oh my God! Happy birthday sa iyo, oh my God. At sino pa ba? Ayun, sige. Si Denise Barameda, happy birthday. Thank you so much, mga kapamilya, na kami ay sinamahan niyo today on a Thursday. Tomorrow is a Friday.
9: Malapit na matapos ang linggo.
8: Malapit na matapos ang linggo. Next week, kalagitnaan na ng September. Kabilis-bilis, ano? But syempre, tayo po ay may isang araw po na magkakasama tomorrow. So magkita-kita po tayo tomorrow dito sa Issue Spotted. Kakanin to ring Tony Velasquez.
9: Rika Lazo po yung nakausap at nakasama. Salamat, kapamilya.
8: Abangan niyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo mga kapamilya. Bye-bye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Notorious na magdanakaw sa tondo. Bugbog sarado sa taong bayan. Sa Taguig na dinaluhan ng Pangulo, nabulabog ng Ginos protesta laban sa Pagsilika. Tensyon sa pagitan ng mga pulis at galista, sumiklab. Kondisyon ni dating Speaker Romualdez, hindi emergency nang ma-confine ayon sa doktor. Kustudiya ni Romualdez, iniutos ng korte na ilipat sa BJMP. At pasabog sa comeback, unang guest ni Vice Ganda sa GGV, kilalanin!

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simula natin ang balitaan sa nagliyab na ferry. Lima ang nasawi nang masunog ang MV June Aster na may sakay na mahigit 100 pasahero sa Coron, Palawan, Miyerkules ng gabi. Patuloy naman ang paghahanap sa mahigit 80 sakay ng barko. Live nagpapatrol mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila, si Michael Delizo. Mike, anong update sa isinasagawang search and rescue?
2: Alvin, 86 na individual o 86 pa yung patuloy na pinaghahanap at inaalam ang pagkakakilanlan. Ang problema ngayon, Alvin, ay nahihirapang makalapit yung search and rescue units at hindi rin sila makapasok doon sa barko dahil patuloy itong nagbubuga ng malakas na usok, bungsod ng malakas na hangin doon sa lugar. Kanina nga, Alvin, ay dapat magkakaroon ng aerial survey doon sa lugar, pero ipinagpaliban ito dahil sa lagay ng panahon, hindi makabiyahe yung mga maliliit na eroplano. Bukod dyan, Alvin, ay malakas din ang alon doon sa lugar at may panakanakang pag-ulan.
3: Nilamon ng apoy ang pambaserong barko na MV June Aster habang palapit sa destinasyon sa Coron, Palawan nitong Miyerkules ng gabi.
4: Laki! Tao!
3: Tao! Ilang pasahero ang napaulat na tumalon mula sa nasusunog na barko kahit walang life vest para makaligtas.
4: Kalma ka lang! Kalma! Bigyan mo life jacket! Bigyan mo life jacket!
3: Ang lalaking ito, nakitang nakakapit lang sa tabla habang lumulutang sa madilim na karagatan.
4: Kuya, mamaling ka namin. Papunta yung mga resto dyan. Tao!
5: Tao dyan!
4: Tao! Pupunti pala ang tao na kikita namin.
3: Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Coast Guard Substation sa Barangay Turda, iba pang response units at mga mangingisda sa pagsagip.
6: Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy.
3: Bandang alas 3 ngayong hapon, 5 na ang kumpirmadong nasawi sa malagim na trahedya. 43 ang nasagip at 86 ang patuloy na hinahanap at tinutukoy ang pagkakakilanlan.
6: Kagabi, no, medyo madilim, hindi maganda ang panahon, malakas ang alon. Pangalawang concern po natin, dahil hindi pa po na-rule the fire out etong barko, we cannot penetrate on board the vessel.
3: Ayon sa PCG, umalis ang MV June Aster sa Manila Port bandang alas 8 ng gabi noong Martes at naiulat itong nasusunog bandang alas 6, Miyerkules ng gabi sa laot ng Barangay Marsilya sa Coron. Hindi pa tiyak ang ugat ng insidente dahil hindi pa makausap ang kapitan ng barko.
7: Yung kapitan ho is, nakita ho siya kahapon. Survivor din ho siya. But unfortunately, right now ho, we're still appalling po sa kanya kasi we know po na traumatic yung experience. So wala pa rin po tayong official statement na nakukuha po kami from.
3: Nangako naman ng tulong ang shipping company sa kanilang crew at mga pasahero.
7: Handa po ang company po sa investigation. Even though na hindi naman to ginusto ng company, but the company po will support po lahat po ng mga crew and passengers natin.
3: Paglilinaw naman ng PCG at Marina, pumasa sa compliant inspection ng barko na nasa higit 20 taon na ang edad at may kapasidad para sa higit 300 individual.
8: Meron po yung passenger safety certificate. Mm-hmm. Meron po yung lahat po ng, meron po yung class certificate, stability and everything po, meron po yan.
9: Opo.
8: At meron din po yung existing and valid and existing na insurance coverage po para sa po sa kanyang pasahero at crew po. Relatively malinis po ang record ng JESA.
6: This vessel underwent a compliance inspection. Ang tinitingnan po nating reason is nabanggit nga po ng crew kanina Nung narinig yung malakas na pagsabog, biglang may umusok, biglang nag-apoy. So ang tendency po is tumalon.
3: Sa ngayon ay nakasadsad ang barko malapit sa isla ng Coron at binabantayan na rin ang posibilidad ng oil spill sa lugar.
2: Alvin, sa ngayon ay nasa pangalaga na ng lokal na pamahalaan at disaster office ng Coron ang mga nakaligtas na individual. Yung iba sa kanila ay nakalabas na rin ng ospital. Hindi pa maisagawa yung investigasyon sa ngayon, Alvin, dahil nagpapatuloy yung pagbuga ng makapal na usok sa lugar. Kaya hindi pa rin madetermina kung andun yung pangailangan na suspindihin ang operasyon ng shipping company. Alvin, balik sa'yo.
1: Mike, meron bang pasilidad ng may-ari ng barko para puntahan ng mga kamag-anak na mga pasahero na hanggang ngayon ay unaccounted pa rin?
2: Ang tiniyak ng shipping company kanina, Alvin, ay pinupuntahan nila, sila mismo yung pupunta at binibigyan ng assistance yung mga nakaligtas at yung pamilya ng mga nawawala. At inaasikaso rin nila, sila din magbibigay ng assistance doon sa mga nasawi dito sa insidente, Alvin.
1: At hindi naman umano kulang sa tauhan yung barko na hindi naapula, kasi ang mga yan, trained din naman yan para patayin yung anumang sunog sa loob mismo ng barko, Michael.
2: Ang pagkakaalam natin, Alvin, 17 yung tauhan ng shipping company at tiniyak ng Marina, tiniyak ng Philippine Coast Guard na sumunod lahat, sumunod ang shipping company sa lahat ng patakaran at sapat ang kanilang mga dokumento. Ngayon doon sa paraan ng pagresponde doon sa sunog ay doon malalaman pa lamang yan, Alvin, sa investigasyon.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Natagpuan na ang bangkay ng batang halos 2 linggo nang hinahanap sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Inamin ng nahuling suspect na pinatay niya ang biktima, pati ang tiyahi nito. Nagpapatrol, Israel Malasa.
9: Masangsang na amoy ang sumalubong sa mga pulis nang galugarin nila ang masukal na lugar sa Barangay Ipel Cuneg sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, para hanapin ang 11-anyos na batang halos 2 linggo nang nawawala. Kasama nila sa paghahanap ang mismong suspect sa krimen. Maya-maya, nakita nila ang naagnas ng bangkay ng batang si alias Godong.
10: So, na-trace po natin yung bata sa place na pinag-recoveran po natin sa kanya, based po sa statement and syempre revelation po ng suspect natin.
9: Kasabay ni alias Godong na nawala ang kanyang tiyaheng si alias Maricel noong Agosto 27. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas ang magtiyahin sakay ng kolong-kolong para maghanap ng mga bibiling bote, bakal at garapa. Nagkasakit kasi ang mister ni Maricel, kaya silang dalawa ang naghahanap buhay. Habang namimili, nakasalubong ng mga biktima

0: maang suspect na si alias Teddy. Niyaya ng suspect ang dalawa na sumama sa kanya dahil meron umano siyang ibebenta ang mga bote, kaya sumunod ang dalawa. Pagkalipas ng apat na araw, natagpuan ang bangkay ni Maricel sa barangay La Torre South, pero hindi nahanap ang bata. Naging susi sa investigasyon ng mga pulis ang CCTV kung saan huling nakita ang batang kasama ang suspect. Nitong Miyerkules, lumutang ang suspect at inamin ang krimen. Sabi niya, hindi umano sila nagkaintindihan sa presyo ng ibinebenta mga bote at bakal, kaya nasakal niya ang babae. Aminado rin siyang nakagamit ng droga nang mangyari ang krimen. Una rin niyang sinabing buhay ang bata at tumakas. Pero sa kalaunan ay inamin din niyang napatay niya rin ito.
1: Sa PNP kasi is considered na assault na po yan. And sa family ko is at least may closure lang po. Alam na po nila po ang
0: sitwasyon. Naisampa na ang reklamong double murder laban sa suspect. Israel Malasa, ABS-CBN News.
2: Arestado ang isang holdupper na nanaksak ng estudyante sa Caloocan City. Sa Tondo, Maynila naman, kinuyog ng mga residente ang nahuli nilang notorious na magnanakaw. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
3: Bugbog ang inabot ng lalaking ito sa barangay 102 Tondo, Maynila matapos mahuli sa tangka umanong pagnanakaw sa isang bahay nitong Martes. Ilang oras bago kuyugin, kita sa CCTV ang suspect na takay ang ninakaw umanong saging at sapatos sa bahagi ng tayuman. Nahagip din siya sa CCTV na tangay ang isang portable gas stove sa barangay 100. Nagpapalit umano agad ng damit ang suspect para hindi makilala. Residente ng barangay 105 ang suspect na sinasabing notorious roon sa pagnanakaw.
4: Tinawag po ng isang kagawad ng barangay 102. Sinabi ko nga po na kilala namin, taga barangay 105. Kilala namin kasi naging pasaway talaga siya. Maraming nagreklamo.
5: Ano yan eh, snatcher tapos magnanakaw. Nahuli pa namin yan. May complainant, nalaman namin na siya rin pala yung kumuha ng cellphone. Pinuntahan namin yung ano, yung mismo pinagbenta ng cellphone.
3: Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect, pati ang mga opisyal ng barangay 102 kung saan ito kinuyog. Nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sa Caloocan City, arestadong lalaking holdupper na nanaksak sa 18 anyos na college student. Naglalakad galing gym ang biktima at kaibigan nito nang harangin ang suspect sa C3 Road, Barangay 21 noong Sabado ng gabi.
6: Nagtanong yung suspect sa kanila kung anong ginagawa nila doon. Ngayon, in-ignore nung dalawa, kaya nagkaroon na nagalit itong suspect, biglang bumunot ng kutsilyo, inandaan yung isang biktima natin.
3: Nabawi sa suspect ang kutsilyong ginamit sa krimen. Ayon sa kapatid ng biktima, nasaksak sa tagiliran at braso ang estudyante matapos manlaban sa suspect.
7: Pilit pong kinukuha nung suspect yung cellphone nila. Nanlaban po sila. Wala pong patawad at wala pong pasensya na tinatanggap yung pamilya namin sa ginawa niya sa kapatid ko.
3: Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na nakulong na pala noong isang taon dahil sa illegal na droga. Balikulungan ng suspect sa mga kasong attempted robbery at frustrated homicide. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Sinalubong ng protesta ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang forum sa Taguig City para kumbinahin ang kontrobersyal na tax silica. Nagkatensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista kung saan ilan ang sugatan at inaresto. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
9: Naghilos protesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng isang hotel sa Taguig City Huwebes ng umaga kung saan idinaraos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang kinatawan ng Amerika at mga dayuhang investor. Tinuligsa ng mga rallyista ang kontrobersyal na PAC Silica, isang industrial hub na nakasentro sa Artificial Intelligence o AI Innovation at Investments na bahagi ng Luzon Economic Corridor. Panawagan nila kay Marcos Jr., ibasura ang proyekto. Maya-maya pa, nagkainitan na ang mga pulis at mga nagpoprotesta. Ang ilang rallyista nakipagpambuno sa mga security nang subukang makapasok sa loob ng hotel. Sa lala ng tulakan, may ilang nagpoprotesta ang natumba na sa semento. Mayroon ding nakalusot sa hotel lobby. Ayon sa Southern Police District, nasa 100 individual ang sumali sa lightning rally at 4 sa mga ito ang naaresto.
10: May nanununtok, biglang umuuro. Kakasuhan niyo. Illegal assembly. Unang-una, illegal assembly bawal dito. Wala namang permit dito sa BGC mag-rally. Hindi naman kailanman nagsimula ang pulis talaga ng gula. Pilit sila pumapasok sa na pinagbabawal naman.
9: Labing anim na pulis naman ang nagtamo umano ng sugat at galos dahil sa komosyon. Sabi naman ng mga rallyista, umabot umano sa 27 ang nasugatan sa kanilang hanay matapos ang insidente. Ayon sa grupong karapatan, ilan sa kanilang paralegal ang inaresto ng pulisya. Kinundi na ito ng grupo at tinawag na malinaw na paglabag sa karapatan sa mapayapang protesta. Sa kabila ng kaguluhan, tunol ang forum sa loob. Hindi direktang binanggit ni Marcos Jr. ang Pax Silica sa kanyang talumpati, pero ipinagmalaki ng Pangulo ang kahandaan ng bansa sa mga mamumuhunan at hinikayat silang magtiwala sa Pilipinas.
11: Our ambition goes beyond extracting and exporting raw resources. We want more value to be created here through domestic processing, manufacturing, research, innovation, with strong environmental safeguards and clear benefits for our affected communities. Come and build with us. Invest in the Filipino. Place your trust in the Philippines. And
12: that's why America cares about the Luzon Economic Corridor. We believe in the Philippines. We believe in this partnership. And we want the U.S.-Philippine relationship to become so big, so strong, so valuable, that nothing can pull us apart. Nothing.
13: Mr. President,
9: tinatayang nasa 600 dayuhang investors ang nakiisa sa pagpupulong na layong makahikayat ng mga investors sa Luzon Economic Corridor na sakop ang Subic, Clark, Metro Manila at Batangas. Jorgine Delgado, ABS-CBN News.
8: Nagprotesta ang ilang labor groups sa labas ng isang hotel sa Maynila kung saan nagpupulong ang National Wages and Productivity Commission tungkol sa bagong utos na aumento sa sahod sa Metro Manila. Nananawagan silang bawiin ang bagong wage order number 28 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sahod. Ang giit nila, dapat ipatupad ang naunang wage order number 27 na iniuutos ang 85 peso wage hike na antala ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa sweldo matapos palawigin ng Pasig Regional Trial Court ang suspensyon nito. Dismayado rin ang mga leader ng labor groups dahil sarado sa publiko ang pagpupulong tungkol sa bagong wage order. Una nang dinepensahan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pinakabagong Wage Order 28 dahil nakabinbin pa sa korte ang naunang wage order. Dagdag niya, sa ilalim ng Wage Order 27, nasa 60 pesos ang unang bigayan ng taas sahod na susundan ng 25 pesos wage hike sa taong 2027.
14: Humingi po ng tulong sa NBI ang pamilya ng nasawing trainee ng Philippine Navy para malaman ang katotohanan sa kanyang pagkamatay, halos 2 buwan na ang lumipas. Ayon naman sa Navy, iniimbestigahan pa rin nila ang insidente sabay ng pagsisiyasat ng pulisya. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
15: Napaiyak sa opisina ng NBI ang ina ni Aldwin Dulnuan, ang Navy trainee na namatay habang nasa training ng Philippine Navy noong Hulyo. Sa report ng Philippine Navy, nawala ng malay si Dulnuan matapos ang 5-kilometer run noong July 21, 2026. Nadumanas muna ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Kinabukasan, namatay siya sa ospital. Septic shock ang sinabing kinamatay niya. Pero hindi ito pinaniwala ng kanyang pamilya, kaya humiling sila sa NBI ng mas malalim na imbestigasyon.
13: We are also seeking the help of NBI to clarify things para lumabas yung katotohanan. Ano talaga ang nangyari?
16: Kalakasan ng bata, 25 years old at the prime of his strength. Bakit bigla-bigla ang in just a few days?

0: Tanggap na update.
1: Wala pang feedback sa amin, sa family. Kung ano na ang sitwasyon, ano ba ang nangyari, meron na bang kwan, wala. So, we cannot wait anymore. Maybe. They will conduct their investigation. But now also, we wanted to seek the help of other institutions.
0: Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, patuloy pa rin ang kanilang investigasyon, pati na ang pagsisiyasat ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP.
2: We want that the findings would be sound and comprehensive kasi ayaw po namin, ma'am, na nothing, we do not want that nothing or no one has been overlooked. So that's the reason why we would want to make sure that everything is in place and everything is thoroughly being done.
0: Siniguro rin ng Navy na hindi nila pinapahintulutan ang anumang paglabag sa batas at regulasyon at pananagutin ng sino mang may pagkakamali. Giit ng Navy, bagamat nauunawa nilang may hinahanap na kasagutan ng pamilya, mas mahalagang matiyak ang kumpleto at walang napapabayaang detalye sa investigasyon. Z. Ann Ambrosio, ABS-CBN News.
3: Namin po sa Sandigan Bayan ang isang doktor sa Cardinal Santos Medical Center na hindi emergency ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang i-confine siya noong Lunes. Ipinag-utos naman ng korte na ilipat ang kustodiya ni Romualdez sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
4: Humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division ang ilang doktor mula sa Cardinal Santos Medical Center para ipaliwanag ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na humiling sa korte ng urgent motion for hospital confinement. Naharap ang dating lider ng Kamara sa kasong plunder kaugnay ng 7.4 billion pesos na halaga ng umano'y ill-gotten wealth mula umano sa kickback sa mga infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025. Sa testimonya ni Dr. Rosalio Torres, ang team manager ng mga espesyalistang tumingin kay Romualdez, tinawagan umano siya ng staff ng ospital tungkol sa iniindang pananakit ng dibdib ni Romualdez bandang alas 9 ng umaga nitong Lunes. Kwento ni Torres, na-confine si Romualdez bandang alas 4 ng hapon matapos payuhan ng cardiologist na i-admit ang dating speaker dahil high risk umano ito sa cardiovascular complication. Malaki rin umano ang posibilidad na atakihin sa puso si Romualdez at nangangamba si Torres na posibleng hindi ito mabigyan ng agarang atensyong medikal habang inililipat sa ibang ospital. Kinwestiyon naman ni Associate Justice Ronald Moreno kung bakit umabot pa ng ilang oras bago na-confine si Romualdez. Sagot ni Torres, hinintay pa kasi ni Romualdez ang kanyang rekomendasyon. Dagdag niya, naging pasyente rin nila si Romualdez nang sumailalim ito sa Executive Medical Examination noong Hulyo. Pero ayon sa admiring doctor ni Romualdez na si Dr. Kurt Allen Sibayan, hindi naman maituturing na emergency ang kondisyon ni Romualdez para i-confine. Hindi rin aniya karaniwang practice sa ospital na i-admit ang pasyente kahit walang paunang medical examination. Dagdag pa ni Sibayan, hindi siya pinayagan ni Torres na makita si Romualdez sa kanyang kwarto at bumasa lamang siya sa tagubili ni Torres nang pinagawa sa kanya ang medical abstract kung saan nakasaad ang patong-patong na sakit ni Romualdez kabilang ang diabetes, alta presyon at iba pang kondisyon sa puso. Hiniling ng prosekusyon sa korte na payagan ng mga independent doctors na suriin ang kalagayan ng dating speaker. Tutol din ang prosekusyon sa mosyon ni Romualdez na manatili sa ospital dahil dapat na agad ilipat si Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Pero habang hindi pa nare-resolba ang mosyon ni Romualdez at wala pang utos ang korte, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center. Ipinagutos na rin ng korte na ilipat ang custody ni Romualdez mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG patungo sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP.
5: Order from the court is that we will transfer now yung pagbabantay from CIDG to the BJMP. Yun po yung malinaw sa ngayon. We will pull out as soon as we turn over yung custody at pagbabantay.
6: Nakikipag-ugnayan lang ho kami ngayon dahil kailangan ho namin maghanda ng maraming tao. Ganun din po kung ano po ang instruction ng doktor at kung ano-ano pa ho mga kailangan i-coordinate. Rest assured, susunod ho ang BJMP dito.
4: Tiniyak naman ng BJMP na may bakante sa Quezon City Jail sa Payatas na pwedeng paglipatan kay Romualdez at may nakahandang ambulansya at doktor sa pasilidad. Pinababalik ng Sandigan Bayan ang apat na doktor ni Romualdez bukas. Ipinatawag na rin ang kanyang psychiatrist sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kanyang motion for hospital.

0: confinement. Itinakda naman ang pagbasa ng sakdal sa dating House Speaker sa Lunes, September 14. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times 2.
0: Times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
1: Microse Papaya. Finish kulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Microse Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Kay din sina Teddy Hilado sa hanay ng teatro at sina Imelda Cahipe and Daya at Nuna Lucio Alvarado para sa visual arts. Ipinagkakaloob sa kanila ang Grand Collar at Gold-Plated Medallion. Tatanggap din sila ng Cash Award, Buwan ng Pensyon, Benepisyong Medikal at Life Insurance Coverage. May karapatan din sila para sa isang state funeral at place of honor sa mga pambansang okasyon ng pamahalaan. Ang Order of the National Artists ang itinuturing na pinakamataas na pambansang pagkilala na iginagawad sa mga Pilipinong nag-iwan ng natatanging marka sa sining at panitikan.
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, dalawa pang senador umalis sa bansa sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagoya, Japan, niragasa ng baha. Buwan naman ang bisita ni Vice Ganda sa GGV comeback. Alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Huwebes.
1: 50 kilos of gold bar worth 400 million.
2: Ilipat mo yung ginto mula sa presinto mo papunta rin sa Enlea Safe House. Pag ilalagay mo ang isang tao sa ganung klase ng sitwasyon, tsak madedemonyo.
3: Loko! Nakatitig ako!
4: Nandito kami para magkasaya sa kaarawan ni Rudy!
5: Sino ba si Django?
6: Yan ang dahilan kung bakit ako nakulong na walong taon. Yan ang mortal kong kaaway dito.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m. Ngayong Huwebes.
7: Kala mo, bilin na yun. Pwede kanyang kaya-kayanin.
8: Kaya sabi ko naman sa'yo, Nay, magtiwala ka sa akin.
0: Tension level 100.
9: I have a reservation under Billy Carino.
10: Sinusundan mo ba ang anak ko? Ba't napipi ka?
9: Hindi ko sinusundan ang anak niya.
10: Huwag kang bastos!
9: Kagaya ho nang sinabi ko sa inyo dati, yung anak niyo ho, yung kausapin niyo, itiwa mo yung nanay ko.
0: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
11: Ngayong maulan, masarap humigop ng mainit na sabaw at matitikman po natin ang melts in your mouth na balbakwa.
12: Yung balbakwa kasi made of talaga siya ng pata ng baka. Dahil pata ng baka, less yung laman. Inintroduce lang namin sa Manila. Pero this time, may tweak lang siya. Plus, dahil nauuso yung mga pares na anli sabaw, anli rice, yun din yung ginawa namin dito sa Manila.
13: Sarap, mainit.
14: Parang pag ipaghalo mo, sinigang at bulalo. Bakit hindi?
15: May puhunan!
16: Kaya mo!
0: Linggo, alas 3 ng hapon. Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
17: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: This is FM Radio.
21: FM Radio.
20: Favorite music radio.
0: Kapamilya, sa lahat ng panahon,
22: magkasama tayo sa bawat kwento.
23: Dalawa pang senador ang umalis sa bansa sa kasagsagan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang wala pang impormasyon ang liderato ng Senado kung kailan babalik si Senator Loren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave. Nagpapatrol, RG Cruz.
24: Umalis sa Pilipinas si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ate niyang si Senator Pia Cayetano. Paliwanag ng Bureau of Immigration, walang dahilan para pigilan silang lumabas ng bansa dahil wala naman silang masamang record o hold departure order. Hindi na nagbigay ang ahensya ng ibang detalye ukol sa biyahe alinsunod sa Data Privacy Act. Ayon sa liderato ng Senado, hindi nila kailangan magpaalam sa Senado para sa personal na biyahe.
25: Official invitation, lalo na kung may budget na ilalabas ang Senado. For example, Senado magbabayad ng hotels, tickets, yung staff. Kailangan merong official notice yan dito sa Senado.
26: I think it's a personal trip. Okay lang naman yun. Personal trip naman nila yun. I think it's for health reason.
24: Kahit si Senator Panfilo Lacson na nakasagutan ng minority leader, walang pagtutol. Pero meron siyang paalala.
27: Even if
1: may related to sa health concerns. Well, kasama namin dito, I really sincerely wish him well. Sana kung mayroong health problems, hindi naman ganun kasirin.
24: Samantala, wala namang impormasyon si Gatchalian kung hanggang kailan ang medical leave ni Senadora Loren Legarda na nag-umpisa noong Agosto at pinalawig pa hanggang sa susunod na linggo.
25: Ginagawa niya to every week, no? So I would assume depende sa kanyang treatment at depende sa kanyang condition.
24: Isyu ngayon sa Senado ang pagliba ng mga senador dahil pinarerepaso ni Senator Judge Erwin Tulfo sa impeachment court kung dapat bang kasama ang mga senador na wala sa paglilitis sa conviction threshold o bilang ng botong kailangan kung hahatulang guilty si Vice President Sara Duterte. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Arestado sa Taguig ang Australianong pinaghahanap ng Interpol dahil sa pagkakasangkot sa umano'y multibilyong pisong fraud. Ayon sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, dinakip ang Australian batay sa arrest warrant na inilabas ng korte sa India, kaugnay ng umano'y criminal conspiracy, cheating at forgery. Sinasabing sangkot ang suspect sa pineking letters of credit at paggamit ng peking import at export documents na nauwi sa pagkalugi ng National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. Arestado rin ang 7 lalaking nagsisilbing protective escorts ng suspect dahil wala silang maipakitang dokumento na nagpapatunay na otorisado silang magsagawa ng security services. 3 sa kanila ang nahulihan ng baril at mga bala, kaya naman kakasuhan din sila ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasa kustodiya na ng PNP Southern Police District ang 7 na aresto habang dadalhin ang Australian sa Warden Facility ng Immigration.
3: Balita sa ibang bansa, binaha sa Nagoya, Japan dahil sa malakas na pag-ulan. Kita ang rumaragasa at umaapaw na tubig sa ilog na nagdulot ng pagbaha sa mga kalapit na bahay nitong Martes. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa lungsod dahil sa mataas na tubig na umabot din sa underground train stations. Napaulat din ang paglikas ng ilang atleta sa Nagoya na isa sa mga host cities ng papalapit na Asian Games. Ayon sa Japan Meteorological Agency, bumagsak ang 101.5 millimeters na ulan sa loob lang ng isang oras sa Nagoya nitong Martes. Ito ang pinakamataas na hourly rainfall na naitala sa lungsod simula 1890. Ayon naman kay Philippine Ambassador to Japan, Mylene Albano, walang napaulat na Pilipinong apektado ng pagbaha na mabilis din namang humupa. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hindi pa ba mababawasan ang paulan ng habagat?
5: Alam mo, Alvin, mababawasan na ang paulan ng habagat pero mas magiging maulan naman sa ilang lugar sa hapon at gabi dahil sa thunderstorms. At ito nga pong hapon, isang low pressure area ang nabuo sa gitna ng West Philippine Sea. Huling namataan, 590 kilometers kanluran ng Subic, Zambales. Sa labas po iyan ng Philippine Area of Responsibility. Sabi ng PAGASA, meron ng katamtamang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Pero kikilos po ito palayo sa bansa, paikot sa gitna ng dagat at mananatili sa labas ng PAR. Hihigupin po nito ang habagat, yung kaulapan at yung hangin ng habagat, kaya mababawasan ang paulan sa ating bansa. Posible rin na mayroong isa pang mabuong shallow o bababaw na low pressure area sa may silangan ng Luzon na hindi naman inaasahan na magiging bagyo at malulusaw lang din. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 11, araw po yan ng Biyernes, sa Luzon, magapaulan pa sa madaling araw ang habagat dito sa may Calabarzon, Central Luzon, lalo po sa may bahagi ng Bataan at Zambales at maging sa Pangasinan. Meron ding malalakas na ulan sa umaga sa kanlurang bahagi ng Batangas at sa northwestern part ng Occidental Mindoro. Pagsapit ng hapon, meron muling pag-ulan sa Central Luzon dahil po yan sa thunderstorms sa may Zambales at sa Tarlac. Habang mas malalakas na ulan naman ang aasahan sa Abra at ilang karating probinsya. Hanggang pagsapit ng gabi, malalakas pa ang ulan dyan sa may Ilocos Norte, Apayao at sa Cagayan dahil po yan sa thunderstorm. Sa Palawan naman, maulan sa umaga sa katimugang bahagi, kakalat po yan sa ibang bahagi pa ng probinsya pagsapit ng tanghali. At maulan pa sa hapon sa may Central Palawan na mawawala naman pagsapit ng gabi. Sa Visayas, umaga hanggang tanghali may aasang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Southern Leyte at maging sa probinsya po yan ng Bohol. Meron ding aasang ulan sa tanghali sa may Negros at Western Visayas, pero mas lalakas po yung mga pag-ulan dyan pagsapit ng hapon. Aasahan din sa gabi na meron kalat-kalat pang mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Cebu, Leyte provinces at maging sa Samar provinces. Sa Mindanao, maaraw at mainit hanggang pagkapananghalian saka magsisimula ang mga pag-ulan. Posibleng pinakamalakas ang ulan bago lumubog ang araw sa bahagi ng Mandaluyong del Sur at sa western part ng Bukidnon. At meron pang mga pag-ulan pagsapit ng gabi sa ibang lugar pa sa Northern Mindanao, Mindanao provinces, Sokcergen at sa ilang lugar sa Davao region. Ito naman po sa Metro Manila, maulap at posible pa ang pag-ulan sa madaling araw, pero maghapon ng aaraw at mainit po ang panahon, may okasyon pa rin na posibleng maulap ang kalangitan at pwedeng may daraang pag-ulan. At yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
23: At susunod, perwisyo ng baha inerereklamo ng mga residente at negosyante sa Pampanga. At pagtanggal ng buwis sa petrolyo, hirit ng mga motorista dahil sa patuloy na oil price hike. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Huwebes.
1: 50 kilos of gold bar worth 400 million.
2: Ilipat mo yung ginto mula sa presinto mo papunta dun sa Enlea Safe House. Pag ilalagay mo ang isang tao sa ganung klase ng sitwasyon, tsak madedemonyo.
3: Naku! Nakatingin ako!
4: Nandito kami para magkasaya sa kaarawan ni Rudy!
5: Sino ba si Django?
6: Yan ang dahilan kung bakit ako nakulong na walong taon. Yan ang mortal kong kaaway dito.
0: Coco Martin, Singapore, 8 p.m. Ngayong Huwebes.
7: Kala mo yung bili na yun. Pwede kanyang kaya-kayanin.
8: Kaya sabi ko naman sa inay, magtiwala ka sa akin.
0: Tension level 100.
9: I have a reservation under Billy Carino.
10: Sinusundan mo ba ang anak ko? Ba't napipi ka?
9: Hindi ko sinusundan ang anak niya.
10: Huwag kang bastos!
9: Kagaya ho ng sinabi ko sa inyo dati, yung anak niyo ho, yung kausapin niyo, itiwa mo yung nanay ko.
0: Someone Someday, weeknights, 8:45 p.m. Ngayong Huwebes, ang kasala ng taon.
11: Hindi na ako makapaghintay na makasama ka habang buhay.
0: Mangyayari na.
12: I knew it from the first time we met in Prague. Cheers to a life of being together, my love.
0: May hahadlang pa ba?
13: Mamaya is here.
14: Tutukan ang huling 4 na linggo ng Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
15: G, ang gabi mo. Gandang gabi, bye! Simula ngayong September 13, 10 p.m. Watch for free on I Want, Home of Filipino Feels. Kukulitan lang din ang usapan, sulitin mo na. Catch the exclusive unfiltered episodes of Gandang Gabi, Bye! Available to I Want subscribers only. Yeah!

0: Isang amang nasadlaka sa malupit na tadhana, lalo pang ilulubog sa mabigat na trahedya. Ang kanyang anak, pinuntirya, binitag, pinaslang at sinunog.
1: Hinila ko yung paa para mailayo doon sa apoy. Wala pa rin. Binalitag ko. Tapos nagkuha ko ng mga kalto na maliliit.
2: Kilala ko yung sapatos ng anak ko. Ako, anak ko to. Yung hita pa lang yung binti ng anak ko, yung paggamit niya ng medyas. Anak ko to, sabi ko, sapatos pa lang niya, anak ko.
0: Karumaldumal na krimen, bibigyang katarungan.
3: Mapapatanong ka na lang kung sino kayang huling nakasama nito at kung sino yung nagdala sa kanya dito.
0: Panoorin na ang bagong episode ng Soko, Scene of the Crime, Operatives, ngayong Sabado, September 12, alas 5 ng hapon.
4: Pamilya, sa lahat ng panahon,
5: magkasama tayo sa bawat kwento

na ang presensya ng China sa mga reclaimed features ay labag sa international law. Binigyan din ng Coast Guard na ayon sa 2016 Arbitral Award, ang Panganiban Reef ay bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng Pilipinas. Ayon kay Admiral Ronnie Gavan, ang pagpapakawala ng mga flare ay direktang naglalagay sa panganib sa flight safety at tahasang lumalabag sa Convention on International Civil Aviation. Sa kabila nito, tiniyak ng Coast Guard na magpapatuloy ang kanilang mga regular na pagpapatrolya at MDA flight sa West Philippine Sea. Mararamdaman na ng mga consumer sa Visayas ang epekto ng serye ng yellow at red alerts sa kanilang bayarin sa kuryente sa paparating na September billing. Samantala, masusundan pa ang dagdag presyo sa petrolyo sa Martes dahil sa pagsipa pa ng presyo ng langis sa world market. Kaya muling panawagan ng gobyerno o sa gobyerno ng ilang motorista, alisin na muna ang value-added tax o excise tax sa petrolyo. So, nakatabi na ang pang-boundary ni Gabriel, pero kailangan pa niya ng apat na ikot para may maiuwi sa pamilya. Ang 12 pesos kasing diskwento nila galing sa gobyerno, nakakain din umano

0: kamay.
1: Sa ikatlong araw ng trading sa world market, lagpas 4 pesos na ang itinaas sa presyo ng gasolina, mahigit 2.50 naman sa diesel at kerosene, dulot pa rin ng palitan ng airstrikes ng US at Iran. Sa taya ng jet petroleum, mananatiling mataas ang presyo ng langis sa world market sa huling dalawang araw ng trading. Kaya maaaring maglaro sa 4 pesos hanggang 4.50 ang taas presyo sa gasolina at hanggang 2.50 naman sa diesel.
2: Pwede pong magtapos yan ng mga more than 450 sa gasolina or sabihin natin mga between 450 to 5. Ang diesel naman po ay pwedeng nasa high 250s. No? Medyo ano po, kasi hindi na po mahihila.
1: Pero bakit nga ba mas malaki ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina kumpara sa diesel?
2: Mas mataas yung trading nung maps ng gasolina ngayon because of the higher demand tapos very tight yung supply.
1: Dahil sa sunod-sunod na oil price hike, maraming motorista ang nanawagan sa gobyernong alisin na muna ang value-added tax o excise tax para makaginhawa sa mga motorista at consumer.
3: Sana, kasi malaking tulong sana kung wala mo ng VAT para sa aming mga maliliit.
4: It's time na para tanggalin, para malaking bagay din yun sa mga motorista.
1: Kung aalisin ang 12% VAT sa produktong petrolyo, maglalaro sa 8 piso hanggang 10 piso ang matatapyas sa presyo. Kung aalisin naman ang excise tax, 10 piso kagad ang mababawas sa presyo ng gasolina, 6 na piso naman sa diesel.
5: Noong Abril, inalis ng gobyerno ang excise tax pero sa kerosene at LPG lang at ibinalik din nitong July.
1: Samantala, masasapul na ng mas mahal na singil sa kuryente ang ilang taga-Visayas dahil sa serya ng yellow at red alert sa Visayas Electricity Grid. Ngayong araw, tad-tad na naman ng brownout ang maraming lugar sa Visayas dahil sa red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi, dulot ng pagpalya ng mahigit 30 planta. Kahit wala namang kaalam-alam sa problema, consumer ang sasalo sa epekto ng pagbagsak ng maraming planta.
6: In our case now, kinumpute namin, Alvin, aabot na ng 28 pesos per kilowatt hour. Kung i-ano talaga natin, i-pass on talaga lahat yung impact ng red alert, yellow alert, tapos meron pang line loss, congestion cost, mga ganyan. Meron pang fit all na pinapa-implement starting August.
1: Nanindigan naman ang National Grid Corporation of the Philippines na generation o supply ng kuryente ang pinakaproblema sa Visayas dahil sa pagtirik ng sangkaterbang planta. Sabi kasi ng DOE, limitado ang naibabatong kuryente sa Visayas galing sa Luzon dahil sa limitasyon ng transmission lines. Pero sagot ng NGCP, kahit magdesisyon na lakihan ang kapasidad ng linya, hindi rin ito magagawa ng agad-agad.
7: Ang pagplano ng kuryente kailangan ay holistic o pangkabuang titingnan ng industriya at ang development kailangan mainam na pag-usapan ang paglago ng generation, ng transmission at distribution. Hindi maaaring ang titingnan lang ay ang transmission.
1: Pero mukhang mahaba pa ang kalbaryo ng mga taga-Visayas at Mindanao na rin dahil sa Setyembre 21 pa, inaasahan ng DOE na babalik sa normal ang sitwasyon kapag naayos na ang ilang malalaking planta ng kuryente.
8: Sa ibang balita naman, ibinasura ng Taguig City Prosecutors ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte laban sa Omonoy bagman niya na si Ramil Madriaga. Batay sa resolusyon, bagamat may inihaing ebidensya si Duterte para questionin ang pahayag ni Madriaga, hindi naman nila napatunayan na nagsinungaling ito sa kanyang sinumpa ang testimonya. Kabilang dito ang pagiging bahagi umano ni Madriaga ng Presidential Security Group ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng Vice Presidential Security and Protection Group, maging ang pag-deliver nito umano ng confidential funds ng opisina ng bise. Bahagi ang testimonya ni Madriaga sa gumugulo ngayong impeachment trial at investigasyon ng Office of the Ombudsman. Wala pang pahayag ang kampo ni Duterte sa naging desisyon ng Taguig City Prosecutors.
9: Susunod, bagong feature ng mga balotang gagamitin sa halalan sa barm, alamin. at pilot episode ng Gandang Gabi.

Vibes, puno ng kulitan at kurot sa puso. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gallo Jueves.
1: 50 kilos of gold bar worth 400 million.
2: Ilipat po yung ginto mula sa presinto mo papunta dun sa LA Safe House. Pag ilalagay mo ang isang tao sa ganung klaseng sitwasyon, tsak madedemonyo.
3: Dabo! Nakatingin ka ako!
4: Nandito kami para magkasaya sa kaarawan ni Rudy!
5: Sino ba si Django?
6: Yan ang dahilan kung bakit ako nakulong na 8 taon. Yan ang mortal kong kaaway dito.

0: magtiwala ka sa akin.
1: Tension level 100.
2: I have a reservation under Billy Carino.
3: Sinusundan mo ba ang anak ko? Ba't napipi ka?
2: Hindi ko sinusundan ang anak niya.
3: Huwag kang bastos!
2: Kagaya ho ng sinabi ko sa inyo dati, yung anak niyo ho, yung kausapin niyo, itiwa mo yung nanay ko.
1: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Ngayong Huwebes, ang kasala ng taon.
4: Hindi na ako makapaghintay na makasama ka habang buhay.
1: Mangyayari na.
5: I knew it from the first time we met in Prague. Cheers to a life of being together, my love.
1: May hahadlang pa ba?
6: Mamaya, yes, here.
7: Tutukan ang huling apat na linggo ng Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.
1: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo, kapamilya.
8: Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na tutulungan ng national government ang Pampanga na makabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo't habagat. Patuloy na iniinda ng mga residente at negosyante ang matinding baha sa lalawigan. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
9: Napilitang magsara ng dalawang linggo ang mga establisimentong ito sa City of San Fernando, Pampanga matapos pasukin ng baha dulot ng habagat. Kung hindi pa bumili ng sariling water pump ang negosyanteng si Jimmy, malamang anya ay lubog pa rin hanggang ngayon ang kanilang mga tindahan. Yun nga lang, marami sa kanilang mga paninda, hindi na nila naisalba.
10: Hindi namin inaasahan ang tubig pla aabot hanggang hita. So mga nasisira namin, estimate siguro mga, kasi nakapagtaas naman kami, sa amin siguro mga alos kalahating milyon siguro. Ganun ka lala yung nangyayari dito ngayon.
9: Gaya sa maraming bayan sa Pampanga, hindi pa rin humuhupa ang baha sa San Simon matapos ang mahigit isang buwan. Sabi ng senior citizen na si Lita, dati ay hindi naman ganito kalala ang sitwasyon sa kanilang lugar.
11: Pag umuulan na, dito nananervyos na ako. Takot. Yung tubig sa bahay namin hanggang dito. Hirap-hirap ng buhay. Hindi ko alam kung kailan matatapos to.
9: Dahil dito, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na tutulungan ng national government ang lalawigan ng Pampanga na makabangon mula sa matinding epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat.
12: Meron pong financial, maraming financial package po ang ibibigay ng ating Pangulo through the local government support fund. Hihintay na lang po natin ang ating Pangulo at ang ating Executive Secretary, si Executive Secretary Ralph Recto, na mag-anunsyo po sa inyo at ipapamahagi na po yung tulong.
9: Pero hiningi rin ni Dizon ang tulong ng mga lokal na opisyal sa pagpapatupad ng mga programang layong maibsan ang pagbaha. Tulad na lang ng pagtukoy at pagkuha ng right-of-way para sa mga lupang pwedeng pagtayuan ng water detention basins o mga pasilidad na pansamantalang pag-iimbakan ng sobrang tubig para hindi agad bumuhos sa mga komunidad. Kasama sa mga tinitignan ay ang Candaba Swamp na isang natural na catchment area ng tubig sa Pampanga River Basin. May nauna ng plano na magtayo ng malaking water detention basin sa lugar. Pero hindi ito natuloy dahil sa pagtutol ng ilang grupo at mga individual na nangamba sa posibleng epekto nito.

0: o sa mga magsasaka.
1: Tulungan nyo kami mag-identify. Yung hindi tayo mag-displace na tao, hindi tayo makaka-apekto na dahil yung masyado.
2: Ito na magagawin nilang ginawang blood management para naman sa atin lahat. Walang agrabyado dito, so pakinggan natin.
0: Ani Dizon, handa siyang personal na humarap sa mga may-ari ng lupa para ipaliwanag kung gaano kakritikal ang mga proyektong ito. Plano ring buhayin ng DPWH ang Natenggang Pampanga Delta Development Project na binuo ng Japan International Cooperation Agency o JICA noong 1990s, kung saan makikinabang din sana ang probinsya ng Bulacan.
3: It gathered a good grade from the Japan that it really mitigates flooding. And for some reason, ito po ina-oppose ng ating mga kababayan noong panahon na yun. Ito po ina-tigil at hindi po na-implement.
2: Wala na sila choice. Kaya kailangan, pumayag na sila para hindi naman marami yung nagdudusa. Nagdudusa rin kami.
0: Ayon sa DPWH, magsasagawa rin sila ng isa pang pagpupulong kasama naman ang mga opisyal ng Bulacan na isa rin sa mga lubhang apektado ng baha ngayong panahon ng habagat. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
4: Naniniwala si Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na malapit nang maresolba ang mga unang kasong isinampa kaugnay sa flood control scandal. Sa kanyang pagharap sa Senate Finance Committee, kaugnay sa 2027 Judiciary Budget, sinabi ni Ekong na madidesisyonan ang ilan sa mga kaso ngayong taon. Dagdag pa ng maestrado, 26 sa mga kasong inihain laban sa ilang senador at congressman ay umuusad na sa defense stage. Ibig sabihin, naging mabilis anya ang takbo ng kaso. Iniulat din ni Ekong na tumaas ang kanilang conviction rate sa 82.48%. Samantala, humihirit din ang dagdag na budget ang Sandigan Bayan para sa pagpapagawa ng bagong building dahil hindi na umuno ligtas ang kasalukuyan nilang gusali.
5: Iginingit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaring hilingin ni Vice President Sara Duterte na alisin na ang kanyang security team kung sa tingin niya ay hindi na sila mapagkakatiwalaan. Ayon kay Teodoro, pwede namang kumuha ng private security group ang bise kung nanaisin niya. Pero hanggang ngayon, wala pa naman silang natatanggap na kiling mula sa kampo ni Duterte para alisin ang kanyang security. Dagdag pa ng kalihim, tiwala naman siya sa professionalism ng mga sundalo at tiniyak na tapat lang sila sa kanilang tungkulin. Samantala, babantayan naman ng PNP ang seguridad sa pagdinig ng kasong grave threats ng vice-presidente.
6: Provision of AFP security is a courtesy and a privilege. No, you can ask for them to be withdrawn if there is a loss of trust and confidence. No?
7: Yes, so lahat ng facility security talagang ipoprovide din natin for the Vice President.
5: Tinutulan ng International Criminal Court prosecutors ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang verification requirement para sa mga open source at user-generated digital evidence. Ayon sa prosecution, hindi ito makatwiran at hindi kinakailangan. Bagamat tanggap ng mga prosecutor ang banta ng digital tampering at AI-generated disinformation, nagbabala sila laban sa mga hakbang na magpapabigat sa proseso at posibleng maging sanhi ng pagkaantala ng paglilitis. Naharap si Duterte sa mga kasong crimes against humanity, kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon.

0: Kiyawan. And happiness to the max. Maraming salamat po sa Mareños sa Sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martin Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: Maiparamdam lang namin kung gano'n po namin ngayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha sa susunod nating bonding. Ang kwento nating mga Pilipino, pinarangalan sa Content Asia Awards 2026. Incognito, nomination for Best Drama Series, Angelica Panganiban, Bronze Award, Best Female Lead in a TV Program or Series. It's Okay to Not Be Okay. Silver Award, Best TV Format Adaptation, A Call Me Mother. Silver Award, Best Feature Film or Telemovie. Congratulations!
5: Bear months na! Nagpakita na ang Santa Claus ng Pilipinas!
0: Damhin ang himig ng kapaskuhan sa makahulugang kwentuhan.
6: It's just that, you know, you're happy that the songs have been loved and shared by our people.
0: At masayang kantahan kasama ng nag-iisang Jose Marichan.
7: Let's sing Merry Christmas!
0: Ngayong linggo sa Tao Po! Kapamilya sa lahat ng panahon.
8: Magkasama tayo sa bawat kwento.
9: Pinangalanan na ng Senate Impeachment Court ang apat na dating mahistrado ng Korte Suprema bilang Friends of the Court na magpapayo kaugnay ng voting threshold. Humiling naman ang House Prosecution ng Sabina para sa unang tatlong testigo nito sa impeachment article na nag-aakusa kay Vice President Sara Duterte ng umano'y hindi

0: na nagsilbing presiding officer sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada magsusumite ng legal memorandum. Sabi ni Attorney Reggie Tonggol, pinupuri ng impeachment court ang pakikiisa ng naturang mga eksperto. Mahalagaan niya ito sa pagtitiyak na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay uusad ng nakaangkla sa konstitusyon. Sa September 23, magdaraos naman ang oral arguments ang impeachment court para sa posisyon ng prosekusyon at depensa bago magbotohan ng Senator Judges kaugnay ng apela ni Tulfo. Kaugnay naman ang posibilidad na ipasabina ng prosekusyon si Duterte sa kanyang impeachment trial, sinabi ng abogado ng depensa na ilalabas nila ang tugon kapag formal na itong hiniling ng prosekusyon sa impeachment court.
1: To some extent, there are gray areas with respect to impeachment, particularly on whether you can compel the impeached official to testify. But on the position of the defense, we think it's also, you know, premature at this point since Attorney Lorna Capunan and the prosecution, with all due respect, they made it clear naman po nung last hearing na they are actually not yet requesting a subpoena.
0: Samantala, hiniling na ng prosekusyon sa impeachment court na isabina ang tatlong unang testigo nito sa article na nag-aakusa sa bise ng pagkakaroon ng umano'y di maipaliwanag na yaman. Kabilang dito si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang.
2: Si retired Justice Amparo Cabotaje Tang, pag-usapan po niya yung mga prinsipyo governing yung usapin po ng public accountability, integrity in public office, at mechanisms for addressing undisclosed and unexplained wealth and prohibited business interests.
0: Kasama rin sa listahan ng testigo para sa paglilitis sa susunod na linggo, sina Office of the Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, at Securities and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director, Gerardo Del Rosario. Base naman sa pre-trial brief, nasa listahan ng testigo ng prosekusyon para sa naturang article sina dating Senador Antonio Trillanes IV, bank managers at kinatawan ng BIR at PNP Firearms Division. Umaasa si Rido na matatapos ng prosekusyon ang pagpresenta ng ebidensya para sa unexplained wealth article sa loob ng unang dalawang linggo ng Oktubre. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
3: Dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para tutulan ang pag-usad ng kinakaharap niyang kasong grave threats. Kinumpirma ng kanyang abogado na si Attorney Paul Lawrence Lim na nagain sila ng petisyon na sinundan ng amended petition for certiorari with application for temporary restraining order and or writ of preliminary mandatory injunction. Kinikwestiyon ng mga petisyon ang jurisdiksyon ng Justice Department at ng Quezon City Regional Trial Court, lalo't nanindigan ang kampo ni Duterte na hindi siya dapat kasuhan dahil impeachable officer siya. Hindi naman ito kinatigan ng korte na nakakita ng probable cause para ituloy ang paglilitis kay Duterte. Iginit naman ni Justice Secretary Frederick Vida na ang Pangulo lamang ang may immunity from suit, kaya pwedeng kasuhan ang bise kahit isa siyang impeachable officer. Dito lang Lunes, nagain ang kampo ni Duterte ng hiwalay na motion sa SC dahil sa umano'y real and present danger kung hindi agad maresolba ang kanilang petisyon.
4: Posibleng matapos sa loob ng dalawang linggo ang pagsusuri ng Department of Justice sa mga dokumentong kakailanganin nito para hilingin sa korte ang extradition ni Pastor Apollo Quibuloy. Aminado si Justice Secretary Frederick Vida na natatagalan ng paghahain ng petition for extradition sa korte na dumidinig sa kasong qualified human trafficking and sexual abuse laban kay Quibuloy. Tiniyak naman ni Vida na prioridad ng DOJ ang extradition ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa patong-patong na mga kaso sa Amerika kabilang ang umano'y sex trafficking, cash smuggling at fraud. Nitong Agosto, formal na hiniling ng Estados Unidos sa Pilipinas ang extradition ni Quibuloy na kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Jail. Pasabog agad ang buwan na manong episode ng bagong season ng Gandang Gabi Vice. Sino kaya ang pinakaunang sasalang sa GGV guest? Alamin sa Pagpapatrol ni Ana Cerezo.

0: pinaka nakakatawa at pinaka di inaasahang kwentuhan ni na Alden Richards sa pilot episode ng Gandang Gabi Vice, ang tiyak na magiging core memory din ng mga manonood sa September 13. Nagsimula lang ito sa isang text message.
1: Ito kasi talaga yung nangyari dyan. Nung na-announce yung GGV, nakita ko yung interview ni Vice na isa ako sa mga gusto niyang ma-interview sana dito sa Gandang Gabi Vice. Out of nowhere lang din, tinext ko siya. Sabi ko, I'm looking forward. Yes. And then, sabi niya, sure, let's do it.
2: He was the one who texted me. Sabi niya, Miss Vice, GGV tayo. Hindi ko manan siya. Hindi pa, siyempre nahiya ako mag-approach.
0: Maghanda ng tissue para sa pilot episode dahil hindi lang maiiyak sa katatawa. Sunod-sunod din ang moments na tagos sa puso.
3: Super nag-enjoy ako kasi dire-diretso yung kwentuhan na talagang spontaneous na walang no holds barred. Tsaka sobrang matatawa ka, maiiyak ka.
0: Ayon kay Uncabogable Superstar, di niya inasahan ang mga pasabog ni Alden.
2: No one was expecting that, di ba? You weren't expecting that, I wasn't expecting that. Hindi ko alam na mangyayari yung mga nangyari. Sobra akong nabigla. Kasi hindi ko naman din siya talaga kilalang-kilala. Hindi ko alam kung ano yung mga bit-bit niyang kwento.
0: Pati si Alden aminadong nagulat sa mga naging revelasyon niya kay Vice.
1: Nagulat din ako sa turnouts and nagulat din ako sa sarili ko. The emotional moments, I never thought I had those. Sigulat lang ako, it really got me. It got me good. But I feel very, very good after that.
2: I just felt grateful that because I felt trusted. Yung truth niya, yung mga kinukwento niya, nasabi ko, ay, galing no, kinukwento niya ng hindi forced. Napakagandang pilot episode.
0: Ikagugulat din ng mga fans ang mga eksena ni Alden na sa GGV lang nila makikita. At abangan kung bakit tila si Verna ng Genggang ang big winner ng episode.
1: I am a fan. I've been very vocal about that. So, sinabi ko rin yan kay Vice, tinext ko. Totoo yun, tinext ko siya during bentang-benta yung humor niya sa akin sa breaking news segment.
0: Ang buong buo, uncut at unfiltered na kwentuhan ni na Vice at Alden, mapapanood exclusive sa iWant. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
4: Nakakamiss
5: wow, ang galing naman.
4: Yung Sunday night, napapanood mo ba? Di ba sabi mo nag-guest ka doon? Nakakamiss yeah, yung
5: kada Sunday. Masayang Gandang Gabi Vibes.
4: Good vibes lang. Nakakatawa.
5: Tsaka, to be fair, aminin na natin, matalino at nakakatawa talaga si Vice. Mabilis.
6: Grabe.
5: Sharp. Mabilis mag-isip.
4: Niya, yung, yeah. Kasi diba? Hindi yan madali. Ah, yung ang pick up mo, yung punchline mo, mabilis mo.
5: Yeah. Pero ang ganda makita si Vice at si
6: Alden
5: together.
6: Kasi si Alden, very prim and
5: proper. Diba? Yan. So ano ba? Nasa ospital pa rin.
6: Sino?
5: Andun pa rin ba? Oras na. Sa ospital pa rin.
4: Hindi, ililipat na raw.
5: Ganon.
4: Sa Pasay.
5: Kasi
4: BJMP na.
5: Oh.
4: Kasi akala natin nung ni-report, sabi Payatas, di ba? Hindi Payatas. BJMP ang mag-take over. Ang tanong ngayon, dadalhin ba sa Payatas? Ay, sa
6: Payatas.
4: Pasay.
5: Pero paano ba yun? May tanong ako, kapag ang official ba nakukulong?
4: Oh.
5: Alimbawa, senador ka o official ka, ano ba itsura nun sa loob? Kasi hindi naman pinapakover ng media. Baka naman, ano ba yan? Ano, may electric fan, aircon? Nagtatanong lang po, ah. May TV ba? May Wi-Fi? May cellphone? Ano ba?
4: Na restricted ang galaw mo, is already limitation.
5: Parusa na yun.
4: But in a sense, although siyempre, sasabihin nila, wala pa namang guilty verdict. Eh. Pero in a sense, ano na yun? Parang limitasyon na sa galaw mo, di ba? Ang tanong ngayon, kaya mo bang magstay sa Pasay? Kung nasanay ka halimbawa sa isang marangyang pamumuhay, ito magbabago yung kondisyon.
6: Yung sinasabi mong kaya, kung wala ka namang choice, di ba?
4: Nee, bisipin, may sakit kasi. Ang sabi ng mga abogado, may sakit. So kung ang kondisyon ay hindi akma,
5: ang sakit,
6: yun pero hindi to emergency.
5: Hindi, ang sakit. Hindi, hospitalitis. Kasi ibang sakit sasabihin mo. Sabihin mo yung sakit.
4: Ayun ka na naman, KD. Hindi, sinasabi ko lang na ang kondisyon doon, baka makapag papalala pag hindi ka sanay.
5: Okay. So, eto na pinapaalis. Ngayong nag-i-en... dito talaga si Ninyo. O sige na po. Hindi, ang totoo kasi, ang masaklap sa ganito, di ba? Lady Justice is blind.
4: Supposedly.
5: Dapat supposedly. Diba? Dapat naman hindi political opponents, dapat hindi kakampi. Basta dapat patas ang batas. Mahirap yun ha. Mahirap na patas ang batas. Kahit anumang bansa.
4: Machi naman
5: yung tutulong. Machi, machi. Sige na po. Alright, at yan ang balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel, ang Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
6: 106 days na lang. Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ano mang hamon, ano mang panahon.
7: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education, and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
8: Enroll now and enjoy the discount.
7: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated are now accepting enrollees for Senior High School, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical Technology, Department of Physical Therapy, Department of Biology, and Graduate School for Masters of Arts in Nursing. The schedule for entrance examination is every Saturday with the following dates: January 10 and 24, February 7 and 21, March 7 and 21, April 11, 18 and 25, May 2, 9, 16, 23 and 30, and June 13 and 27 this year. Students are advised to visit the Students Affairs Office and look for Sir James. Enroll now!
9: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
11: Pimples at rushes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500. Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rushes.
12: DTX 500.
11: Highly recommended
12: ng mga eksperto.
11: DTX 500.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, Kabibes!
1: No label, pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kababs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kavibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: you. Whoop at you, look at you.
1: K.O.
2: SB19 win.

0: Magandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Kasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Failamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, bago mag-uusap-usap naman po tayo patungkol sa mga bagay-bagay, especially na sa mga relationship and everything.
1: Uh-oh.
2: At sa mga pagod-pagod dyan, yung mga ano-ano dyan.
1: Pagod yes. Na sa buhay?
2: Oo, kung ano ba, magpapatuloy ka pa ba? O
1: stop na to.
2: Uh-oh.
0: Stop na to. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Anong ating question?
2: And the vibes, ano ba yung mas mahirap?
1: Magsimula ulit o magpatuloy kahit pagod ka na?
0: Alo, pareho lang naman yan.
2: Pareho pa yun?
0: Parang pareho lang.
1: Hindi.
2: Magsimula
1: sa ano. Kasi yung
0: medyo magkaiba naman talaga.
1: Oo, magpatuloy. Pareha sila mahirap.
0: Oh.
1: Pero yung isa kay start lang, yung isa nag-start na.
0: Nag-start na.
1: Oo, kaya lang, drained na siya. So, na ayun.
0: Parehong starting, pero parehong may involved na pasakit. Diba? Parang gano'n. Yan po natin pag-usapan ngayong gabi. Ano ba sa palagay ninyo mga ka-vibes? Alin ba sa dalawa ang mas mahirap talaga? Nako, pag-usapan po muna natin yan ngayong gabi. Kaya kung gusto nyo maki-join at mag-send ng inyong mga opinions, mga thoughts, o kung meron kayong mga experiences na kahalintulad sa ating tanong, might as well send it na po sa ating comment section para naman matulungan ng ating mga ka-vibes, lalong-lalo na may mga pinagdadaanan sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: I-send nyo na po. Live na po tayo ngayon sa ating 100.7 FMR Tacloban official Facebook page. Include nyo na rin po ang inyong mga shoutouts and of course, ang yung mga requested songs.
1: Mm-hmm. So, mga nakatune in sa atin ng mga ka-vibes natin na hindi pa naka-follow ng ating Facebook page, pa-follow naman po mga ka-vibes 100.7 FM Arta Coloban. At pa-share na din
2: yes.
1: Para syempre mas updated kayo kung ano yung mga ganap natin dito sa 100.7 FM Arta Coloban.
2: Mm-hmm. At mga ka-vibes, syempre, hindi lang sa Facebook tayo maririnig.
1: Mm-hmm.
2: Maririnig nyo rin kami sa FMR app, kaya download nyo na, mga ka-vibes. Hanapin lang po yan sa Play Store and App Store for free. Yes.
0: Pinag-shortcut yung
2: download
0: na.
2: At new at download, pinagsama. Download
0: nyo na.
1: Ah, diba? Shortcut nga yun.
2: Alam ko naintindihan naman nila yun.
0: Mga vocabulary.
2: Diba?
0: Ay nako. Anyway, mga ka-vibes ako, mag-enjoy talaga kayong iyong gabi. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayo bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban.
1: Ay!

0: gandang gabi mga ka-vibes. Abalik po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes.
0: At sa ngayon ay pag-uusapan na po natin ang ating mumunting tanong, which is,
1: ano ang mas mahirap?
2: Ang magsimula ulit o magpatuloy kahit pagod ka na?
0: Ayun. Okay, sige. Eto na yan mga ka-vibes. Mas maganda sigurong i-explain muna natin ang bawat isa para mas maintindihan natin kung alin ba talaga mas mahirap. Ano? Mm-hmm. Okay, umpisa muna natin sa number one option, yung starting over. Yung mag-uumpisa ka pa lamang. Diba? Nako, alam naman natin, especially na sa mga nag-a-apply ng trabaho, kaka-graduate mo lang tapos mag-a-apply ka, 'di ba? Napakahirap. Mm-hmm. Kasi wala ka pang mga credentials, wala ka pang maibubuga, in other words, mm-hmm. 'di ba? Wala ka pang maipapakita sa mga employer. So paano ba talaga mag-umpisa? Paano ba makakapasok sa isang trabaho kung ganun? 'Di ba? Ito po 'yon. Bakit nga pala mahirap ang mag-uumpisa ka pa lamang? So number one, you leave behind time, money, and effort you already spent. Ibig sabihin nun, parang walang magagawa yung mga nauna mong mga sacrifices and everything. Mga things like that kung sa pasok mo, interviewin ka na, tapos ang sasabihin ay tatanong sa'yo ng employer, ilang years ka na bang nag-work sa ganitong industry? Mm-hmm. Anong sasabihin mo? Sir, fresh graduate po ako. Mm-mm. What do you think?
1: Ganun kasi talaga. What do you think? Ilang years ka?
2: Ikaw na lang po kaya yung sumagot.
1: Parang obvious naman siguro, sir. Tingnan mo yung resume ko.
0: Fresh graduate po ko, sir.
1: Malamang, sir, 10 years.
2: 10 years sa college.
1: Kasi pabalik-balik ako.
2: Nagmasteral ako dun, sir.
0: Doon ako nag-master's degree, nag-doctorate degree pa.
1: Lahat-lahat na.
0: Oo, ay natural. Wala pa talaga ako experience sa industry. Kaya nag-apply po ako.
2: Eh, ganun kasi talaga yon. Kahit ngayon kukuha ka ng ID, kailangan ng valid ID din.
0: Oo.
2: Mahirap talaga mag-start.
0: Oo nga eh. Tapos yung in-apply mo pa namang trabaho, kakaiba doon o hindi related doon sa pinagtapusan mo.
2: Ayun pa yun.
0: Kasi yun talaga yun talagang reality ngayon eh.
2: Oo.
0: Wala ka talaga mapagpipilian. Nag-graduate ka na sabihin na rin natin BS accountancy, pero yung papasukan mo is offshore na company na involved sa oil, mga oil rigs and everything. So wala, unrelated masyado. So anong gagawin mo, 'di ba? Yung kasi yung available na trabaho, wala kang magagawa. Or for that matter, sa media, may opening dito sa FMR Tacloban. Tapos yung tinapusan mo, SBS Criminology, mukhang ang layo, no?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So yun, mga ganong mga bagay. Tapos eto pa, high energy cost. Breaking inertia and making a new plan takes massive mental power. Naku, mahirap talagang isipin. Napapasok ka sa isang bagay na wala ka man lang ni katiting na experience, tapos

0: So wala kayo namang ibang choice kundi 'yun lang talaga ang papasukan mo. 'Di ba? So mapapaisip ka talaga ng todo-todo. Malupitan talaga yung pag-iisipan mo, no? Ano bang gagawin ko?
1: Mm-mm. So kaya mahirap talaga mag-start doon.
0: 'Yun ang problema doon. Fear of the unknown, eto pa 'yon, parang related din sa number 2. Kasi hindi mo alam kung anong dapat mong gawin. Wala ka naman kasing prior experience.
1: And like sa may mga nagbibigay sa'yo ng ideas, na ganito-ganyan dapat yung gawin mo, at least yun, parang alam mo na yung pupuntahan mo.
0: Isa sa mga
1: mo.
0: Example nito, yung mga first time na pupuntang magtrabaho abroad.
1: Mm-mm.
0: Nako,
1: hindi mo kilala, tas yung culture dun, iba no?
0: Iba. Tapos yung pinagtapusan mo dito, SBS nursing, pagpunta mo dun.
1: Mekaniko.
0: Hindi kayaya. Wala kang alam sa mga anong mga gawaing bahay, anong gagawin mo. Diba? Pero fairness, may mga ganong cases talaga.
1: Pero oo.
0: Nung makilala kong ganon, magaganda ng mga profession dito sa Pilipinas.
1: Pero pagpunta doon. Kasi yun yung starting din. Oo.
2: Hindi naman kasi kayo mag-start. Hindi naman kasi katulad dito yung ano sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kahit yan yung natapusan mo,
1: malaki din yung sahod
2: nila. Iba talaga. And hindi mo talaga maano ito pang, kaagad.
0: Ito pang masaklap na reality kasi ang ganda-ganda ng profession o ng course na pinagtapusan mo tapos paglabas mo dito sa Pilipinas.
1: Diba?
0: Manual labor ang uuntugan mo.
2: Kasi nga, yun naman talaga parang maybe yun yung pinaka starting point mo.
0: Kasi yung kulang ng mga opportunities dito eh. Doon naman talaga sa labas. Ang problema nga lang, hindi related sa pinagtapusan mo. Sadly, diba? Pero yun ang mga mahirap talaga. Yung first time kang papasok sa isang bagay na wala kang kaalam-alam.
2: Kasi hindi yun yung pinag-aralan mo.
0: Yun.
2: Diba?
0: Of course, since hindi mo naman alam kung ano gagawin mo, ay nako, may stress ka talaga. Emotional toll.
2: Pero at least, four. Diba, natututunan mo rin sa kalaunan
0: gradually.
2: Na.
0: Kaya nga, kung mag-uumpisa ka sa wala, mahirap talaga.
2: Pero ay yung tanong mga, din natin, 'di ba? Kapag natutunan
0: na, alpasan mo na 'yon.
2: Naanuhan mo na yung first anonimo.
0: Hurdle
2: so,
0: mo.
2: Pag ipapagpatuloy mo ba? Kasi 'di ba nakakapagod.
1: Pag-start pa lang kapoy ka
2: kapoy ka na. So, nung nakapag-start ka na,
1: kapoy ka lang.
2: Kapoy ka na.
1: Malagi
2: ako. Ano man magpapadayon ka pa, 'di ba? Asa niya po 'yung pakiana.
1: Ay, perde undang dapat.
2: Di ba kasi, oo, makuri magtikang. Pero kung aada ka na, nakagtikang ka na.
1: Makuri ka papadayon.
2: Na ano
1: ba?
2: Ano ka man, mapadayon. Kabis kapoy ka na.
0: Yun lang, di ba?
2: Diba?
0: Yan po ang problema nga lang.
2: Ganun
0: kung nag-uumpisa ka sa wala, di ba?
2: Ganun talaga ang life.
0: Mag-uumpisa ka pa lang, tapos wala kang ibang pinaghahawakan na pwede nyo mong gawing pananggalang sa mga challenges na haharapin mo.
2: Pero siguro, masasabi natin na mahirap magsimula ulit. Kasi kung nagsimula ka tapos hindi mo tatapusin, tapos magsisimula ka na naman, yun talaga
0: na
2: yung mahirap.
0: Umpisa.
2: Oo, babalik ka na naman talaga sa umpisa.
0: Parang sinasabi mo na rin, pwedeng closure, tapos kinabukasan closure.
2: Siguro, siguro kung ipagpatuloy mo na lang yung nasimulan mo,
0: baka pwede pa.
2: At the end, siguro, hindi na ganun kahirap.
0: Baka rewarding na.
2: Oo, diba? Ganun.
0: Pero anyway, sige, mamaya pag-usapan naman natin.
2: Di ba napaisip ka?
1: Hindi, kasi kung nag-start ka na din, alam
0: tapusin
1: mo na kung paano.
0: Oh, yun lang. So, you will learn eventually.
1: Yes, oo. So, pwede mo din, if fast forward, kasi alam mo na yun, pinagdaanan mo na yun eh.
2: Oo. Pero kung magsisimula ka ulit,
1: ayun, yun lang yun. Temeri sila.
2: Temeri siya mo, di ka nagpapalayo.
1: Pero wari ka choice, kay diri ka pa Eris.
0: Susunod natin na tanong, ipagpapatuloy mo ba kahit pagod ka na? Yun lang. Yan ang pag-uusapan natin mamaya mga ka-vibes. Kaya kung ako sa inyo, huwag na huwag kayong bibitaw. Manatiling nakikinig dito sa reason yung ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes. Yes.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae na

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Rise of the Maw.
1: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa malusog na tay,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At once again, balik po tayo sa ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: As usual, attendance check muna tayo mga ka-vibes. So, tingnan natin kung natutulog na kaming tatlo. Uh-huh. Kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
1: DJ Failamon, present! DJ Cherilu.
0: Ayan, gising na gising pa kaming tatlo. So ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating napag-usapan kanina patungkol sa...
1: Ano ang mas mahirap?
2: Yes, ang magsimula ulit o magpatuloy kahit pagod ka na.
0: Yun, oh, kanina na-explain na natin yung pag yung mag-uumpisa ka, di ba? Oh, eto naman.
1: Nag-umpisa ka na. Pero pagod ka na.
0: Pagpapatuloy mo pa ba? Yun, oo. Eto po yung mga considerations under dyan. In English, why continuing while tired is hard?
1: Ano?
0: Translate lang. Why continuing while tired is hard?
1: Ano yan?
0: Mahirap. Bakit yung pagpapatuloy?
2: Ang pagpapatuloy ay mahirap?
0: Oh, bakit yung pagpapatuloy na pagod ka na?
1: Bakit mahirap ang
0: magpapatuloy na pagod ka na?
2: Tired is hard. Tired ka na nga.
0: No, we're tired.
2: Huwag ka lang magpatuloy. Sige na, mag-rest ka na lang.
0: Okay, ito po yun. Bakit nga ba na mahirap ang magpatuloy na pagod ka na? Kasi number one, yung body and mind mo is empty na.
1: Exhausted.
0: It lowers your focus and joy. Sobra ka ng exhausted. Chronic exhaustion ang tawag.
1: Oo, hindi na mag-work yung brain cells mo niyan.
0: Oo, mahirap kang magpatuloy sa isang bagay na wala ka naman na talagang energy pagpatuloy pa.
1: Yes. Hindi ka na magiging productive yun.
2: Kung parang nauubos ka na.
0: Nagiging prone ka na sa ilang mga negative things na lang na mayayari. Kasi pag hindi mo na talaga kaya, bakit mo ipupush pa na bibigay na talagang katawan mo niyan. Mm-hmm. Diba? Imbis na magsasucceed ka, na hospital ka pa.
1: Agto na.
0: Yun.
2: Diba? Tapos anim sweldo, diri pa sa patitimpang pa-hospital.
0: Oo. Tapos,
2: agto pa.
0: Waray ka pagod na magpa-enroll na PhilHealth. Ay, ito.
2: Waray yakap.
0: Hindi ka na yakap.
2: So, ayan, ang laki ng gagastusin mo.
0: Tapos, eto pa. If you keep pushing an old goal that might no longer fit who you are, isa pa yun. Para kang nagdadala na lang ng dead weight sa iyong katawan.
1: Mm-hmm. So, compulsory na lang na bumabangon ka araw-araw.
0: Parang ganun. Hindi naman talaga kinakailangan na talaga magpatuloy, pero pinupush mo pa rin.
1: Mm-hmm. Sabihin lang na buhay ka pa, ganun.
0: Oo, ganun. Okay. Ay, nako.
2: Nahinga pa.
0: And of course, syempre, pagpagod ka na, slow ng progress mo. Bawat hakbang mo, puno na ng pasakit. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So, mahirap na talaga. Mapapansin mo na parang wala ka nang nagigain na mga bagay. Kahit trabaho ka ng trabaho, kahit push ka ng push, mm-hmm. Diba? So, yun ang problema doon. At ang malala pa, yung tinatawag na burnout risk. Pushing too far without a break can lead to a complete physical or mental crash. Tama. Diba? Ipagpipilitan mo, hindi mo na nga kaya. Hindi na nga gumagana yung utak mo. Ipupush mo pa, diba? Binibigyan mo na lang ng dahilan yung katawan mo na bumigay. Diba? It doesn't necessarily mean na may natitira ka pang willpower, kaya na yan ng katawan mo. Hindi, diba? So again, learn to relax. How to choose your path? Kung mag-start over ka, if your current path is toxic, broken, or leading to a goal you no longer want, yun, mag-start over ka. Pero if your goal is still right for you, tamang-tama pa rin para sa'yo, and kinakailangan mo lang mag-relax muna, diba? Bagalan mo lang muna ng konti ang takbo ng buhay mo, then you have to continue. Yun po ang ibig sabihin. Yung pinaka-takeaway talaga para sa mga ka-vibes natin na nakikinig siya. Ulitin po natin, start over kung yung sitwasyon mo ngayon is toxic na, broken, o leading to a goal na hindi mo na magugustuhan. Mag-continue ka kung tama pa rin ang goal na itinatahak mo, and you just need to relax. Pause, sleep, rest instead of quitting. Yun lang ang ibig sabihin doon. Okay? There you go. Sana naman, eh, napalabo pa natin ang inyong mga isipan.
1: Importante, ang dami niyong ideas. Bahala na kayo mag-execute noon. Ganon.
0: Importante, pero, meron tayong ad-lib for how many minutes?
1: may masabi lang. Ganon yung atake natin, ha?
2: Napahabang usapan.
0: Oo. Basta may mapag-usapan.
2: Basta yun na yun.
0: Oo. Sige, mga ka-vibes ako. Sana naman nag-enjoy kayo sa ating napag-usapan ngayong gabi. And of course, mas mag-enjoy pa kayo kasi we will be playing more of your favorite songs dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FM Artak Loban, ang Lopet.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: hambon.
1: At oras na mga ka-vibes para kami eh mag-COVian for the meantime. Pero anyway, makakasama niyo pa rin po kami dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
0: 100.7 FMR Tacloban.
1: At before tayo mag-bye-bye, eh kinakailangan muna natin pasalamatan ang ating mga dapat pasalamatan.
0: Ayan, thank you very much sa mga ka-vibes natin dyan na nakinig from 8 p.m. to 10 p.m. and so on. And so on.
2: From sign on to sign on.
0: Yes. Thank you very much din sa mga solid listeners dyan na natin sa kanilang bahay. Ayan. Thank you very much. And sa mga technicians natin sa relay stations at mga ka-vibes natin sa Borongan, Katarman, Katbalogan, Kalbayog, and also dito sa Tacloban.
1: Yan,
0: thank you very much.
1: Huwag na huwag niyo pong kakalimutan na manatili kayong nakikinig ha, kasi susunod na po ang programang
2: Late Night Vibes.
1: Kasama ang nag-iisang papabol ng band, walang iba kung DC,
0: DJ Ron to Ron.
1: At kami nga pala yung mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lamon,
0: and DJ Cherry Lou.
1: See you again next time dito lamang sa paboritong programa gabi-gabi. Ah!
0: Gandang gabi vibes.
1: Good night everyone.
0: Good night, goodbye, bye!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

The time now on FMR. It's 10:28.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
2: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
2: ang lupet!
0: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
4: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 11:47.
1: Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open our eyes to the riches and beauty of your creation, and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation, so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala,

kapatawaran, kung saan may pagdududa, pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: FM Radio, the vibes
1: and the bad.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: papawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
1: The time now on FMR. It's 4:02.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-vibes!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre kasama dyan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na meron po makatanungan, just text lang, sir, 961-532-2110. Ito po pala ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang inyong po makasama para talakay na naman po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Gamit po yan ha, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot at saka yung mga tamang lifestyle para maiwasan po at malunasan yung mga karamdaman yan ha. At syempre makasama po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
6: Partner at lahat po na ating mga kababayan na nakatutok po sa ating programang, tayo ho'y tuloy-tuloy sa ating pong pagtalakay ng mga bagay-bagay ho na may kinalaman sa wellness, sa prevention at syempre, mga natural na pamamaraan ng gamutan gamit ang naturopathy. So ako po si Doc Algie at stay tuned in po at magtanong po kayo kung gusto niyo magtanong sa ating pong programa.
5: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, ulitin ko lang yung text line para sa mga may katanungan at gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan po ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyo pong makatanungan at ganoon din po, edad na rin at saka ng inyo pong gender. Yan ha. Ulitin ko lang, text line po natin, sir, 961-532-2110. Sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, available po sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, sa mga health shop, at sa mga herbal stores. Sa Mercury Drug, available po yan, The Generics Pharmacy, at saka sa Watson's Drug Store. Sa Shopee at saka sa Lazada, mabibili rin po ha, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Sa pagpatuloy po natin programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At Doc Samaritan, syempre, paunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
7: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
13: Laging bitin, ibalik ang bagsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
12: Oh, yes.
13: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
14: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
20: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
22: Mrs. Juanita Badajos.
23: Taga saan po?
22: Taga Barangay Manalo.
23: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
22: Santon Plus Gold po.
23: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
22: Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko.
23: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
22: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko. Body pain.
23: Body pain.
22: Inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
23: So, ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
22: Opo.
23: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
22: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
5: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yasso Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C. Sa mga kababayan po natin ha, mabibili po ang mga produkto ng Yasso Health at Doc Samaritan sa Mercury Drug, Watson's Drug Store, ganoon din po sa The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Ganun din ha sa mga local pharmacy at mga local drug stores, available po yan. Puntahan nyo lang po, hanapin nyo yung quality product ng Yasso Health at Doc Samaritan dahil yan, sigurado pong aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Sa Shopee at Lazada, available din po yan ha sa official store po ng Yasso Health. Ang ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong masailan ha yung mga katanungan, mga text messages, pasuyo po, palagyan ng pangalan at saka ng location na rin po para ma-acknowledge sa ating pong programa. Ganun din ng edad po, ano, saka ng inyo pong gender. Yan. Okay, Doc. Ito, may Buenamano po tayong talong.
6: Okay.
5: Galing po kay Michael ng Santiago. 43 years old. Bakit po kaya paghihiga ako, nahihilo ako? Gawa po ba ng anemic ako o mataas po ang sugar? Kadalasan po 100 over 90 ang BP ko. Thanks po.
6: Yung 100 over 90 na BP, hindi naman yun masasabing sobrang baba. Ano? At kung meron kayong episode na yung nahiga tapos nahihilo, posibleng may kinalaman nga yun sa anemia kung kayo ay anemic. Pero sa BP na 100 over 90, sa iba hindi pa naman yan sobrang baba. Pero kung sa'yo, may mga tao kasi na pag 100 yung kanilang systolic pressure, iba na yung pakiramdam nila. Kung sa sugar naman, pwede rin kung mababa yung sugar. Nangyayari yan kapag mababa yung sugar na para tayo nahihilo. Kasi mas yung symptom kapag mababa yung sugar, compare mo sa mataas ang sugar natin. So ang gawin po ninyo, pwede rin kasi yan na nag-suffer kayo from simple vertigo, ano. May mga taong ganoon yung pag very ano yung positioning ng kanilang ulo once na mababa or nabibigla ay para silang nahihilo. So kung wala naman kayong ibang discomfort at yan lang yung nararamdaman po ninyo, I suggest mag-take kayo ng mga multivitamins, yung pagpapaganda ng daloy ng dugo para sa ating you know, yung energy and vitality na ating katawan gaya ng mga B complex, multivitamins, vitamin C, calcium para makondisyon. Kasi minsan, partner, kapag yung mga tao sobrang stress tapos minsan puyat lagi, mararamdaman kang ganyan. Kahit yung mga pamamanhid na mga ano, mga daliri, eh kasama po yan. So, ibig sabihin lang, hindi maganda yung circulation mo at somehow pwedeng lack of oxygen, kaya nakakaramdam tayo ng ganyan. So, kung lagi mo mararamdaman at hindi na talaga nagbibigay ng parang lagi ng discomfort, magpa-check up po kayo para malaman kung ano yung source ng pagkahilo ninyo or dizziness.
5: Ayan, maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Ating pong text line, sir, 961-532-2110.
6: Ipahabol ko, partner. Ano? Kung marami kayong nararamdaman na ganyan madalas, tapos sabi ko nga kanina, mag-multivitamins kayo. Kung wala kayong access sa multivitamins, sabi ko nga sa karamihan ng mga nagtatanong, kung may available na Santon Gold, yun ang inumin nyo. Kung baga, makakatipid ka na dahil hindi masyado maraming iniinom, ano pa, accessible pa, madali pang i-take. At least one capsule 3 times a day plus vitamin C, pwede po yun. Then, marami kasi yung ganyan na yung nararamdaman, nag-try sila mag-take ng product natin. Maganda naman yung impact, yung benefit na sinasabi nila pag nagte-text po sa atin.
5: Ayan ha. Ito, Doc. Bakit po kaya biglang pumupula yung isang mata ko sa kanan? Dahil po kaya ito sa aking pag-iinom? Sikaturing po ito ng tanawan, Doc.
6: Opo, ganun po talaga. Pansinin nyo, pag nakainom tayo, namumula yung mata. Ano? Pwede rin mataas yung BP at mataas yung pressure sa mata natin. Depende kasi yan. May mga tao, di ba, pag diabetic sila or high blood pressure, yung iba parang nagkakaroon ng redness sa kanilang mata kahit hindi naman nai-irritate yung mata nila. Tapos yun ang dahilan kung bakit humihina ang paningin o lumalabo ang paningin, kasi posibleng tumataas yung pressure doon sa mata na namumula. Kung yan po ay lalala at sasabihin nyo parang lumalabo ang mata, pacheck po kayo sa isang opta, ano, para malaman, dahil baka mataas ang pressure ng inyong mata, hahantong po yan sa mas malalang problema sa mata natin.
5: Ayan. Aha. Doc, pwede po ba Santon Gold para po sa nagsisimula pa lang na katarata?
6: Pwede po. Kasi yung ating Santon Gold, marami po siyang anthocyanin. So, ang mga anthocyanin at carotenoid vitamins ay nakatutulong sa prevention ng any problem related sa maliliit na ugat, lalo sa mga mata. So, yun po ay ina-advise natin. So, pwede po. Pwede kayong mag-take for prevention ng mga problema sa mata, hindi lang katarata. Take nyo po 1 capsule 3 times a day, sabayan ng vitamin C para mas maganda ho yung absorption at assimilation natin sa mga tinitake nating supplement.
5: Mm-hmm. Yan. Doc, ask lang po ako. Yung pamangkin ko po, may asthma. Lagi po siya nagpapacheck up. Pag nakainom po siya ng gamot, nagaling naman po, kaya lang bumabalik din. Pwede po ba siya sa Santon Gold?
6: Pwede po, ano, pwedeng-pwede. Kasi ang Santon Gold, may mga natural antihistamine property siya, no? At ganyan po talaga ang asthma, kasi allergy ang asthma. So, pwede maggamot temporarily ng mga medication, gaya nung antihistamine, mga steroid inhalant, pwede yun. Pero since ito ay isang uri ng allergy, matitrigger ito from time to time. Kaya kailangan mo talaga ng, una, malakas yung immune system mo, iwas ka sa mga nakaka-allergy, at marami yan, ano, lalo na yung pag umagang-umaga, ano, tapos bandang hapon, yan, diyan kadalasan umaatake yung asthma, kasi yung pollen, partner, na mga bulaklak sa paligid, natatangay ng hangin yan, halos 90% ng mga asthmatic ay allergic sa pollen, sa bulaklak, yung ano ng bulaklak. O, kaya yun ay nagtitrigger ng asthma attack. So, kung titake po kayo ng Santon Gold, pwedeng-pwede po, kasi nakakapagpalakas to na ating immune system, nababawasan yung abnormal na allergic reaction sa mga allergens na pwedeng na-expose po tayo. At in fact, marami mga asthmatic patient na nagsasabi nga na mas lesser yung attack at hindi ganun kasibir nung nagtitake na sila regularly ng Santon Plus Gold.
5: Yan, maraming salamat, Dok. Ate pong text line, sir, 961-532-2110. Dok, pwede po ba inumin yung Santon Gold sa may ulcer at namamaga po ang tuhod? 80 years old na po siya. Si Cherry po ito ng Bulacan.
6: Pwede po, kasi yung ating mga sangkap naman, standardized extract po kasi yan, yung limang sangkap na pinagsama-sama ay wala naman hong epekto na masama sa ating pong tiyan kung tayo ay may ulcer. Kasi yung ulcer ay pwedeng yan ay gasgas dun sa lining ng ating sikmura, pwedeng dun sa area ng esophagus, ano. Kung alin man yan mga iritasyon or gasgas or sugat doon sa ating pong sikmura, hindi naman po yan na i-irritate nung santon gold. Kasi nga, karamihan sa ating mga sangkap ay mayroong natural anti-inflammatory property at the same time, hindi siya acidic na pwedeng mag-trigger lalo ng pananakit ng ating pong ulcer. Okay? Nire-recommend nga natin yan doon sa mga may indigestion, yung mga may ulcer, safe na inumin yan. Ha? Kaya nga, di ba, pag magtitake kayo ng santon gold, pwede siyang itake kahit empty stomach. Okay? So, itry ninyo kasi karamihan ng mga may ulcer, masyado silang sensitive. May laman ang tiyan o walang laman ang tiyan. Eh, ganun ho yung nararamdaman. Kasi nga, literally, may gasgas kayo sa inyong sikmura. So, sensitive yan sa anumang mabuting pagkain or hindi mabuting pagkain. Almost the same ang reaction sa una kasi nga physically gasgas siya or sugat siya. Pero hindi nakakapag-irritate na nakapagpapalala ng ganyang sitwasyon yung ating Santon Plus Gold. I-take nyo lang po siya plus yung non-acidic na vitamin C para mas mabilis yung healing process na ating pong sikmura.
5: Mm-hmm. Yan. Puntahan lang po ha sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, available po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ganda po yung iba mga produkto ha ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama po dyan ang Santon Plus Coffee Mix. Ganun din ang ating pong Santon Plus Herbal Oil at Santon Plus Herbal Soap at Turbo Herbal Supplements for Men. Sa Shopee at Lazada, available po yan ha sa official store po ng Yes to Health. Hmm? Doc, ano po ba gamot sa hindi po makaihi?
6: Hindi makaihi. Nako, pag hindi na makaihi ang tao, so ibig sabihin may diferensya ka sa kidney. Pwede may obstruction dun sa inyong kidney ng stone, di ba? Or kung yan naman nakakaihi kayo pero masakit ang inyong pag-ihi, malamang meron kayong UTI. Kasi alam nyo, ang isang tao, kung hindi ka makakaihi sa loob ng 24 oras, nako, mukhang mga emergency ka niyan. Pero sa tingin ko, yung siya ay nakakaihi naman kasi naka-chat, mm-hmm, naka-text pa eh.
5: Opo.
6: Siguro, mm-hmm, ang problema niya, hindi normal at hindi easy ang pag-ihi. So, kailangan nyo talaga magpa-check sa ano niyan, sa nepro, kasi baka po meron kayong bato sa bato at ang kailangan nyo, diuretic. So, ang mga diuretic, ibig sabihin mga pampaihi, sa herbal medicine, huwag na tayong lumayo kasi maraming sambong. Yung sambong po, noong panahon pa yan, ginagamit na yan ng mga ninuno natin kapag mayroong kang kidney stone. At even sa Department of Health, sinertify nila yan as diuretic. Kaya di ba ngayon maraming mga sambong na nire-reseta ang doktor. So pwede yun. Pwede rin yung buko juice. Okay? Pero tingnan nyo kung kayo'y namamanas. Kasi pag namamanas, hindi natin ina-advise ang pag-inom ng sobrang daming tubig kasi mas lalo kayong mamamanas. So, i-check nyo rin kung namamanas kayo at kung hindi naman, yun, kailangan nyo ng more water para ma-flush out kung ano man yung posibleng nakaka-apekto sa inyong pag-ihi. So, during that time, kailangan talaga iwasan yung salty kasi nagtitrigger yun ng ganyang problem. At siguraduhin po ninyo na kukonsulta kayo sa doktor kasi napakalaking red flag niyan eh kapag yung pag-ihi po ang may problema, mga kaibigan. Kumbaga, kahit na may sira ka sa kidney, basta nakakaihi ka, ibig sabihin, magsusurvive ka. Pero yung pag-ihi, pag hindi na ho naging okay, nako, medyo nakakatakot na yun na sitwasyon na kailangan pong agapan. So, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi namamanas, take yung tsaan ng sambong, tapos sabayan nyo talaga ng Santon Gold. Kung sa panahon na nahihirapan kayong umihi, gawin yung dalawang kapsula sa umaga, dalawang kapsula sa tanghali, dalawang kapsula bago kumain sa gabi. Sabayan nyo po ng isang kapsula ng vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, na Santon Vitamin C sa umaga, isa sa tanghali, isa rin sa gabi. Isasabay nyo po sa Santon Gold. At siguraduhin po natin, yung sabi ko kanina na, well hydrated tayo para makatulong dun sa ating kidney. Kasi pinagmumulan yung partner, una, kulang sa tubig, ang dami nating iniinom ng mga matataas yung preservative, matataas yung colorant, time will come na yung kidney natin hihina at magre-reklamo yan. So, yun ang unang mararamdaman ninyo.
5: Mm-hmm. Ayan ha. Doc, Engineer Archie po, 65 years old, ano po ba magandang kainin sa may enlarged prostate?
6: Sa may enlarged prostate, kumain kayo ng matataas yung zinc ang property niya. Okay, unahin ko na yung mga kukutin, ano. Hanap kayo ng ano nung mga seeds gaya ng pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, ano yung kinakain ng parrot, yung paborito natin, yung
5: sunflower.
6: Yan. Maganda po 'yon kasi una mataas ang kanyang zinc. Ang zinc po kasi once na ikaw ay mababa ang zinc ng katawan mo sa dugo mo, nagkakaroon ng problema yung prostate. So, kumbaga sa lahat po ng check-up sa mga may enlargement of the prostate gland, mababa ang zinc sa kanila. Kaya nga ang mga doktor, isa yan sa priority na vitamins o mineral na ibinibigay sa mga taong may prostate enlargement. Okay? Celery, kung alam niyo po yung celery, napakaganda po niyan sa prostate natin and also sa kidneys natin. Maganda yan. Yung sopalmeto, alam po ninyo yun. Soybeans, okay? Like yung mga tofu, taho, soy milk, soy powder, naalala ko meron tayo niyan doon sa ating Santon Coffee Mix. Ano? Kasi nilagay talaga yun doon kasi nga mataas yung genistein na isoflavone na maganda sa mga may problema sa prostate. Kasi ang prostate enlargement, it's a kind of hormonal imbalance. Okay? Na nangyayari habang tumatanda tayo, pero yung iba kasi hindi na normal ang bilis ng pagkapal ng prostate nila. So yun po ha, ang inyong ano, saka yung sugar beets, kung alam niyo yung ano, parang singkamas pero pula yung ano niya, pula yung laman niya, yung katas niya. Ginujuice namin yon, tapos sinasamahan namin ng yung isa pang ano, yung singkamas, tapos ginujuice yung pinapainom namin pag may prostate enlargement kasi mataas ang mineral na zinc noon. Okay po, so yan ang mga pwede nyo i-take. Pero kung kailangan nyo na medyo mataas-taas yung mga anthocyanin, yung natural hormone precursor, huwag nyo ilagay nyo na sa inyong iti-take everyday yung Santon Gold. Okay, pag medyo malala yung sitwasyon, alam naman nyo yan, sakit ng balakang, ang hirap umihi, take nyo 2 capsules 3 times a day. Okay, ang pag-take. At least mga 30 days na iti-take po ninyo yun. Sabay yung mga pagkain na sinasabi ko kanina na mataas ang zinc, tapos don't forget vitamin C, kahit yung vitamin C ng mga prutas, kasi kakambal ho yan ng zinc, yung vitamin C. Kaya di ba may makikita ka, vitamin C plus zinc, kasi para sa immune system, para din sa prostate, kung ang problema ay prostate. Okay, at dito, pwede nyo ituloy-tuloy yun hanggang sa maginhawahan kayo, kasi siguro nasa 70% na mga nasa edad 40 pataas, nagsisimula na sila magkaroon ng prostate enlargement. Kaya lang may mga tao talaga na sobrang bilis ng pagkapal o paglaki. Kaya hanggang sa nahihirapan na silang umihi.
5: Yan, maraming salamat, Doc. Ayan ha, puntahan lang po sa mga pharmacy, mga local drugstores. Available po ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Plus Coffee Mix o Nature Soya Coffee. At ganoon din po ang ating po mga ibang produkto. Kasama na dyan
6: turbo,
5: ha.
6: Turbo.
5: Turbo po natin, Doc.
6: Yung turbo, pag basta meron kayo nararamdaman na parang ang pag, ganito partner yung sign yan Paggabi, ihi kayo ng ihi at least mga 3 times kayo o 4 times bumabangon. Tapos pag iihi kayo, ang tagal bago lumabas. Tapos naiihi kayo na hindi nyo namamalayan. Or yung ihi natin, yung dribbling urine na tinatawag. Huwag nyo na kaming tanungin. Mag-take na kayo ng Turbo Dietary Supplement for Men. 1 capsule a day. Okay na po yun. Plus yung other supplements natin para maagapan. Okay? Basta prostate and men's health, isipin nyo, Turbo Dietary Supplement for Men. May Maka at Klabo Waska yan. Subok na ho yan sa South America. Kaya nga ito ay pinag-aralan ng mga scientists. Bakit no sa South America at the age of 70, 80, nakakabuntis pa?
5: Malakas pa.
6: Malakas pa ang tuhod nila. Ayun pala yung sikreto. Kahit yung mga babae nila, hindi agad sa atin.
5: Hindi nadadry.
6: Menopause ka agad. Dry agad. Sa kanila, hindi. Yun na yung sikreto nila na sinundan ng scientific research. Kaya meron tayong product na ganito, yung ating Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Yan ha, available po yan sa mga local drugstores. Ganun din ang Santon Plus Herbal Soap sa mga kababayan po natin ano, na may problema sa balat. O kaya para maiwasan yung mga problema po sa balat, dahil yan po, meron mga natural antibacterial properties, meron pa siyang mga moisturizing formula, kaya hindi mabilis tatanda yung ating pong skin, hindi mabilis kukulubot. At maiwasan din po yung pamamaho ng ating pangatawan, pagtubo ng mga tigyawat na yan, mga acne, lalong-lalong mga severe na po na acne. At may iwasan po yan sila, ha? Ganun din para maiwasan po natin ano yung pagkalat ng mga bacteria at viruses sa ating pangatawan kasi may natural antiviral at antibacterial properties siya. Yan ha, Santong Plus Herbal Soap. May natural whitening formulas pa. Kaya fair na yung skin, makinis pa, no? Hindi maraming tigyawat at maiwasan po natin yung pamamaho ng ating pong pangatawan. Ganun din ha, ang Santong Plus Herbal Oil sa mga masakit po ang katawan, mga arthritic persons po dyan, mga tatay, mga nanay po natin, lolo, lola, ano po. Pag sumasakit ang tuhod, huwag nyo agad pinapainom ng mga over-the-counter na painkillers. Baka kasi bumigay yung mga ibang excretory organs niyan sila. Ma-burden masyado, ano po. Kaya haplasan na lang po ha, yung mga masakit na parte ng katawan ng Santong Plus Herbal Oil. At ganoon din para maiwasan na po na kagatin tayo, utosukin ng mga lamok. Para maiwasan natin yung mga mosquito-related problems. Yan ha, mga quality product ng Yes to Health. Edwin po ng May Kawayan, 52 years old, severe hypertension po with heart enlargement. Ilan po ba kailangan ko i-take? May maintenance din po ako, Doc.
6: Sa kanya, kailangan, dahil confirm na yung condition niya, I suggest, sir, mag-take kayo ng 2 capsules 3 times a day within 90 days. Kasi pag ganyan na may heart enlargement na kayo, ibig sabihin, hirap, kumbaga, hirap na yung puso natin sa daloy ng dugo kasi severe hypertension. At kung kayo po ay may opportunity, pag nagbukas na yung ating wellness clinic, ay bisita po kayo para mabigyan namin kayo ng program kasi alam nyo, pag may mga circulatory problem, nadamay na yung heart natin, kailangan talaga natin ng detox. Yung detox na very simple, pero yung katawan natin, naglalabas siya ng mga impurities na nakaka-apekto na sa daloy ng dugo. Na kaya nga, di ba, ang dami. Hindi na nila magagawin nila. Umiinom naman sila ng maintenance medicine for many years. Pero high blood pa rin sila. Tapos later on, yung puso na nila may problema na. So, anong problema? Ang problema po doon, kasi sometime or most of the time, nakafocus lang tayo sa maintenance na binigay ng doktor. Hindi natin alam that our condition is highly preventable using nutrition and healthy lifestyle at yung tamang pagkain. Which ang mga naturopath, hindi kami nakafocus sa maintenance. Nakafocus lang kami dun sa prevention and yung tinatawag na regenerative treatment using food and lifestyle change. So, yun po ang effective kasi una, aside from taking your maintenance, meron po kayong ginagawang hakbang para tuloy-tuloy kayong makaka-recover. Kumbaga, sa dami ng bara, kumbaga sa kanal, daming bara, kahit i-flush out mo ng tubig yan, hindi yan. Hindi yan masusolusyonan unless tanggalin mo yung bara. Yun ang principle ng naturopathy na gusto naming i-share po sa inyo. So, syempre, yung pag-take ng Santon Gold ay malaki yung tulong as preparatory therapy. Kasi alam nyo po, ang katawan natin kapag ganyan, kulang na kulang talaga sa mga napaka-importanting sustansya na accessible naman sana. Kaya lang minsan hindi nga natin nakakain. Yung volume nun na required, hindi rin naman natin kaya. So taking supplement is the best way as a solution para kumbaga, maibigay sa atin yung kailangan natin na hindi natin ginagawa yung use ko, nakakain ka na napakaraming gulay at pruta. So iba na ho ngayon ang technology. Kaya yun po yung ina-advise natin, sir. Then, iwasan mo po yung mga stimulant, soft drinks, kape, iwasan nyo po yan. And use some alternative na hindi naman maapektuhan yung ano mo, yung galang-gana ka sa kape tapos biglang ibabawal. Hindi ano yun. Hindi yun ang strategy. Substitution ang isa sa pinaka-best way kung meron kang pwedeng gamiting substitute sa dati mong iniinom or kinakain.
5: Yan. Maraming salamat, Doc. Yan, ha, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Hanapin niyo po yung mga quality product ng Yes Health at Doc Samaritan. Aprobado po yan ng ating Food and Drug Administration at marami na po ang nakasubok at guminhawa. At gusto namin kayo rin po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras, baka may mensahe pa po kayo para sa mga masugid po nating taga-subaybay.
6: So, pinasasalamatan ko po kayo mga kaibigan. Ano? At alam niyo po, natutuwa kami sa resulta ng ating gabi-gabing pagsasahing papawid dahil marami po yung nagsasabi na sila po, naintindihan nila yung tinatawag na wellness. Kasi ang kahit gaano kalalahon sakit natin, as long as kumakain tayo, nakakadumi, nakakaihi, at tayo po ay may huwisyo pa, nakakain din, wag ko kayo mawawalan ng pag-asa. Kasi po, ang sustansya mula sa mga halaman, sa mga pagkain ginawa ng Diyos, talaga pong ginawa niya ng Diyos para magpagaling sa ating mga karamdaman. At sana po ay samahan niyo kami sa mga susunod pang pagsasayang papawid sa ating pong palatuntunang dito po sa Yesterday. Ako po si Doc Algie, hanggang sa muli, salamat po.
5: Maraming salamat, Doc. Yan po, makaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health practitioner, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang susunod po, makaibigan, ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pag-antabay at pagtutok sa ating pong programa. Programang Kalusugan Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas, Mindanao at Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
0: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan?

0: Wala silang masabi kung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na!
3: This is FM radio.
4: FM radio.
3: Favorite music radio.
5: Napakiana la!
6: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
7: Napakiana la!
6: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
5: Napakiana la!
6: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraw tinig kasi tawo, kundi ang pagklaro la ang mga isyu.

0: a las 5 o no. Otro mo pinga gari June, kumusta? Biyernes lot nga daw, nagtapos lot kita itong semana. Pizza Jess. Tama ba? Aupunsi. Dubli uno na ngayon kita pagkayan. Kulob ngayon ng Jess. Mamay ka ito. Gorilla sa buta, ano? Buta. May napaklase bisan kung biyernes yan. May nagihapon trabaho likewise. Labot la dito Luzon, Metro Manila in particular. May dalgihapon pipira waray mga klase, waray trabaho. Pero din niya ito, normal lang. Higod kita ginuuran, namsukot kita hagyoon, kakulop, ginhagyo kita, pero waray good dumayon. Ambot anugot makauro lang hini. Nagihingyap kita hin uran, basta ilalot ura-uraha. Upde ako niyo, adinalot kita ito natong taramdan, ngan iyo taramdan. Ini ka vibes, Danny Morbus Riquez. Maram ako nga sharing pa man itaga nga programa kulang hinamamati kay bastilan ginoo ko basta sugara din nga mga hingka mahubya pag pagbuhat. Diba? Labi na itun ka sobra ka pampaso. Balit bastilan kalot ulo. It mga baraydan naman hiton na bulan hiton na Agosto. Waray na hinihunong nga mga electric fan. Waray na hunong hininga mga aircon. Pero kaya naman yung pag-inarog kung dinimit gagamiton. Kaya lang kung waray tao paparunga. Diba? Okay, nakaon manggo din yung kurinti. Sa alit na hidlaw yan itong pipirakan ko an. Kan Leandro Libisti. Eh ano kuno pahingad to kan Leandro Libisti? Makaka-minus-minus ada kuno kita kung solar tat gagamiton. Pero maram ka mo it solar limited manggo diha. Di reparparat kurinti. Disbintaha may min. Bintaha lagi hapon itong kurinti. Diba? Kaya sa lunga na kaon ito, maintain ito laga, maintain ito andar kung kinahanglan, umandar da. Pero ito na solar, limitado itong oras. May da, naabot ito punto, kumbaga, nagkikinirap-kirap na lahiya. Diba? Eh kumbaga, gamit itong solar, actually, alternate na ito ya, alternative na ito ya, in kaso por kaso, may da brown out. Pero kung masiring gamiton, name mo yung 24-7, diri ito pwede. Ah, nalubat gihapon ito. Bespa, inipira rin na kapaan, nilito ni mo kuhan. Anyway, balita o mga kasangkain, kumusta lang yung utaran? Untada, kita mo pa yung panlawas lang tapag kayo ng maoran. Sharing ko pa yung biyernes lang kita rin lang. Magtatapos lang kita itong simana. So, pizza on siya pag kayo na madaling istorya. Ikaduha na ini kasimana itong bulan. Bulan itong September. Hindi na maya. Madaada yung bakunit eleksyon. Ay kabaraka. Kay bagawaray ko an. Normal man lang ito, mga kasangkayan, ano, nga, kayo, no, ini nga pagtagabarangay eleksyon, unahon tala, ha? Ini nakapasa na in the lower house, pas nakapasa na yan, third and final reading. Ha? So, ano ang version ng lower house? 4 years man yan, ha? Despite no, waray pa ito katikangi, waray pa ito ka-implementar. And in 4 years, yeah, but there pa applicable, kaya 3 years pa man lang. Supposed to be, kung mag-election niya na, nga November, matikang lang 4 years, di ba? 4 years kada term, 3 years gihapon. Kaya na, 3 years man lang ya, 3 terms, 9 years. So it bago nga balaod, nga waray pa si rin ko pa man ka-implementar, pero babaguhon na liwat, 4 years. 4 years, kada term, times 3, kahit 3 terms man, 12 years. Pero, despite nga waray pa inika-implementar, babaguhon na liwat. From 4 years to 5 years. Ha? So ang rason makasangkayan nga nasarang ipopospon it election may tungod kay mahal it presyo't papliton, mahal iton gasolina, di rin na asyan purpose. Oo, so nakapasa na di Delaware House. Ang madaling istorya, amo iton version. Ang version from 4 years to 5 years. Magkakaadan extension from November 2026, yan na supposed to be, kung itong 2026, itong barangay ng Sangguring Kabataan election, ibabalhin nga ito itong 2028 October. Mamay ka iton ka mga wais. Asing pa ako, no? Ano nga nasirin ka pa? Itong 2028, itong presidential election magkasangkayan, Mayo. Mayo itong eleksyon. Itong ano kayo ni? Itong eleksyon, itong presidential eleksyon. Madaling istorya, kung mag-eleksyon yan ng Nobyembre, mag-aagastuhan pa ito natin mga itong mga elected official. Kaya nung mga gastusan, it mayor, aruan ito ni kapitan. Aruan ito mga ay, you know, di pwede ikaw niyan mayor nga diri ka mag-support ito yung mga ground player. Kaya mo ito mga player ni mayor, mga amo ito tiyahan niya nga naatubang itong mga butanti. Di ba? So, kinanglan mahatag ka, masupport ka. Di ba? O likewise, gobernur. Hindi ka pwede nga di ka humatag, bumulig, or ko mag-support nga dahil itong basta kay sering ko pa man magbatian, minus it milyones itong budong kala nga iso-support niya ni mayor, ni gobernur. Makon siya laro ang gihapon itong support. Ha? Kaya mo ito tira mga frontliner, itong mga barangay official. Hindi barangay, ay doon pag-support. May ka nga ni si Ruhon niyan pagka-eleksyon, di ba? So, ikaw niyan konsyal, ikaw kapitan, ikaw mayor, ikaw gubernur, vice gubernur, pati mga board member, di ka pwede nga di humatag. No? Kahit kumbaga, namumuhunan ka, di ba? Kung madayon niya na 2026, itampo itong atarantinod na di madayon. Kaya no, how una kung 2028, how una it presidential election? Hino itong subject itong election itong 2000? Presidential, nasa rin presidential ha. But actually, presidente, vice-presidente, amot mag-election. Dosi nga senador, tama ba? Mga congressmen, upo dito mga party list, down nga di inin governor, vice governor, mga inin board member, nga diton mayor, vice mayor, down nga diton mga konsihal, di ba? So, how una hira kung 2028? Kung mapuspon niya na, di rin mga gastusan, di ba? Di rin mga gastusan. Now, kung ato 2028, kumbaga, ikaw nga mga kandidato itong 2028, magbulig kaya na, di ka sure ka madaog ka pa by 2028. Whereas kung 2028 na election hit barangay, aw baga, hamadaling istorya, di ka naman aruan kung diri ka incumbent. Ano ko ano yung karong singon nga, ang mga personal ba? Aada, diri ansyahan nga basihan kay kuno, ada kita ha, ano ba ang tawag hanto nga, energy something crisis, no, krisis kita. Ba't di rias siya na itong kuhan, itong basihan para hin postponement? Didi ha, Senado, ada pala second reading mga kasangkayan. It's suno din eh, third and final. Parehot version actually. Do didi ha, Senado, it ira na laya na ginaayad. Take note ha, di Delaware House, amoy to 5 years. And then, postpone to from 2026 to 2028. Amot version, hindi, nakapasa na iha, lower house, ha, Congress. Hindi na Senado, waray pa. Kay second reading pala iha, sunod, third and final ini. Pero it version nira, almost the same. Mga kasangkayan, 5 years, pero ginplaplan sa papagkaya na kung magkakaadab ang postpone. Kay ang version mga kasangkayan ni Kuan, ambition ni inin Chis Escudero 5 years but ma-election niya nga 2026. Pero yan na amo ito it pagkakairestoryan kay may dalat pipirang mga senador although may dalima nga natipa. Likewise di gihapon na lower house kay, you know. Di da senado baga di pagudin masasamad dira. It masasamad gudin di dia kongresma kongresman. Oh. Ay, may mga distrito, may district ini. Ha? Sigurado ako, mga ngaro, it ginirestoryahan din ang milyones. Pero kung mapospon din eh, mga kasangkayan, at least, kumbaga, it iya supposed to be igaayuda nga itong mga barangay para itong 2026. Kung mapospon din eh, magagamit niya para itong re-election itong 2028. Sugad lang ito kasimple. It problema pagodin eh, kaya itong mga incumbent tapag kaya na, upod na it kwintada at upat kung pananglitan mapuspon, di ba? Mapuspon 2028. So, simply hold over capacity ka mo. So, kung 2026, iuupod na dida it ihap iton 5 years. 5 years, sa madaling istorya, kung kay 2 laliwat, 2 years laliwat, 2 terms laliwat, there 3 years. Ha? Kung 5 years, 2 terms. Pero kung 4 years, 3 terms. So, 10 years la. Ano ang rason? Ang siyang kalong itong 3 years ko, no? Dire bagayin bitin para nusang agwan, para nusang barangay official. For example, kapitan, may daniya project. Ito nga project, 1 year, mamimiling ka palang pundo. Diri nga ni itong kuhan nga makakakumplito kagod, depende ito ni mo project, di ba? So okay, nakabiling ka siguro in one and 1 year in project, kawin pundo. Or maybe it 1 year, mag-scout ka pala itong haim bak, hindi ka diri man sufficient ito namon ay rah. May dako din drainage project, or street lights, or ano nga importante nga mga project. Miling kita ang pundo. Pasa kita ang resolusyon. Araw kita kang gobernur, araw kita kang mayor, araw kita nga di kang kuan, kongresman. Right, it po pwede na itong maruan. Diba? Tagi lang at ananira. Ha? So, ibutang tawan yan. Kaya yun, mag-millionis nga nito. Million nga nito nga project. Possibly, mabuti, di rarumamay. Itong, di ba? So, 1 year. Okay, 1 year. Itong ikaduhan mo katuig. Ha, three years ni mo, ha, one term, first term ni mo, ha, one term. Kaduhan ni mo nga tuig, mga kasangkayan, maybe ada ka na implementasyon. Di ba? Ha, implementasyon. Don't tell me nga mahuman ni mo ito 1 year. Maupay ko mahuman ni mo 1 year. Di ba? Oh, don't tell me. Likewise nga, usal at yung project. Di ba? So, ang madaling istorya, matamag ka na luwat ito ni mo ika-three years. Ito mo first term, diri pa humanti mga project, bangi nga nit ibawari pa ito katikang eh. That's why, bitin. So, ano man? 5 years. Amo na iton. Ig 5 years. Kaya para diri mabitin ko, no? Mahumanit mga project ni Kapitan. Ha? Eh, maaram ka may proyekto basta kinasing kasihingon la. That's why nasiring kita. Usahin na kakaagi kitang balay, di ba? Nasiring kita. Dagmit man, di pala't maya. Private ba, hindi tindog. No? Di man lamay ha, tindog dahil, di tuhon ako kuwan. Ah, may tutbintahit. Private, ngan may kwarta. Kaya itong privado, mostly ito, nagpapatindog in balay, kinang lamay pundo ka. Diri kay sakay ayad. Ha? Oo, salit madali. Kaya ito ba nga ni, kaya pakyawa itong, pero sit gobyerno, by face man itong. Ha? By face ito, kinanglan makakuang kaanhin pero ka-percent dida. Kinang mag-ada ka na accomplishment pero ka-percent dida. And then, pagkahumanin mo, kaya diba, gin-face by face man ini. Ha? Kakay niya, naabutan na itong tuig. O, oh, naistapanay. Instead nga, ma-implement ka nulat para itong second phase. Ha? Inabutan na luwatan na cut-off mga kasangkayan. So, another ko na luwat. Mangaroon nulat, mapaalutaga ka nulat despite Kaya na makasangkain itong budget nga nga. Bisan kung, you know, ito sa nga project, kinalang may budget ito. Pero dirit karuksingon at budget, for example, sa nga project 1 million, dirit ibubuhos nga tanan. Igbabay face ito hiya. Di ba? So, gikikita ito hiya. So, itpagbay dito, dirit usak aumpag niyan. It budget na si Ring. Kung dirin ni mo maubos it budget, makonsume, hiton usa ka tuig it budget gigit na lotaga para usa nga proyekto, pag year end dito, ibabalik ni mo ito kaban. Ngan, maas ka, ma-re-budget, magkukuhang kain another para pag-re-budget ito dida. Ha? Ito nga project. Kaya malangaya, may tungkol dito ng inflation. Makasangkaan kita kahit itong Senate building. Pira ka million lang to, pero nag-abot na yung 2-digit billion na pesos makasangkaan. May tungkol dito ng kuhan, itong inflation. So, amo ito makasangkaan itong tumong. Amo ni trasong kung kay ano, nga nagkakada yung extension. Now, itpakiana, kung mag 5 years, anot garantiya nga di rin ang paglilinabutan? Kahit at napapusahan din eh, kay ano nga pag-aabot at eleksyon at barangay, damo man it pasangil nga ma-postpone, di rin ay mag-eleksyon, di ba? Kada eleksyon magkasanggayan. Kada eleksyon. Now, nakuha na niyo siguro kung anot karong singon, hinot naghimot balao din eh. It naghimot balaod it aton mga magbabalaod. Hinot mga magbabalaod, amo na ito aton mga congressmen, it aton mga senador. Diba? Hirat naghimo ito, likewise. Hirag hapon nagpropose. Kaya ano daw? Kaya ano daw? Napakianan la! Yan na, maram ka mo. It mga senador, di riton sugad kapiktado. It mga congressmen, amo ito mga apiktado, hit barangay. Kaya amo ito direkta iton. Iton napiktado la iton kuan iton mga senador naton hindi nga pag kun national na kaya no inaton mga mayor aton mga gobernador nangangaro itoin ayuda nga rit mga senador pero it barangay dirit naabot nga do unless nga close ni Mr. Senator di ba but diri igin diri pero bagan diri kumon. Mostly, kung tinaaroon ayuda at mga barangay official, mayor, governor, vice mayor, vice governor, bisat mga konsyal. Kung baga nabilad, konsyal, kung ano gada ko, ayuri daha gada ko. O di pwede konsyal nga di rin yan umayuda o matagatag, dinabis naman lang sinsil yung mga tagbainti. Or else, pagkabutit i-re-election, masiring konsyal niyan. Kap, bulig ako dito. Yes, sorry ka nga nagbumulig, di ba? So, ganit na itatabo ito mga kasangkayan. No, amit pakiana ta. Kaya ini nga ni, supposed to be fixed na. Supposed to be fixed na, ya. Kaya da, 4 years na. May danagod, mag-aada na. Mga kasangkayan. Ngalong, ayanay. Ano matrason? Kaya ada, kumbagaan aton, ibang rason na yun mo naman. 3 years, 4 years na, ada na. Yan ano man, ig 5 years na ton para ma-postpone na liwat. Mamay kayo ton. Ay, ginoo ko. Masiring. Masiring ka nga di rin manapiktado at senador. Kaya ano nga may derivation? You know, give and take ito. Give and take ito. Bisan kung mag-iba ito hira, kaya di rin pwede mahimugsuno sa nga balaod kung waray, take care. Both sides ito. May balaod nga ginmug na didiha ko anha si Nate. Dirit yung magiging balaod kung waray parehong abisyon or taker di lower house. So, ganda ito kasimple. Likewise, in usang balaod, dirit yung may mumugso, bisang pa itong makapasa di lower house kung waray taker di diha sinado. Anak ang punto di give and take ito. Sige. Para maninhay yung mga congressman, ha? Sige. Maghimo kami ng karulari abisyon. Pero maabot ito punto, tagilot kami ha kung kamit maghang nyo. Give and take ito. Ano yan? Adeline, Sir Will Montes. Sir Will, mapahingaga?
1: Mapahingaga, sir. Ang sukad mo na natin mga ka-vibes na nagkikita natin Facebook Live na mamati sa hirang mga radio. Di natin ulago. Ay natin panahon para yan ang adlawuhan Biyernes. Ikaw na si kadlawuhan na September 20-26. At naton minayuyungon minahal nga probinsya ng Leyte padayon kita makakabat inusahay madampog kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa ng pagtarithingan pagdalugdog, may tungod liwat ng local thunderstorm na nahadlok pa pag hatagin uran na aton. Kung maapikta natin yung barangay, syudad o probinsya, ito na local thunderstorm, pwede ito magkadan makusugay nga ulan, makusugay nga hangin nga may kaupod nga pagkidlat nga malalabula ito asakob nung siyang radua ka oras. Pasar naman ang pinakabagong mga satellite animation ng pag-asa, parang talagi hapon nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo asakob nung gawas ng Philippine Area of Responsibility, yan ang anlaw. Ito na adala ang Southwest Monsoon lagi ako nga padayon niya gindudominar ang Central Luzon, Southern Luzon, ngan Visayas. Waray, yapon kay warning ang iniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito na pin. Salita na itong mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pangisda, taluwas kumantuhan dagat pagpakabuhi basta magikmatlayaran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinanong po man yung mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hirad o kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga kabayibs nga mabiyahi yan ng adlaw, pinagiyadagat, talawas gihapagbiyahi, kay siring ko po man kanina, waray, gail, warning nga ginisan pag-asa, dinatropin nga habugos nga sinirangan han, Visayas. At natin real time yan ang temperatura di daha Tacloban, dakita 26 sentigrado, nga pwede mabuti 32 sentigrado, yan ang adlaw. At natin adlaw, masidlit na rin yan, alas 5.29, di na may ha, matutunod niyan nga kulog, alas 5.44. Natin daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, nga 14 minutos.
0: Sir Well, bagaduhanan ka adlaw nga nasa pag-asa nga oranon kita, kakulop nagdududulom din ang kasangkulop, pero di man nada yun, kaya ano daw?
1: Amo na ko pagsiring nga, amo na pagsiring nga nahadlok pa. Paghatagakit ba?
0: Ano nga nahadlok hiya aton, kaya di man kita mga harm, mga harmless man kita?
1: Asyagun, asyagun. Hindi lang gud lagi ha pagamay chan sa gatir gud ti ayla.
0: Ah mukha kulo pa nako nang dumayon na gud pati lang kasangkulop kay madalumdum waray man dumayon.
1: Oh ano kulo pa na gaman padalumdum waray man bagagihapon.
0: Ah mo na malinda nga anyway.
1: Paano ba nung kulan naton mga ka vibes nga itinatakit pag sa forecast la.
0: Ah, precisely. Oo. Diri ya period. Diri ya period. Kama ya kama.
1: Ibangin ko at siya nga buhaon ako.
0: Ah, muna. Kaya dit maparad to parukan man. Anad to, tatawag it nga buhaon. Mano, mano July. Waray pa man ato pag-asa. Na siring. Na kanto pa DYBR. Bagay story ay nasing. GC, gawas daw na. Kita ako na yung tadlaw. Ngalong nga ahde sinirangan. Anuan? Ngalong diri mauran. Di mauran niya na. Ngakuan. Niyan, kay muran. Nakagbulan ng umay nga lang Mano July buwaon na sir. Na sir. Na sir nga di mauran.
1: Umuran. Yung remind na lahat atin mga kabayabs nga forecast la, pwede pa na po, pwede di rin.
0: Amo na. Sige. Happy weekend, Sir Well.
1: Damo nga salamat. Kan mo pa yung aga late. Happy weekend atin na tram.
0: Bis nga ni kunot itong December di na kita maka-expect tinatawag nga malamig ang simoy ng hangin di na kalo kita maka-experience anyway pali, tapuson talay ni ay pakiana na si ano ya na si ring inin na si ring iniya na nga bag umalakas ang ini nga Senate Bill 2385 nga 5 years na si ring nga itong mga barangay, mga incumbent barangay official yan na nga magtatapos na era itong era 3 years. Itong era termino, di rin era pwede pag-reelik. Adi na kamo pwede kumandidato by 2028 election may tungod kay human na kamuhan iyo ikatulong na sunod-sunod nga termino. Tudas. Now, it pakiana. Ano good, madadayon or diri. Maagi pa ini habay mga kasangkayan. Kumbaga pagtatapuon ang duha. ambition di dihiton kuan, ambition di diha lower house, ngan ambition di diha kuan, nah di diha senado, dada do nini nerang ato ha inin baikam, dito may dalawa tito mga representative ti kang di diha lower house, may dalawa representative ti kang di diha doha nga kapulungan, sinit nga di diha kuan. Pag i-restoryahan dito, sige, mag-aada kita naman yung solusyon. San ugo dito eleksyon? Okay, admission pareho, 5 years. Okay na, wala yung problema. Ano man, magpapadayon, okay. Kung magpapadayon, san uman, magkasarabo tira. Sabi rin, ayaw na kita yan na, di na kita 2020. Ba't dakot posibilidad 2020? Di rin kung madadayon yan at eleksyon. Dakot posibilidad, magkasangkayan. Okay, amo na, okay na, sige. Pasa nga itong presidente. Need an approval para final itong presidente. Pero nasiring ang presidente. I mean, hanpakyanan niya, Mr. President, ano ito mo magiging reaction with regards itong mga Senate ngan House Bill yan na with regards itong postponement itong election? Nanyamid ang presidente. Nanyamid magkasangkain. Waray magyakan, waray magbaton. Nanyamid la. Ngan usa ko nga basihan nga possibly diri diri mapostpone dit election. Magadan election takon karusingon. Waray niya ay kaminsyon didahan na State of the Nation address. Waray niya kaminsyon ini. Habaran lang istorya madadayon good. Now, masering. Di ba nasering? Nga kon itun usang ati kang habay kam nga dadon nga tutlamis at presidente nga diri aksyonan presidente sis nga na diri man niya magkadan postponement amo man yan itun balaod di ba ginihimo di ba so kun diri aksyonan niya kay nasiring 30 days nga diri to aksyonan at presidente automatic magiging balaod itun automatic magiging balaod permanent ito niya at presidente o diri magiging bala automatic 30 days kundi reaksyon ng presidente. But remember, may the veto power presidente. Ano niya himoon? Aksyonat niya. Pero masing, ibalikit niyo. Ayaw anay yan na. Ibalikit anay niyo. Kay ipapatuman ta anay. Itong 2026 ng eleksyon, gan 4 years. Diba? Oh. Ah, magat may tatabutin noon lang. Ano akong karuksingon? Kumbaga porsyento, ada ako 90% nga marada yung good election na pagkayana. In fact, mga kasangkayan, attorney Makalintal, nangangandaman na niya, kay babalabgan ni niya, dadadon niya, no, Makalintal ko ni niya, in election lawyer ni niya, expert ni niya mga kasangkayan, dadadon niya, babalabgan niya. Nganda mo pa nga mga inin grupo. In fact, may mga senador, mga kasangkayan nga natin, pahirakay, an era gini-insist nila natin, right to suffrage, an katungod natin pagbutos. Di ba? Oh, balita, okay, ako napapausak ito. Kadamon at arti, basta kung umabot it pinili ay, or tipag election, isanggo niya ang kabataan at barangay election, postpone, masamok. Gabay na lawa ra na election pag taga barangay karag tudlok na lab di ba to? An mga kapitan del barrio kunhin on baga ginrespeto an barangay hinong pinakamaisugan barangay kapitan ka kapitan del barrio ka dayon. Oray lugod sa amo. So yan na it pakiana okay. Granting nga may balaod na nga 5 years. Ano lot it amon garantiya nga dira na magkakadan postponement. Kaya ito nga nga 4 years waray pag-implement. Igin po postpone na niyo. Dakagad ka mga. Mga kasangkayan, standby. Mapanasyonal kita niyan. Upli lagi hapunak niyo, ha? Alas 5:30, mabalikan. Mahinom dumanay.

0: Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
5: Panindugan, karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!

0: vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Oras makasangkayan, alas 5.36, balik ito na itong taramdan. Yan, iyo taramdan. Ay, malimot, biyernes yan. Ang adlaw, TGIF ko noon na si Ringhi Buyes Sundit. TGIF. Thanks God, it's Friday. By the way, mga kasangkayan, may na itabong encuentro di the Baybay Leyte City. Between itong grupo itong Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, ngan itong grupo itong mga NPA or New People's Army. Namatay in usang atas ng opisyal han NPA, halima ka minutong encuentro Barangay Caridad Baybay City. Adi nakalabay ini nga gabi si itong Philippine Army. Ginkilala ang maong namatay nga Irwin Murillo Masida alias Rumnik. Nga usang Vice Team Leader 1 han Island Committee ala Roman Eastern Visayas Regional Party Committee. Tagakuan niya, adahe ala Roman itong Island Committee han Eastern Visayas Regional Party Northern ataga Northern Samar ini nga namatay mga kasangkayan. Sering itong 82nd Infantry Division, Infantry Brigade. Nagadto ang mga sundalo lugar para beripikahon ang impormasyon nga usang residente, inusang residency, residente nga may da presensya hin mga armadong individual nga nangungulitahin kwarta, nangangaro in kwarta nga himpagkaon. So naginhinong dan ini an operasyon han lima ka minuto nga popsilay na recover han makasundaluhan an usang M16 rifle didto han lugar nga kundin nagpabalyuay hin na buto na sering Brigadier General Pompeo Jason Almagro, Commander 82nd Infantry Brigade nga ini masida igin kakanit ini ang kanyang an iya grupo hin pangungulikta pangingikil panuhulga mga residente nga negosyante pag-atakin mga pasilidad han militar dinhiya Leyte. So ginaagat han army an nabibilin yung mga member ng PA nga bumalik habyud or sumerinder nga dito naton gobyerno. So waray paluat statement ito ni NPA may tungod din ng enkwentro ngan han pagkakin an kuangod ang tinuod nga ngaran ini han mga detalye ng insidente siring itong Philippine Army. So hamadaling esorya may din may pa ngayon presensya, may dapat tinuod la, may dapat mga kasangkayan, may dapat presensya. Imagine ha, from taga Northern Samar, impact may da kundi nagsasayop, may dahin niya, itamay adahin niya, kaya nananawagan ang kuhan niya, o diri anak, ananak hini, kaya nananawagan ang asawa hini niya nga namatay, nga magsurinder na tiya anak, kaya namatay ang niya, nagsurinder na kuno. Madaling surya nga, bangin ang anak gihapon, memro na hini. Mga kasangkayan, so kung mapakiana ka mo, di rin pareho itong drugs nga may nagdideklarhin mga drug-free barangay. Iniwarahin ni nga NPA free nga mga barangay. Waray so far. Ada pa, pero kaya lang, baga di rin agad inikuan. Di rin agad inihira baga damo mga kasangkayan. Now, ma-update la kita kan Congressman Martin Romualdez mga kasangkayan. Ano, kay baram ako, damo ito nag-alin susunod. Ito na itong pinaka-latest sinidinhi inin na gin-transfer na itong custody mga kasangkayan, pinagi itong mandar itong Sandigan Bayan ang custodia kan Congressman Martin Romualdez from CIDG to Bureau of Jail Management and Penology. So gin turn over ini kakulop mga kasangkayan, gin turn over diri an iya lawas kay an maristo an magpalusaran in warrant of arrest. Actually nag-serve an warrant of arrest CIDG. That's why since nga naka-confine man yan ikaw Congressman Martin Romualdez dito ni Reserve Hospital. So may tungo dito mandar itong Sandigan Bayan nga itong kustodiya ni kan Congressman Martin Romualdez ikadto na ha BGMP. So igin turnover ka kulop mga kasangkayan ang kustodiya. So habang daling istorya, it magbabantay na iya pagkaya na di rin ang CIDG. Kaya ato pa ini ha-confine pa ini hospital. Magpapabilin ini mga kasangkayan niya dito unless nga waray pa bago nga order. Kaya nasiring din hi, na kumbaga nasiring waray madayon ang pag transfer ha-Quezon City Jail. Kan anay House Speaker ng late First District Representative Martin Romualdez. Instead, magpapabilin ni Hia Cardinal Santos Medical Center. So, kay may dahil ni siring ito doktor, delikado ni Hia ang atakihon hapuso ha kasing-kasing. Siring ang Sandigan Bayan, magpapabilin ana ni Romualdez, kurtob magpagawa siren bago nga mandar or order, humans ig manifest or sumiring itong doktor ni Dr. Rosario Torres, team manager ng Cardinal Santos Medical Center, nga taas itong kadelikaduhan nga atakihon na kasing-kasing ni Romualdez. Bangin lugod ko na maging critical ito niya kondisyon. So amin ni mga kasangkay nga nagpapabilin pa dito hospital ikaw niyan, Congressman Martin Romualdez. So in may na commitment order itong Sandigan Bayan Third Division, naka-address kan na Jail Superintendent Maria Passion, Jail Warden itong Quezon City Jail, male dormitory na inin ikadanahera kustodiya ikaw niyan na Congressman Martin Romualdez. So para nga dahil itong mga nag-aalin susunod, amin itong update ngan sering ko pa man kaparte ini itong proseso, itong niya kaso ginatubang kay dipak na nasiring iya, nga iya niya atubangon, amin itong mga consequences, mga kasangkayan. Pero sigurado kita, itsunod din eh, ma-file inihirahin motion nga makagtugutan, makagpiansa ikaw niyan na former Speaker Martin Romualdez. Sugad itong proseso. Uutron ko ha, nga iba itong pag-file itong kaso, ngan iba itong pagbiling itong iya kwan itong waray pa inha proper mga kasangkayan nga inin kwan inin hearing kumbaga waray pa kumbaga war diri kinasing gidakop masing hala diba? Di ba ana pa matu diri waray pa mga kasangkayan. So amo ito tong pinaka latest na pagkaya na nakikita ko lang mga kasangkayan ano sa social media sharing ko pa man hingkad din mo damo itong mga kwan na itong bang mga congressman, mga city, even mga senador, mga kasangkayan, mga dagkong officialis, kung sa bagay kay, you know, consider as high-ranking official manggod ni Congressman Martin Romualdez. In fact, maybe amo nga itong, kumbaga, itong trophy ni Kwan, ni inin na Ombudsman Boyeng Remulla. Kay consider as pinakahataas, pinaka-big fish, mga kasangkayan. Amo, tiyasiring ni Kwan. Pero direct karugsignon kay Gingkihaan, file ning kaso, may commitment order, inserbihan warrant of arrest nga guilty na, diri, kumbaga, kaparte pala nit proseso, matikang pala. So, ano't paghimoon, of course, mabiling anhin mga legal remedy. Number one, before proper itong hearing ini, magbibiling anhin mga remedyo legal, itong mga kampo, itong abogado, ha, di mga kasangkaan ni Congressman Martin Romualdez nga, magagpiansa. Makagpiyansa. So, ang mangunit na hitabo ito, pero sering ko pa man, kalma la, para nga na itong mga nag-aalin susunod, likewise itong, kumbaga, adton mga, you know, given manggun ini, nga may mga madideprive ini. Kaya lang, pasalamat kita, sering ko pa man kakulop, nga ada itong tingog party list. Kaya at least, kumbaga, magkasugbong manggun ini, ha? Inin, kumbaga, amot magpupuno yan na kung ano man it pagkukulang. Kaya yun, you know, given manggo diton. Pero, kung masiring ka mo nga makaka, ano man, ito yung mga balaod nun. So, depende ni. Kaya yun, you know, ba man hi Laila de Lima, nakaka-participate pa man. But I suppose, mga kasangkayan, kiniri pa man hi convicted. Congressman lagi hapon niya. It pagkakaibala, kaya isolated niya. Diba? Pero kumbaga, damot mga pamaagi, siguro di rin nalahiya in person or face to face makakaparticipate, but in terms siguro itong mga balaod nun niya nga mga pending, may mga remedyo ito. Ang kidamo itong pending hininiya nga mga balaod nun, mga kasangkayan, nga sering ko pa man inin likewise, itong servisyo, makikita na itong tiya opisina. Sering ko pa man akong programa kagulop, nga inin dila kita kasinahan it ibang mga magbabalaod. Mula luwat init congressman nga din hiaton nga may klaro nga opisina nga dadaupan kunin ot may kinhanglan. Kay mostly masaring ito opisina. Tinood ito. Ito opisina at mga congressman at tabatasan at Quezon City. At mga piso ha congress. Pero siyempre ay pagsiring nga ikaw taga din hikahit im distrito makat ka pa congress pangarulan paralit medisina. Diri. Kinanglan may opisina gamit at kumsin. Ano kay kaya no kumsin community para hiton open ito ya para hiton komunidad regardless kung na ito nimo political appellation para ito iton nga tanan kan kikito niyo ya na pala kantuan niyo ada na atubangan andiha si ton astroroom halaban at pila iton tinuod mga ngarohin mga hinabang now masiring ano may tatabo kay prisuman niya magpapabilin magpapadayon. Kaya ada itong tingong patlis. Kan may mga tao ito, may mga staff ito. That's why nasirin kita, kalmala. Kalmala ka mo. Kaya di rin paru-pariho tahada nga, diging kukuno-kuno pala at nagkalaras na. It masakit lang din ni, kaya hiya, despite na sigit siring, tubangon ko ito. Kaya tipanan ho kuman ito, tipanan ho man ako matatalwasin ni, kundi ko tatubangon. Itim pagngaran nga pag-iskapo daw sugad din nasering kang may kamaturan. Waray ko din nilusot. Salit ma-escape na lako, di ba? Hiya ato bangon niya. Kaya lang, kung kaya nung sugad niya sitwasyon na pagkaya na, kay kapartidot proseso. Di ba? Now, saldi ko, upod man gihapon, pariyo nira kaging kihaan ni Blander mga kasangkayan. Ato na, malakat na June Vic Remulla, iton DILG, kay ma-coordinate niya iton Interpol para iton red notice para na madarangan hi. Ikaw niyan, saldi ko. Kaya, you know, sering pa man ni June Vic Remulla, maaram na irakon ha, hindi't kinamumutangan. Di rin dapat unta. Dakup anay, san o sumiring? Napapausala balit kita. Kaya parang hindi ka natong ang, di ba, nagpa-presko niya before nga, naigbos si Dakpanikuan. Dakupa, naisan no preskon. Okay, ito daw sugat. Okay, don't tell me nga limited la ito. It's social media yan. Waray na imposible. Bisa at kabulan, basta may danin mo access it internet. Pwede ka mag-access dito. Nagkumpundo ba? Nag-alin susunod man gihapon ito ikuan. Now, masering, maaram na kami kung hain lugar aad to ikaw niyan saldi ko. Makanto ako kay kukuhaon namon. Lugar ikaw saldi ko mag-inukoy ka dito kay nakabasa ka. 'Di ba? Mamimiling ka na natin ibang lugar. Maiskapo ka salit na sir ko. Ano kung pagkanton nira? Pagdakop kung pagtabog. Kaduhan na ini. Nanonomdom ka mo. Ano ba itong nasod nga sumulod niya border na na intercept dito kay bagan wari dokumento niya bagan something sugod. Diri may tungodan kaso niya dini. Okay, kumbaga, may ide na ito, may warrant of arrest na ito. Prior rin niya Blander, may pending warrant of arrest. Darakpon na ko dito sa saldi ko, mga kasangkayan. Pero kaya ano nga yan nalang akong paniguro? Ha? Para ba, iban-iba na nito kung publiko nga masin? Kaya ano nga Martin Lacan, so, kakantoon niyo? Kaya ano pagkantoon niyo? Ha? Pagdako, pagtabog, nga, ayaw, na'y pag-ulbo. Eh di ba? Din ba itong gingkantong gihapon DOJ? Kaya may na-acquire information na ito kung naka-custodian. Ano ba itong nasod? Basta somewhere in usang nasod yan, border, dito yaka intercept, dito yaka hold yan. Gingkantong DOJ, pag-abot nga ito, Laura, kumusta? Kalong ko rin na didi. Siyempre, mamimiling ko dito yung paagi mga kasangkayan. Ano ba lo tinihi, June Vic? Paru-parulat yan nagan kuan, paru-parulat yan nagan Bato de la Rosa. In fact, bisan nga, ni Batuan o sanga kardinal, kuan na nagsiringit ito, nag-comment ito nga kan DLG Secretary in a statement with regards nga kakantoon ni ha, kuan hi, ano kayo ni, hi saldi ko, kay maram hira kung hain it kinamumutangan na hini. Kardinal, ano ba ito, kardinal? Oh, nga na, siring. Dapat, nakupanay sa nupreskon. Kaya tinuod liwat. Baka kalatin nagtatabog. Ha? Di ba? Eh kung ikaw, saldi ko, maghinulat ka. Kalain ko, an. Baka lalatin. Kinatago ka lagi. Mamimiling ka lalatin pagi. Ba, kaya damot sa lapeton, sing paniyo. Damot kwartanto. Mahihimo. O pagabot ni mo nga dumasing ka naliwat nga. Oray na, didi. Nag-inuna-una ka. Kadto anay, koordinate anay, kadakop nga lukadi na dakop na. Actually, may hana kami maaram ko na inini. I'm not proper. Maaram ka pa kung di man, kinanglan siguro nga maging sekretary kita at DLG para makaintindi kita at isakto nga diri. Alam man lang kita na singa din isakto at binubuhat na pagkaya na. Pero kumbaga, sing pamantak ka, breaker.
1: Napakianan na.
0: Ha? Di ba ito ka na itong ang gihapol mo na igbos? No, na igbos na gulo. Ayaw, ane, pres. Kunda ko pa na isa nung igbos. Maray ka, daan ito magbukto. Pati gihapon, mag-coordinate gihapon ni Kuan. Maray ka, ano. Laro na, di kang bato. Bato de la Rosa. Ngalong under negotiation kung napagkaya na kay usa ko nung pinakataas. Kay kundik nagsasayo. Pinakataas ng official Pilipinas at presidente. Presidente, nagtatago ito. Inanglan pa ba yung negosasyon? Although, kumbaga, pwede yung negosasyon kay iti warrant abaris diri man kanan Pilipinas, ICC man. Kaya nagkumpunto, di ba, awambot kung pwede niya, pwede siguro magkuhanin obstruction of justice, pero ito na ICC. Di ba? Di rin man itong warrant abaris gini-implement na pagkaya nagambato ni La Rosa, di ba? Pero how come, mga mastering, kay di riya, kay itkuhanin din niya, obstruction of justice, di ba? Kung mastering, kaya no, kinanglan pa yung negosasyon para ito naghuhupot ito ay iya. Kaya nasa rin, nag-ada yan, may ongoing kung negosisyon na pagkaya na with regards kan ba to, kay maaram na gininegosyate nila kung hindi nagdahat nakakadala. Kaya nga di rin nila pailan yung kaso, masing kay it gini-implement ka warrant abaris, di rin man kanan Philippines, kanan Pilipinas, kanan ICC man, so warang jurisdiction Pilipinas. Kaya naman, kihaan yung iba itong anikuan. Hialan Peter Cayetano, obstruction of justice, may tungkol ng pagpaiskapuha dito ha, sinado. Diba? Alit na asing kita, ano kung ini pagtabog kung pagdakop. Or ba yung nasa rin yan, pag kinadi ha? Kung baga tagon mo upay, kaya bahing ka baga madakop din hi. Magabot niya mo nga sa Pilipinas, magsumat ka good nga labot la. Kung magsumat ka at kamaturan, kung hirin, ugot mga dabihin eh. Nga pagtaga flood control project. Tago lang eh. Sakto na ito yung Congressman Martin Romualdez. Baga unfair. Anyway, akon gadlabalit ito. Pagtuod. Ano ka ba? Banging ka tumuod. Uy, by the way, ang Ruro Vessel, cargo vessel, mga kasangkayan, ano? Itong pinaka-latest nato, di may koron Palawan, kadagatan na sunog ini. O sa ni cargo vessel, di kagin ni Batangas. Ansakay ni mga kasangkayan, 134 ang onboard sakay ni. De 117 ang mga pasahiros, 117 ang mga crew, ang MV John Aster, tikang ini Batangas, supposed to be para nga diha Palawan, nasunog ini while nakadagatan, 5 itong kumpirmado nga patay, ngan 87 or 6 itong missing hapag kaya na. May da 46 nga mga survivors, so nagkakawaret sobra 80 pa mga kasangkayan. Disgrasya mang gundila sinasabot. Ano? Anyway, sige. Ada kahit oras na siring may napagad kita 5 kaminuto, kaya lang may masunod kita nga programa. And may napag ako pinding diding ang mga commercial, temporaryo naton sa dahan tapuson, ining aton taramdanan yan nga simana, taramdan!
1: Napakianan na lang!
0: Tubtub itong Lunes nga adlaw. Amo

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Nay, may adlaw, sino ang alam mo, Nay?
3: Hansia Clavel.
2: Ilan na edad mo, Nay?
3: 75.
2: Ano na bagdag mo?
3: Among man lang na sila ako na baga daw, sakit mo lang.
2: Nag-aalay?
3: Nag-aalay.
2: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
3: Amo lang yun. DPX, Tag-9PC. Sunod, ang D3Bio.
2: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
3: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
4: D3Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
7: FM Radio, favorite music radio.
8: FM Radio.

of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures. We humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise in temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open our eyes to the riches and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisa ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi.
taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada. DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lamang sa inyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number 1 favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
2: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Macabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron makaapil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado!

0: Napakayanala!
1: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kung mga tagbuhis ang naaagrabyado.
0: Napakayanala!
1: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
0: Napakayanala!
1: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
0: Napakayanala!
1: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: A las 6:14.
2: Panindugan!
3: Karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Opay nga ka mga kabugtuan at lawinahan. Biyernes. It's 11. Nawara ka na yung pizza, ha? Baga, pasailuak niyo. No? May tiabot mga kabugtuan nga paghataas itong presyo hit produkto hiton lana. Aga itong kasiring didi hiton balita. Tinatawag nga high price hike, no? Or tinatawag nga grabe ini nga paghataas hiton presyo hiton produkto hiton lana nga kinahanglan baga magbantay kay maabot daw dan 90 mga kabugtuan, no? Yan na ada mga 87 at iba mas taas pa, pero pira na la iton. So kung malapos in 3 pesos it pag uminto itong mga produkto itong lana, meaning to say maabot inihin mga ngadhano binta it kada litro itong lana in iniin a sort of atindiran na ini kay bis pa maghinitaas ito naton mga sweldo, bis pa kita baga magbarato hit bugas, no? Itong direkta nga nagmumuas ini mga nagda-drive in boundary, no? Nga paggarahi itong sarakyan na dapat ginggasolinahan mo, no? Sering pamandarahon, lagatak kadayon ito. Kay di ka man ika kaasya hit operator o kon kooperatiba man ito hit iyo patakaran nga gasolinahan mo na lugar ikaw it baga lugar ikaw at maganan siya kay namasada ka bugos nga adlaw pagkatapos paggarahi mo waray mo paggasolinahi, no? Didati mo paggasolina tinatamaan ang imo gross nga income the whole day nga na kaiba ni itong paggasolina na iba nang gihapan yung income kahit ginlamon hina gasolina. Ha mga sakto lang nagpapakabuhi, dako ito haira it 5 pesos, 10 pesos. Nga na labi pa nga dan ha mga 20 pesos ang nawawaraan nira income, no? Ha? Tungod la rason na paggasolina. Di bali ha mga pribado nga sarakyan kay laki bito ton oristorya kay ikaw may da sarakyan baga ni mo ton may da usap pa nga sapong nga anak, ha? Ha? Kay iton na sarakyan kung karuyag mo in safety nangin ang laliton in maintenance bagan may nangangaron allowance may kinahanglan ha iskwilahan, may kagaramitan, may mga panapton, mga kunanula. Ito na kinahanglan itong anak, no? Huh? Sarakyan na mugyap ito. Ay pag kikita on it break, paghiram palasyap, baraydan na. Mga maintenance, kada tuig, rehistro. Nga na ano pa diri kay sige ka lang sakay nga na baga diri na talwas gamito nitong imo sarakyan. So para ito ha imo kalugaringon gihapon itong imo pagginastos itong imo sarakyan. Sa mga pribado, lakip na ito itong istorya. Pero hinan na mamasada, nabubuhi ipinagi itong kuhida. Hit ira adlaw-adlaw nga pamasahi. Labi na kung diri imo sarakyan, and it format ito in napliti kala in the form of boundary kada adlaw. It sobra ito, it limpyo hita imo pamasada magkulop kung pira na bantuyan na ito na baga na minimum nga imo ibabayad niya boundary, ang sobra ito ha, motot imo, take home. Darahay yung balay, bugas, panurasura, nga. So nakitaan mo kung hain dapit na balbag it pag uminto itong presyo itong lana. Right, may update kita, kakulop San Jose, mga taga Primero Distrito han Leyte. No? Waray aprobari han inin husgado an pagpabilin unta ha hospital ni Congressman Martin Romaldes. No? Waray tuguti ang hangyo niya mga abogado no? Nga igpabilin hiya ha hospital nungka hinadadun hiya nga ito ito na ordinaryo nga mga presuhan no? Na? Dito ha tinatawag nga payatas dormitory presuhan para han mga graft cases related no? Hi Congressman Martin Romaldes in binul-iwan na itong mga pulis. Ha, mga pulis, apag serbi, han warrant of arrest, no? Nga pag custody in the meantime. Nga waray pamandar ang korte kung ikakain, no? Pero kakulop, kahumanhan hearing han iya motion. Kung ipapabilin ba, ha? Inin ipapabilin ba ha dida ha hospital gimbalibaran ini han third division ikatulong division ha Sandigan Bayan no an sharing ang third division no diri hira kumbinsido no nga kinahanglan igpadayon ha pagpabilin na hospital hi former speaker Martin Romaldes niyo congressman na Primero Distrito ng Lalawigan ng Leyte no na yan na kay hiya in iging commit no nadto na ha custody itong Bureau of Jail Management and Penology BJMP amo ito nag-administrar hit mga detenido nga sakop hit hininga detention facilities sa Quezon City para may damang inatubang mga graft and plunder cases sa Sandigan Bayan no pero diri ikalirong kabugtuan nga hi Congressman Martin Romaldes in dalaga na may sakit ang kasing-kasing no salit ang mga pulis liwat kay ada naman hiya ha custody hiton BJMP no di rin nahirasay it mag kukustudiya kan Congressman Martin Romaldes no kada na lahira kung kinahanglan hinira assistance but di rin na makukonsiderar nga ada ha lock up yan ang mga panahon ha hi Congressman Martin Romaldes no may doktor kakulop nga amo an in charge han admitting pag admit ba kon mapasulod ka hospital an nagsiring nga hiya an gin request nga magpirmahan pag admit kan Congressman Martin Romaldes kay hiya man an in charge no pero inin sering niya waray hiya igkita kay waray umagi ha emergency room hi inin Congressman or House Speaker Martin Romaldes no sampag kita ito han Sandigan Bayan okay na diretso ka man ha ward, no? Ward nga ni, dito ito na kwarto nga kinabumutangan ito na mga pasyente, waray ka umagihin ER, no? Capable ka in, inin paglakat, nga na pwede ka i-detiner ha mga detention facilities, no? Siguran, imagination han na talahuron nga hukman ang sandigan bayan nga basta ka mga tuha ER, either ginbit-bit ka ha street chair or igindoso ka ng ambulance, no? Pagkapamati ko, inin may ada pagkaiba kay ini former speaker man nga incumbent congressman, no? Ah, may da mga doktor nga not necessarily nga hiikawin dirigod ada emergency nga ma-facilitate ha imo pag-accommodate nga idiretso ka Howard, no? Nga na dito nala it pag-attender hana mga pagkuhan mga vital signs nga na diri pareho ito na pananglitan na private hospital at Tacloban, no? Kapag kada mo ha hospital ay mapa-admit ka, maagi ka guda ER. ER, emergency room. Nga na kunada ka emergency room, namimiling pa kunhain bakanti nga... Gibibil nga ka pa kunhain bakanti nga room, kunhain ka nga ward ikakadto, no? Natural kay ini, na? Dire man, habaga pag ano, natural ini in entitled para hina ibang treatment nga pwede di rin na umagi sa emergency room, no? Nga na kumadto na la ward, no? But it doesn't mean nga diri ka talandugon hiton imo kahimtang, no? Diri karoyag sinyon nga waray ka man mag-agihan regular procedure sa hospital. dito ka, presyuhan, no? Ito it findings. I think the greater superior issue would have been you, Congressman Martin Romualdez, taken out from the hospital and placed in the custody of the detention facilities of the BGMP. Huh? Ikaw ba in safe haimo health? Amo ito daw. Amo ito nida it sintro ada, with all due respect, Your Honor. Diri it waray ka umagi emergency room, no? Aging papirma na laadihan na medical abstract nga na tingnan aging papirma na lahan na admission slip. Hindi ko ganyan, dito yun. No, pamati ko po hindi mag-file in motion for reconsideration. I think amo ito at magbubuhaton at mga abogado. Nga i-argue ni mo nga itaton kita o ni itaadi nga after pira ka oras di kang kakulop inin kikita o ni utro hit mga doktor then based ini nga medical situation an sitwasyon kakulop pwede man mag-iba hit sitwasyon na yan ha kay kung pananglitan iton health in padayon nga naga ini na simbako ha nagdi-deteriorate ita kakusgon ito niya lawas, no? So the situation han iya pag admit might be different hit iya sitwasyon niya na ngana kita on hin husto, no? Ita pinaka pinaka delicate nga na crucial ito niya health ito niya cardiovascular or cardiologist nga magkakabot ito niya ano ka delikado amo to taton papamatian, no? Dere weather nagbaktas ba ini nga to ha emergency room o dumiritso ini Howard, no? Ito niya kikitaon ang kikitaon nato nito dida, no? Makasugakod ba ini? Sumiring itong doktor nga diri pa, nga nag-a-attend diri tiya kasing-kasing, kaya amin ito baga pinaka-hangatanan niya mga karamtan halawas. Amin ito ni inin baga amin ito delikado, no? Kapag ka mag-stroke, nga na iniin tigda matumba, bangin na waray na ito ha ulirat, di rin ito makaresponde. It mga jail guards, no? Kung di rin ito nga daan hospital, ang kamar jail guards, bangin it ambulance, pira pa ka kilometro, ito... O, oh, paimang ko na di dahito ni mo detention facility pag sapit mulat ambulance. Pag matawag ka pat, you know, maaram ka man, no? Matawag ka pat ambulance, bangin it driver at tupa CR, for example, no? Di, iba pag ihapon itada ka hospital. Bahala kung ini in may da ka mga ebidensya, marigon, waray, no? Pero di rin laki pinturusturya, kung papasagdan mo nga magrabe ito niya health o kundiri. Salit, ito nga area inin otro ito nga dapat kikitaon di daon ta. Ha? Kung ining inin parte itong kahimtang, in katalwasan ba ito na ito na kinikita? Ha? Ngan dapat makita otro ita mga doktor bisan government doktor kon amo man no kay di gadada mga buwa unit doktor mahitungod lakay na nga di ka private hospital. I don't think ipopusta mo itataya mo iton imo medical profession career no. Iti mo karir, iti pagka-doktor, your integrity as a doctor, your reputation, no? Imo kilala nga mga kausa, ha, medical profession, mga pasyente, ha, publiko, no? In general, no? Nga masyering ka nga ini, may da heart problem, delikado, nga ni ka maghimuhimulan istorya? Wadi, di, rada kay... Adton July, ah? Adton July na nag-stroke pero di rigod ang baga loop-og-loop-ogan. Pero maaram ka mo, hi Congressman Martin Romales, buyag init appetite, no? Adton na baga nabalitaan ito, no? Nga na may tungod itong buyag appetite, dumako ini, ha? Ah? Nga na maram ka man ito na gain in weight. Ha? Pero ito na kakontra it mga sakdon it mga doktor it nagpapanunobra timtimbang, no? Kay it masunod ito mga nagre-rebenta nga imo lawas. No? Either nahataas it imo glucose, no? Nahataas iti mo kolesterol good is so connected to your heart, no? May din higini istorya at mga angioplastic, no? Ngan mga heart bypass, no? May tungod kay iti ito dida nasarup na kaya kinahanglan na sumpayon mo iti mga tatanggalon mo ito dida lalaktawan mo heart bypass, no? On angioplastic naman po, hindi pa siguro tanggalon ito nga bara, susuksukan nga ito guti ay hinduro nga inin tubo para makuha itong nakakabara din okay ka na. Pero ada paghihapon ito, it danger. Kay may da ka na medical history, no? And itong attitude ito, itong paghibaro it mga doktor, gin momonitor ito, gin babantayan ito, kay... di rin man karoyang sinyo niya kung naokin at to waray na matatabo ang mga sunod, no? Kaya, ining mga inin kaonhin marasa, nga nakanto ito na nadako itong lawas, nasunod na ito it mga paglanat-lanat it mga attention it mga hospital, mga doktor haiman, amo na ito, no? Magano man kita, kay... di rin liwat kita na igin panganak nga na mabuhi para magbinantay nala nga masasakit ka, no? Inanglan naton gadman baga matagamtaman nga may da mga marasa nga pagkaon, no? Nga na di da ka man nakakatilawhin baga himaya iton imo pagkabuhi kung nakakakaon kayong marasa, no? Ha? Sa impamanhan na paborito ni Ronel Angay-Angay nga James Bond movie, no? What's the use of living if you can't feel alive, no? Di ka man, di ka naabat nga buhi ka. Na paano ka maka abatin buhi pa kaon na di ka man lang makakaonhin marasa, no? Ha? Kaya, amo na init mga ini na ginangata. Pero ini mga Romualdes, mga kabugtuan, ha? Genetically haglaba init kinabuhi, no? Ha? Mga minus ito, mga 70 anyos. Ating Congressman Martin Romualdes, ada na mga 62 years old, no? Kumbaga pagkita ang mga balita, pagkita Wikipedia, no? Ada di dahito ya por luminos ng mga pangidaron, no? Hininga bulan itong September, din itong bulan itong September, mugya po ni an adla bulan han ginpanganakan kan former governor Benjamin Cocoy Romualdes, no? Dinhining bulan na nagbi-birthday kaya didiha RTR gakadahin na Foundation Day o Foundation Week itong DivRef nganiton RTR. Kaya ana aton mga estudyante Maricio Heratbolan September. And by the way, mali ko anay ako. Yan ang adlaw September 11. Amin ni birthday ni Ferdinand Marcos Senior, no? In bulan na balik-balik ko ni hanto pa, no? And in bulan itong September, bulan ini in historic life ni Ferdinand Marcos. Ferdinand Idralin Marcos, no? Nag-congressman manggihapad to hi congressman Ferdinand Marcos Sr. Sano naging senador? Sano naging panguluhan senado? No? Wala yan to mag-speaker of the house. Pero pag kadiya senador, hindi ito na ang sumunod naging pangulo na hiya. No? Presidente. At September 11, it date of birth, no? Ni Ferdinand Marcos, no? September 28, aniya pagkamatay, no? September 21, ang pagdeklarar niya na pizzahan martial law, no? Yan na September ito niya pinakaborito nga bulan nga number 7 it iya pinakal lucky nga number, no? May tungod nga and then dito han convention han mga taga nationalista, no? Originally taga liberal party, marami tot mga taga liberal nga tuminongnong yana hi Marcos in originally taga liberal party kausa ni Diosdado Macapagal, no? Dati presidente ng Pilipinas. Pero ang nationalista party, no? Although nakantohi Pilais ang era minamanok, nahabarohira ang mga taga-nationalista party nga diri sadang ang kusog para makapirde kan incumbent President Diosdado Macapagal hi Pilais. Kaya ang mga strategist ang nationalista party iragin inuyaban hi Marcos nga bumalhin ti kang liberal ng kumadto haira, no? Sumugot ni Marcos, hey, mamanukun niya pagkandidato pagkapresidente, pero siringan mga taga-nationalista party, ikaw in maagi kahin, maagi inihin national convention nga tanan ng mga taga-nationalista party magtitirok at magpipili, no? Haiyo! Kunin ito na mamanukon pagka-presidente. Didahan inin convention, no? Unta matag paghinomdom, triple 7, 777, no? Ha? An pabor kan Marcos. Nga amo an maging standard bearer ang nationalista party. Nga ito nga numero, bagan amo ito turning point kay ha civil law ita 777 nga article 777 in succession from death ito, no? Nga succession takes effect from the moment of death. For example, no? For example, kapag ka namatay itong tag-iya, itong tuna, no? Kabugto dayon itong kautod, itong iya ginhawa, no? By operation of law, dire ka nasay tag-iya, hanimo mga gintatag-iyahan niya property, ngan an imo mga eridiro, mo dayon an masapod. Nga, waray itong, waray talang, waray patlang, no? Kay, waray mabakanti ang tag-iya, animo property nga binayaan kay animo mga sumurunod, no, in automatic na siringgunit balaod from the moment of death, no, didadayon, no. So kung i-apply mo ito nga diha politika with your destiny to become a president, no, si Marcos being a bright man, no, harayo ang lato si ito dayon 777. So from then on, an martial law inigin deklarar hin pizza 21. When you divide it by 7, totolo ito nga 7, no? 7 times 3 equals 21, no? Kaya lang, 7 times 4 also is 28. Amo ba? No? Mulot itong pizza nga ikinamatay ni... kay ini na susundan naton. Ambot nga ni pabati ko ang paghibalik sa Pilipinas. Ni President Marcos tikang ha Hawaii in bulan gihapon itong September, no? So September by choice. It pinaka optimum nga energy, no? Bisan haka bright destiny ng kapalaran bagada daw sugad niya na tuod ni Marcos, no? At iya mga pabor, hit iya mga energy, hit iya kusog, no? Dihabulan itong September. Alasays 45, mga painumdum.
2: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
4: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
8: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
9: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
10: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
11: Southon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
11: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
14: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhi ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Alas 6:50 na. Kapag padayon na ito na mga balita, ah, sakto ako tanan, no? Former President Ferdinand Marcos celebrating his birthday today. Sering pamanira, no? Namatay September 28, 1989 in Honolulu, Hawaii. No? Haedad nga 72 years old, no? September 5, 1993 na. Pagka 1993, September 5, amon paghibalik niya lawas, patay nga lawas, nganhi ha Pilipinas. No? And an arrival, no? Ito nga pizza, no? September 5, 1993. Now, sakto gihap ako nga he Marcos and he Emmanuel Pilais amo nagtugbang han 1964 nga Nacionalista Party National Convention nga na he Marcos inagdaog kontra kan Emmanuel Pilais habutos han mga taga Nacionalista Party nga 777, no? 777 votes. Samantalang Pilais, himarat yun good nga number, 444, no? Kaya mga taga Mindanao, amoy ni mga ira untay ni ginihingya padto, mga taga Mindanao. Ansyahan niya magpipresidente ang Pilipinas nga taga Mindanao. Taga Mindanao ini, he Emmanuel Pilais. Bartap na Sergio Piton, no? Pero ay Marcos kay 777, no? Ang 777 nga votes, no? Civil Code Article 777 nasering ita Civil Code, the rights to the succession are transmitted from the moment of death of the decedent. No? May kaya ito? mga sudako na kuan gudan impact ini kay I Marcos como number one habar haros memoryado na singhi Miriam Defensor Santiago. He Senator Miriam Defensor Santiago, you did not know perhaps dire ito naka-highlight ha mga balita nga maiha ini nga staff ni Marcos. Ginkuha gud ini ni Marcos. Ka mga inin san una gin judge sa RTC, no? Maiha nga inin nagtrabaho hi Miriam Defensor Santiago kan Marcos. Kaya mahinumdum kamo hadton na inin kagano ba to? Man sometime in 2016 perhaps, no? Pagkandidato mga presidente padis hi BBM hi Bongbong Marcos como vice presidential candidate kan hi Miriam Defensor Santiago an kandidato pagka presidente, no? Amo ito ni Miriam Defensor Santiago na siringa baga kunohin recorder and memory ni Presidente Marcos, si Marcos Senior, no? Celebrating his birthday today, no? I Salunga, no? Istorya naman lay. An ginbartulina kunohiyan mga hapon. Doon, ano? An isulod yan, waray ko diyan nakikita. Anbis naman la, sigahin bagan bukat-kat, no? Tumarum an iya memory, no? Lumatos, makalilisang niya memory ko, no? Isalunga, in, you know, mga gina-idolan nato ni mga abogado, ha? Mga maprinsipyo, maupay magdiskurso, no? Tikang gudhin na eskwela elementary maupay na ang chinilas nga buho, no? Kaya nagbabaktas. Ay istorya pa pag nauranan hira kalsada may tungodan ira baraktas itong dahon saging na may tungod iya paniguro nga makakalagiw ha kapubrihan, no? Sulod ang eskwelahan nagtuturo pa ang uran anira lawa mga tubig nga gintatabok, no? Hi Marcos, in napriso gihap. No? An, kaso ni Marcos, do, may halo ha politika gihap, no? Estudyante University of the Philippines at hi Marcos, no? An, hiya an tinahapan nga hiya good an pumos.

balay ni Ira Marcos nga na gin pakaaluhan, no, ang tatay ni Marcos, no, gin tamas-tamasan, gin humiliate gud may tungod kay pinerdi man, no, gin tamay may tungod ng pagkaperdi, no, amutot baga basnig nga baga pasiuna nga hi Marcos nagkaadahin motibo, no, Ferdinand Marcos nagkaadan motibo para kuno posilon hinalundasan nga nagdaog pagka congressman kontrahan niya iya tatay ni lolo ni BBM, no, tatay ni Ferdinand Marcos Senior. Kinaso ini murder, no, ni Marcos. Imbis nga tatagan niya hin abogado, bumariba ni Marcos nga magpaabogado ng iba. Kay makakadaman ito na procedure hanuna, adapangan niya na. Nga kung ikaw, kapas ka magdipinsa hiti mo kalugaringon, kay maaram kahit proseso, no? Tinutugutan ka. Nga inin ikaw it magdipinsa hiti mo kalugaringon, no? Kaya hi Marcos in nagdipinsa niya kalugaringon, dumibati ha Korte Suprema nga nakumbinser niya i Vicente Francisco nga ni adtontan iya magiging na abogad, no? Mali ko pa kita kung kumadto na luwat kita kang Vicente Francisco. I Ferdinand Marcos in nakumbinser ni ang Korte Suprema nga madiri sapat it ebidensya para sintinsya nako hin murder, no? An decision sinurat ni Chief Justice Chief Justice Jose Laurel, no? Jose Laurel, no? Mga bantog yap nga mga ngaran history in Pilipinas. Gin absuelto niya hi Marcos. Nga may dasapong niya dito. Hana iya desisyon nga sinurat nga kanugon ini nga Pilipino nga dudunoton ta diri man sadang it ebidensya nga ni kontra iya. Dudunoton ta prisuhan kay or sentensya hantay maximum nga hipopulsan ini hit Pilipinas. Kada kay na-absuelto ni Marcos, pagka-absuelto ni Marcos, regular iton. Nga, hamaga ko na, kasaysayan naman lang kita nagsunod kay mga inin pangidaron, waray man kita to dito. No? Kay pamati ko, this was earlier than 1964, no? Pinakasayo na ini 1960, waray ko makitian pizza, no? Ha? Kaya, no, hana maabsuelto di daliwat ang birik ha kapalaran han kinabuhi ang destiny ni Ferdinand Marcos. Imbis nga priso, nagtikang na dida pag hibantog nga maabilidad ini, number one ini Habar, University of the Philippines, naging congressman, naging senador, nga nakaasawa kan Imelda Marcos nga taga Leyte nga patod ni Speaker Daniel Romualdez dito lahira nakita a House of Representatives nga gin porsiger pag waray tukal-tukal nga gin inuyaban ni Marcos hi ma First Lady Imelda Romualdez, no, ana hasta nga hira nakaasawa, no. Unang anak, si Amy Marcos, Irene, and na Bongbong Marcos, no? I think Irene ito na youngest. Nag-istorya man kita hin priso. No? Kay priso man hi Speaker Martin Romualdez, no? Do not judge him now, no? Diri pa ini ang katapusan nga kapitulo. Hita kasaysayan ito niya kinabuhi, no, ni Ferdinand Marcos. Siyempre, maraot kita ni Ferdinand Romualdez, no, Martin Romualdez. Siyempre, maraot kitaon, no, nakadetiner, nakakustudi,

Adto lang ahaw hospital, pero binaduan hin Orange or PDL, no? Nga na nasakit, no? Mga karamtan ha lawas, no? Nga na diri pa ini ita panahon, no? Kay di man na baga pag sobrahin or istorya, no? Diri ko, this is not the right moment to judge Congressman Martin Romualdez. Just like it was not the moment to judge Ferdinand Marcos Sr. na kanto'y apresuhan, no? And it was not also the moment to judge Jovito Salunga han mapriso yan mga Hapon. Ay Bartolina, no? Bisa hunog-hunog hin, you know? Waray kay babatian, no? Kay kon maluya ito ni mo dughan, patay-patayan na gunan ni mo paglaom. No? Pero waray mawading paglaom na waraan mga Hapon, no? Nagpadayon ang kinabuhi, no? So we hope nga ito na panlawas ni Congressman Martin Romualdez in magkasugako din eh, no? Kay bispa naton anhon, masaring kita nga temporary la ini nga chapter kun di good baga mag-improve nga mag-upay itong panlawas, you know? Itong stress nga na consumption mo, iti mo pagpinanhuna-huna, no? Hinin tigda nga liko in kapalaran, no? Waray ni mo damha, no? Adto gihapon itot balansi ito ni mo health, ito mo panlawas, no? So, nautunta nga magin marigon nga na maasuntar in maupay ni Congressman Romualdez inin usa hiton mga nakareserba nga mga konsekwensya sa politika nga na sumangpot hiya nga hiton kalimpyuhi. Hiton iya ngaran, dignidad, reputasyon, labi na god hiton apelyido hiton Romualdez, no? Yan ang mga panahon, bisan ko na ano pa man, pabati ko it mga Romualdez. And may danira discomfort. May danira bagadiri maupay nga inaabat, may danira giras nga inaabat, no? Inin kaapilido nira, no? Nga na nahingad to niya kahimtang, hapanahon pa, hinpatudig siya pa nga presidente nga may dagyapon dugo o apilido hin Romualdez, no? Hininga kamutangan, no? At pamatasan ni Congressman Ferdinand Martin Romualdez, no? Inanato ni si Sidngon nga ana pagya paghimon.

0: Waray na ko ton sumpay na. Hindi na nala. Naghihinula tiro nila ngayangin. Digit mo. Ano ka? Masapit ito, no? Na sing pa ma may pinanhibatian ako di nga mga loyal ko siguro ito, ano? Stop being a Jesus Christ. Stop your sacrifice. Ano so dito ha? Mga ano daw latira baga nga karasinyo nito, no? Ha? Mga kabugtuan, impeachment sunod nga simana. Bangin mag-iiba na ito na articles nga ipoprove hit articles of impeachment, bangin iba na nga mga testigos, no? Nga na pag hingikita na nato rin mga balita nga bangin hi former Senator Antonio Trillanes in kukuha ongod nga usay itong mga matestigos, no? Na pagkita ko hi inin Senator Trillanes is more than na willing, no? Nga mag-asoy na inin impeachment court may kalabutan hit tipakad to na hit unexplained wealth, no? Ni inin Madam Vice Presidente. Ira ginin istorya inin paglakat ni Senator Alan Peter Cayetano nga do abroad. Ginaradoroy pa kay gintitinarhogon ni Senador Panfilo Lacson nga. Nakita ka? Ha? Itpatudig siya pa nga ni, arestado sa Digan Bayan. Kaya hika mo pa nga may mga tinagutago ni da, no? Hulat-hulat lang kamo. Aro yan mga kuandayan na, susado na. Albombo na. Mga sudayan na to. Kay inin kiritao nato nini Korte Suprema may dati abot nga mga amicae curiae, no? Or amicus curiae, no? May kita masinahan or friends of the court, no? Mga expert ini nga nagsiserbi nga kinukonsulta hita mga hukom kung may danira baga dapat nga baga karuyag nga maintindihan, no? Consultant ini hirabaga, no? Mas expert kinakarawat ini tukmanan nga there are people who know better than us, no? Nga mas maaram pa kontra haaton, no? Ha? Amo ini nga kukumbidahon ini hit deliberation na impeachment court baga ay kita paggamit in word nga interpretation kay illegal ito na akong pagkita kay iton Senado diri ra dapat ma-take over hit inin duty hit Korte Suprema, no? Or judiciary nga amot mag-i-interpret hit balaod, no? Pwede man kung kamo mag-file in petition for declaratory relief, no? Declaratory relief, no? And ining action in another word ini hit consultation kung ano good it ka-interpret hit 2/3 of all the members of the Senate. No? 2/3 of all the members. Amin it buo dit or istorya. No? Amin it buo dit or istorya. It buo dit or istorya. Papano gud namon iihapon kay ni ngamon kabutangan niya na, no? Upat it diri na ka partisipar. Makuri man nga waray uro attender din hit inin trial hit impeachment pero tigda nala nga mabutos na ngayan, no? Ano ba inin haing kami ini magsusukol, no? Usat mga usat amicus curiae dida hi former Chief Justice Hilario Davide, no? usang Cebuano no nga maligdonggod pagkatao no usa pa sa ano yung naging Chief Justice labot lang naging chairman ng COMELEC lakip inihiya han maging miyembro han Constitutional Commission han paghimo han aton konstitusyon so natural intaraan iton nga party ito nila no han discussion ini nga to third vote no usa pa dida nga imo nga amicus curiae another Chief Justice Renato Puno no nga maiha nga youngest nga nakadto Supreme Court batay ni Nawara Estelito Mendoza magusahira dati ira opisina no san o nahingad to ha ini na Korte Suprema no usapa nga Chief Justice amicus curiae Artemio Panganiban no magiging consultant ni nila pag istorya and waray la maging Chief Justice pero Justice gihapon Supreme Court he Justice Adolph Ascona no nakadto makadto ha in an impeachment trial ini this is very interesting no if I were one of the students of law pamati ko gamon maupay mga political science students, mga law students, mga kahuman palat bar, matatapos it bar exam niya ng Domingo, no? Pagkahuman hini, ini na pwede na kamo baga mamati, no? Makita ka mamati, ikon particular itira ka English, ha? Ini nga mga... Ay, ela kasi na eh. Kasi rin kagod nga, pagkasuga dito't ka-pronounce. Suga dito't ka-pronounce ni Chief Justice Renato Puno and Chief Justice Hilario Davidi and Chief Justice Borobintahada, Chief Justice Artemio Panganiba. Para nagiging Chief Justice ito. Salita, ang mga abogado tundugan niyo at ka-pronounce. Walay na kita oras anay daw i-greet ko lang kay Biyernes yan ang adlaw no? Medyo historic kanaton mga discussion no? Mga istoryahin na priso nga naging presidente nga nagbi-birthday yan ang adlaw President Ferdinand Marcos Senior no? Oy Art Berdan, maupay nga aga. Madam Lola Litay, maupay nga aga. Hi Ima Modesto. Oh, hello po. Good morning, Attorney Nick. Shout out from Kaninoan, Pastrana, Leyte, no? Maupay nga aga, no? Imana Esther Dipas, dako-dakoan nga good morning, no? Ano daw lakadakoit? Volume ito ni mo radio. And Imano Felix Andrade, Bangin hi Boy Maurilio, na katutok, kayong atanan na merkado, ang mga sarakyan, ang mga kabablayan natural. No? Salamat ko din doro ang pagpauswag niyo at aramdan na
1: panindugan.
0: Yan ang aaga. And haimang kamo, weekend, no, hirot, singabot, mauminto, hit Martes, inataas, no, tawag didi big time price hike. Waray ni katapusan niya pag inumin, tumaabot daw ng tag-usa kagatos, Ginoo ko kada litro, no? Waray na ba kita mahihimo hini, no? At bisan temporary nga balaod ba? Mahimuan nato ninin paagi, no? Ma-deliberate, ma-debate, no? Waray naton ka-istoryan, paglabad-labara kung di man pagpakaalohi kan Defense Secretary Gilbert Chudoro dito sa South Korea hindi nga mga waray batasan kung nga mga in China miembro-miembrohan ini hit on close pero la pagod lanat nga pagka-miembro kay original ini nga miembro di dan naga o restorya pala tipakanto pala paghimon mga patakaran hita pag tag-iyangan pag kaadan exclusive economic zone mga continental shelf, no? Nakatuwi ni China. Dinolabasa din na gusto pag-angkunon ita karagatan dida, no? Inin Amerika baga na momuliti ka man ini. No? Baga pag aaron tabag ito na, baga pakita naman itira pagkahuman mga pirakadlaw, biyahe na liwag. No? Abang mo ta gibinasa nato nit mutual defense treaty mangin hanglan godhin armed attack sano no inahanglan pabuthana ita angara naton mga iging kaopo din nga aga hiraro nila ngay angay hinuel kanonigo si Aljes Villafuerte inihin Nick Ismale. Good morning, mao pay nga aga hayo na kanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran kinatawo ng birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon. Goodbye.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: Tea Butter and Tea Tree Oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: sun.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. TTX 500. Para sa marusog na tayo. TTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang TTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. TTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, good vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak, natantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music.